tsamaisang haholo ya lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa motlhala, tsamaya di-strategy tseno o a sheba gore na PC shebile gore o gangata batho ba ba kreste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. A ere re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three fitlhela ka four.

0: Jacob, mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kap makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

ya boela dikgologolo ne phakimo thapelo bojano o tswantswete ke tsiba ka faela lesiba la mšheletho yanalana o lesedi ebile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o togo mpeta ya re godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampawane ga o jele go mogera o phedileng shebe jwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo kap

wotlana ha monate sabjabjaretsa sa masuka ka sa ruthuthaka godima 92.8 godima 95.6 godikela hantle 104.3 ya ke nanthwane.

0: wena e reng ha o hlapa madiba o ya nyolowe bane ha o ka thewa ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa hankopane ya mathunya ke tle ke le boe jwalo mogana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phetsimeloo yona e ntseng e tswa jwalo dinkong tsaka yona ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lepitle ka ena a kanke wole ya mogau e leng yona isopa a tla e foke ye ga tsitana le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatae ka kotlolo ke leboe jalo yona kgaitsedi ya ka laela e mapone ya o nkileng ga monnate o tloa gore renga tsane tsa bo bokae gore renga tsane tsa bo borobonga o nyoloela gantle gore renga tsa bo leshome le metso e mmedi nakong a tsa bo tšhetšhelela kwana ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo o dutseng o le ona teng mosebetsing wa gao ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke moshimane wa ka mono ka kwading ya gasori ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tloebitse ka gore ke kwading Highlanders Stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bo matswallwa mooteng a ke buisang a jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntšhotšho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba motlotleeditsiela boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke laboraro ke la lešome kgweding ya botshelela selemong a sa ketetsepedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng ge kotsometse gantle odima matsatsi ya lekgolo mašome a tsheletseng ka motso o le mong ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane ya makgolo a mabedi ka metso e mene a thenyane beke yona ke ya mašome a mabedi ka metso e mehlano a thuto ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robong a mašome a mahlano ka metso e meraro monate ebile o ya thabisa ke thabo fe ngwaneso
1: modimo ntate modimo moga modimo moya o galalelang ntate ke gona banatlhe tlasale godimo la gao modimo o re bontshitse o kgang ga mašwatse jalo tsa tsela ka je modimo ka gona ga o lebogang tate o leboga dinthong tsotlhe tse o retsetseng tsona modimo o tloa ke sa le bana o fetse ka tsatsi la ka jeno modimo ka o leboga modimo gobane o re file dintho tse o re neng re di kopae ka setsanalo tse go neng re sa di kopa go wena modimo empa o beetse ditho modimo wa rona modimo o re palamile o re tshositse yo tsatsing la ka jeno modimo ke ka mogau wa gao ntate ga se bana re le babo sale modimo ntate ke eno monga gona ntate bulane ra mobeya modimo maleng a tsamaya teng ga ka masisi a bosimo modimo wa mo tshireletsa modimo tshireletsa a ba tlotjana mosebetsing wa gae ra ka gona ra o lebogang ntate ke bana bana ba gale modimo le bona ntate ra ba lebogela tlhe ga ba beega ka pela sefatlhego sa modimo sego ko wena ntate re a kopa o nne o ba se maatla modimo gobane leeto le na le o ba lentsileng modimo ga se leeto le bobebe modimo wa gona modimo ke ka wena selantatetlhe re a tseba ga tsewa maatla ka fomona go wena modimo wa gona modimo ke bana bana ba gona modimo le bona ga ba beya jehofa ntate ga dikolo di sa ba phomola modimo o tlo ko ba sereletse modimo dikotsing tsotlhe tse o ka ba shaelang modimo o tlo ko ba etse gantle wena sadisa matlhonong Ka ile ng aswa ka siya la bukulo ko

ke tla iphumela ke ikentse ba a ona letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona nomoro tsa ka tsa mohala +26 599 56 212 9956 re futsela ka letsoho re ja ka lebese. WhatsApp number ya ka le Facebook hadiyo le ha re fihla mane mogahlelong ngwane wa re ba ha o morena a ihle hadiyo me o to skebe wa itshenya hadiyo Humonate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ntate banna ke bana ba ikentse dinyamatsana ha ba bona basadi ba bona bana ba masea ba ba harola jolo ka dibatana ntate ibe re ntse re le basadi

0: ntate e ka ba re sentseng lefatsheng lena ka iphumana ke ikentse bang o bana ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona hodima PCFM ya le go tlala gasola ha ntatae ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino. Amen.
1: Amen. Le ma pesha na pesha re ka mahobo.
0: Ntate e ka ba re sentseng le fatsheng lena. Ha bana ba re tswela matla. Ba re bolaya. Amen.
2: Amen. I'll take a hold of it.

0: Botshabela wodi maphisi FM metso tinye mashomo a mabedi ka metso e mene re qeta ona ya mokokoto o reng ya gona ya borraro re pompa mabedi a rona mabedi a tumela. Amen.
1: Amen. Ema paka steady a me ai.
0: Re futsela ka letsoho re ja ka lebesi. Wodi maphisi FM.

0: amana le potedi ba ntla go
1: botsebe ba rutile bua le bontate potele tshupane hae ba se ba tseba go heja ka lebese ba e futsela ka letso ori ma PCFM botsebe ke a re tima ba ka nqena re fa ba ka nqena puo
2: amen also
3: ho se ya mere

0: re ba ha o morena
1: re ba ha mo ga ntse
0: mana ditse
1: modimo o re thusitse go fihlela mona re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ha ngwana ditse
1: amen amen
0: re ba ha o morena
2: re ba ha mo ga ene ngwana eso
0: mo manga
2: mo ha o a modimo o tsepetsa e ka ka sale o mphihlela ke makete fela ba ha o mo rena ngwane
0: ba ba ha o mo rena ang ko ang kap
2: amen e go lona
0: amen e le ka re ba ha o mo rena
1: ba ha o mo rena
0: ngwane
1: ba ha wa ka mana la tshito ya ntatao o se ke ba fogalla tao ya mmao ba ne tla ba methaka e o kgabisang tlhogo le tsukone le bohe ha mmalalo wa ha ba ha mo rena
0: ke ba ha mo rena metsidi
1: ha pite mo go
0: e me ne ngwane so re ba ha mo rena ngwane so
1: ke ma jo so so mo ke ba ha mo rena
0: ke ba ha mo rena a o stili Amen, one is. Madame Murima Matriso, like Hanya Koso, our relevant to your
1: house.
0: Thank you, Nisu. Fallen Nisu. Eva Homeren.
1: Eva
0: Homeren. Murana Matsep.
1: Ke ba ha
0: o morena morena matshep. Amen ngwane. Ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Ngwane.
1: O ho mphini. O ka se tla tshepela ka tsela. O ka se tla tshepela ka tsela. O nkutle le o nkaga. Ke ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena mechicha.
1: Ane ne ka tsarak.
0: Morena morimo ma tsiri tsola khanya le khotsa ba balele ba ntwe ha honnis.
1: Ka tsara tsara le mo ko.
0: Amen in nis.
1: Ane ne ka tsarak.

0: re ba ha o morena
1: wa ha mo gana wa ne
0: da ditato
1: tsa ba kutwa ba ba e se mo so mo tsha ba tsena saifa ke le mahai ya ba e mo ngo go bona hona le mo tsenya no tenga go bona le ma ho ga a ma tsana tsa pipi tsa go ba ha mo re
0: re ba ha o morena da ditato ma le fa
1: ka go bitsa nda jamme
0: mo gana mo di mo matsiriso le kganya le kgotsa ba ba lele ba ntlo ya ha
1: le yena ka mo go tsana nda jamme
0: amen in niso.

0: re ba ha o morena
1: ka ma ha mo ga nan tate
0: go mpasi
1: mo ga nan ka buitsa mo wena ba le melelo yo ya ha o ipone ka ba ha o mo ga nan tate
0: re ba ha o morena
1: go mpasi ka ba se go itse
0: ntate e mele ngkhono wa ka

0: ba hao morena
1: a hao mo
0: ho hlatisitseng tsao
1: re ke mo di ho ka tsaka ka ba tsona ka tsaka ho
0: re ba hao morena mo pheme

0: baha o morena
1: ha mo gana wanes
0: ngo a tuma
1: a ke tsela no ka entse ina ha ma ke tiba tsompa ni tsena tsu o ntse ha o morena
0: re baha o morena ngo a tuma
1: a me ne kholo na
0: e me le tebele ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: manes
1: ke
0: ba ha o morena go nwa mae.

0: ba ha o morena ba buli
1: ke ba ha o morena ntate ntlhane
0: amen ntate
1: morena mo dimo matshiriso le khanyalo go tswa ba balele ba ntlo ya ntate wa ka
0: ba ba buli
1: ke ba ha o morena
2: ke ba ha o morena
1: manes
2: na o so kile se ba ka sa u inkela Jesu o ye mo ntsa go kota mo lufuli wa batho sehane morena wa khanya o ratang ka kalo ga ba ha o morena ntate
1: mema mope go mare
2: ha tla ma ntate
1: morena mo dimo matshiriso le khanya le go tswa ba balele ba ntlo ya ha
2: ke le bo hanta tlo ho ena ho be jwa
1: amen in this re ba ha o morena Ke ba ha o morena. Tu pofo.
3: Ame sha o re tshwarela di se sabame. Ha o phetse go ha o yela batho ba. Ke ne a le sima go ma motho le go.
1: Amen e tu pofo lo.
3: Ame ni nesh.

0: ba ha o morena
1: ka ha o morena wa ni
0: ntate thata
1: wena o thata ke la thata fatsa pelo ya morena ye wena o ile o tshaba se o ile tshaba o se tsamaya mme ke ka foma dipente so ba gen tsana no di tsa mo le tla ka mo la teng go ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate thata malefane
1: o ke jana

0: ba ha o morena
1: ba ha o mokaena
0: ngwaneso
1: o plan je so se papano o ga ntate o ba tshwarela go bana ha ba tlo tso
0: a o nna ke HPP neso ngwane motle ya tshepa o notlong ka mohau nnake

Ibitsa ba rubetse ntate di kubonetse chisa. Ibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Eri prompita yena ha ilale go dibo. Pane ba le kauti mo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be ka uti. Ma tshubuana re ha fetu wa mti wa fetu le polo tsa banna le basadi. O tla go tumiswa wa la fela mti. Ma profita le dinga ka le botle ba tsebe wena o rutile. Ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ndi.

tsena tsohle kaofela dikwala tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tshenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinya sa mollo.

0: ga ke mmone kgaitsedi yaka kore fela ke game ke ikotela.
1: Nake
0: Neso
1: e re ke tse ka tsenyana e setse ka itlholele
0: e
1: tla ha ka fi o botse wa re ke a gele o monate
0: e bile o ya thabisa
1: o monate nnake
0: e thabo fela
1: re ke tsholo tswa re ba ha moreng o khona mafahla mahale suku ha le gole nna mapaki mahale tajang a o sinna ya le ha tsosana mogana na le dia begea ona di tsaya kwa di khuru mang ka puha le tsele metsi di hapita a o sile ka kubetsana bana matsha pontori mas for the match ka pela tsho o khone matsha poko la batanta ke tsato malofane go tswana go mpa tsi masego e se mo go go ma sothe mas for a botile go ntse tshwa e mo pheme kwa di ya ke khatiso tsabeng sa tshwa thu masale a tshwella me ma go risa mo katsena ha thute me ma pekelo mo sutlhi bo go gwane me ma mapeshane mapeshane go tlhoka kana ilawa o tla bolela a o sime me malet malata ntate tosang kwadi gona matuma makaga masoe gona maeba magago go kwala batho mogana masitha ka mantshunyane mme maphokatlho wa bosuyo ga mosale ntate ntlhane ga teko mme mamotlo gomaga ga tlhamang gona o phuthi ka masekodi mme a lesemakgomo wa motlo o leng kotsong mogana ma moipone moeketse phumolong ga teko segope sa kgomo moketsetla masekodi a ga dinthume matete tlhaba gupa mme mathaba gauta peka ga masimo le mogana masisi ka pontsho mogana francis tebelelontsi ke a sepise le regebele pela bothabothe o kgono ka dithabane ngwane motlale thaba chitha gankelwa thapelo wa mogaokeng tateng tlhane ga teko ke bile masome a mananetso metlhano moya o galelangwa tsodisaite bana tsaba masome a matlhano wa motsho o mmong nnake
0: neso
1: ntate kgatlhiso ka moo ka setlabeng sa thuathe kapa ke setlabeng thuathe ga morate ga mangwelelapele na la kgotso ke itlhokela tsebo fela le moriana ka letsogong a nna re ente ga monnate re qaleletsatsi dikelelelo ditlabolole a telsme mo yena ke ena o na le ga e mang ka mesing a gotlhe maike maidea wa motho e mong tate modimong ga o etse nna ke sa itswankile ka one spec ka one look
0: ore thaba bosiu mola ke mang a ditseng teng ga mosalela
1: mme a pheko
0: o kua ke utlwe gore mme a phoka
1: mme
0: a phoka
1: ke
0: mo lakatsa ngwana wa batho ba nnach
1: mme pe go ke a tla ga ngwana se le so mo no to to mpa ditloka
0: o le kile nna e
1: ba le tsatsi mo ya tse sona se tsena ke go
0: ka o tsana fela le wena neso
1: my dear
0: wa ka
1: motho a mane mo motso o moisa o gonyang teng o sa le o dile pela dimmolong
0: ee ao ke batho ba pela dimmolong ka mokgethwaneng
1: le ka mane ka moo mo batlwalela bola ke maipatie batho ga ba sana chance wa o so fetwa ga ngata
0: yo ke molakatsa ngwana wa batho banna o simeme malata my dear e ko gopotse ko obetse nnake ko gopotse go ko gopotse ko e sale ko o qetela mohlankwane wa gopola ko kwa gopola nane mohlankwa a kana ke tla iphumana ke ikentse banyempa e a ona lebe le o re tla iphumana re ikentse lona ke o re fela re hatele pele tibiso tse teng ka pele ho mahlo a ka kamona ke o re fela la bohla a yeye moqivelo ona a ele se moqivelo sunta bulane sunta ha sona sena sunta sona si muifo wa bana ba gwale o tla o kopana sunta zona zi muifoa bana ba kwale o tla o kopana ona mona St James Primary School ona mo St James Primary School re qala hantle ho ringa ya le shume re qala hantle ho ringa ya le shume re tla o thula mane bo horentsane tsa bo bone ha e fitile ka metsotso e mashume a mararo ke wana mo re tla beng re fitla re be ya kgefugegenene ko hona mo re tla fitlang re be ya kgefugegenene hona mo uniformo ke ya sekolo uniformo ke ya sekolo me wena ya tla beng a qala ho ya ka mono mashume a mabedi fela maluti ke diponto tse le shume a se le patala tse moifongwa bana ba kgwale mona ha gena patala go patadisi ha go lefisi empa he o tla hlokomela o fihla ka mono na ke ya eng o tla hlokomela o fihla ka mono rena ke ya eng ke ka mo godi tabatse dilenge kate uniformo ke ya sekolo e feletse e feletse ho lebeletswe ngwane mong le mong wa kgwale ho lebeletswe ngwane mong le mong wa kgwale marena marena aka le tle le re thuse a ke re tla re thusa mong ka mong ka ha go sekolo sa ka ha go tlase ya hae o tla tla re fa attendance mong ka mong ka ha re ho tlase ya hae ka go sehlopha sa hae o tla tla re fa attendance ke tsa mohlala bulane ha e sala go kopana ge le moifo wa bana ba kgwale re mo bone ka matsatsi yana le yana le ya mele tsatsi lena a re tsena a re tsena marenaka re lebeletse ho utlwa letsatsi lona leno kgang kgolo ke gore re tlo utlwa attendance mohlaletsatsi lona leno gore na re ntse re tsamaya jang empa hopola gore ha o ka wa qeta dikgwedi tse tharo o sa iponahatse ka go moifo wa bana ba kgwale kapa diphutheo tse tharo ke ne ke le ka gore diphutheo tse tharo ha ke re dikgwedi ke re diphutheo tse tharo o sa iponahatse ka go moifo wa bana ba kgwale ka nnete ha go nke o le ngwana bo rona o tla be o go phoqa o tla be o go phoqa gore re ka go ngwana bo rona empa ka nnete o se ke bo iponahatse ka gare go rona wena letsatsi le leng le lengwe ya nang le mabaka ka nnete mabaka aka ka nnete mabaka aka mabaka ha fele mabaka se ntho tse tlo fela lefatsheng mo mme a re rate o phoqwa ka nnete aa ya o phoqwa yona e be se e tsamaelela thoko kwa ka baka jeso wa maphoqo ke ka mokgwa ya ditaba di tlabeng di le ka teng mohlaletsatsi lona leo e ka sitana le tse ding ka sitana le tse ding lebala le nnepaetse ntho nngwe le nngwe nnepaetse ko re fela bana ba kene ka go sekolo e ba ga ona kgang mme a re kwala dikolo ga re bolele gore re kwala lenaneo hodima PCFM lenane o lona ke la PCFM lenane o lona ke la PCFM ha ke bolele o go kwala lenane o lona le ntse le tswela pele empa ho kwala dikolo tsa mo ifo wa bana ba gwa empa ho kwala dikolo tsa bana ba gwa ka nnete ke hlakiki ke la boga go letsa tsing lena la boraro ke la hore pepe se sesotho re se be fashion la boraro ke la hore pepe se sesotho re se be fashion tshaba se sa tsebe mo setswang teng se kekebe sa tseba mo se le bangwana teng mme magena ka e le tla hopola he le tla hopola marena ka hore bohlaswa le seletla le seletla ipua kwa mo re ipuang teng hore na le batwa ka leng bohlaswa le batwa ka leng bohlaswa ya ke ga hatele pele re pepe se sesotho re se be fashion ke hatele pele ke pepe se sesotho ge se be fashion ka tsela le mogwa mofuta we ganga ona o hodima PCFM ya le go tlala gasola hantatai ho thewa hantle ya vanile sotho hotel and casino ka pa banna ke hle ke tlo qala ka marenana ke qala ka marenana ba tle hle ba re etsetse mofa wo ba tle hle ba re etsetse bohlaswa bo bongata ke tlo qala ka marenana ba tle hle ba re etsetse bohlaswa bo bongata marena yeah re ke tse so ile hore taba tsa go ne ditsebe o tsa baadi ke a qala tlo qala ka marenana ba tsebe go etsetsa bohlaswa bo bongata kgetle ke go utlo rena ditaba tsa bona di eme jwang morena a le leshano e ba le bahlanka ba e ba leshano jolo ka ena morena a le leshano e ba le bahlanka ba e ba leshano jolo ka ena ye ka nnete a se nna empa ke bebele e riatso godima PCFM
2: yafe bama ya ka ga mama uputsa ka magolo ya tsosa ditsokotsana tsa go yapela batho mabitleng ga ka motsheya ge a ba riatso a riba ka mmokodi mmokodi wa tsaditwa ketsepa ka godimo setlhabeng se la tlamela mmeselwana ka dipeta thokolosi ya matebele le sebidi maria ya gorwa tlhabula ya tlhaba selemo ga o lengwa e atelela ke bone e kgaola ditegantseng ka dioko e di gotisetsa gae ga e le go etla mabele a kalaolo a tlhame dulapone di kalaolo a tlha tšhakasa ya kena dikotlong nyalela ka dipedisa e shapile banna ya shapa basadišha thokolosi leng ya konyana yaota ya thabeng tsa popa le ntse le botsa ke emelwang ga ke ntho e ka ba yamalegale ge nke go ya madume ke phaphathe kgotso ke utlwa ke rata go dumedisa thapelo bulane sebooletua sa ka lesotho pc ya foemo ga e ke e gole ga e ke e gole bana ba kgwale ba ke ba gole selemela le tsona seke di gole ke dinka ba siaduang bakolotsi ba ditaba batho ba eso ba ka lesotho taba dimpi dintse di lwana ditaba dimpi di kgopa modimo ntate tlatla matsholo tlatla metsi o etse kele dikakele di ontšhafatsa ditšhaba di tla gutlela go wena megaong di gutlela go wena mmopong le ntse le botsa taba tsena di emelwang phore yana e ka badimo apa emela tsitsi ya pula ke bogale ba kganyapa ga e ja metlhape ya babuku sekwele basotho le gutleng sekwele le tshwere betsa tsa ntwa magumo a magwedi dilong da tlhano ke go bua mona nke ke be ka baka tlholwa legale le ntse le botsa ke le ba kae mogalogalo wa ditsela ke a tsamaysela ko kopane ka dinyala mobu ke meno moloko meno wa dikobo ke meno a le tabela nke ke be ka baka tlholwa legale ga e so tebeleng kwanana ntša dibuanyana dikugula le ntse didulwana magumo a betswa le matlhano gumo le tlhabileng pholo la e tlhaba la e kgaba monkgwaneng go tla se se be se go ba madi a banna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thabana di mmele e matlapa ya thella machachi giti tsa go tsa mephato papa e metari ngo hang ha e bo heli bopego go tlongkwana ke go tla teng banna ba mpuye tse le ntse le botsa le ye ke emelwa nke ke be ka ba ka ya mala khale ke batla kwa kwa pho go e kileng ya go balana helle mphelo na ke fitla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go batho ba jinna sele go kopana ka dinyala mo bung sa ha ka makale tsetsa motso a se go di motjodi wa di gomotsa tebeleng sidi ya di ya seng kgetha ke itholetse ka metlhala matsatsi ke tlhola ke boreela ga ke ntse ke fetse fetla majwale ke tshintshile mmano sebakeng go jane ne le ntse le botsa ke eme jwa nna go jane ke ne ke le ngwana nang ka be ke itse mmento le bonya ke be ngwana na ke tle ke be se setla se tshwana e tle ga o yata ke tle ke itshwalle ke sala ke ntse ke batola tsidio mongam go mo harika ya batho ga bangata magala ga di dipedi le ga di ditharo ka se sotho tswana di nyala mosadi se sotho twala kwa o sena mmantswe ba ke ba otoloka ke motho a magetlo puo nke ke be ka ba ka hlolwa le gale
3: ya duma ke ri ya tswana le go ya botshabe ho ba sankana le go kirena le duma la duma la tola kola la tola machebe o dimo ba nna ke ri ya tswana le duma ba mba sankana ba ga ke eme tsung tswele te ke eme ri phele ke bona o bohadi baka ya ke tla bona materi ke bona mama e bana puyeng ke bona dibaka tsa maka o teng ke bona tla se mo metsi ya khuang ka lenala ka pele pele ke bona materi ba nna ke khutla ka pele ke re mathu ya bo di ya go dumela ke khutla ka pele ke re mogana le duma dumela tla di ya ma dumeng mogana ba nna ka pele ke se ke tla ke matha ke bona ba thaba tshu ye me ntse mo kogotlo ka o dima sa hlaba anna mathebe ke ena ye me bujudi ye me wa me wa hanetse go thibela ka pena o thibela ka mana o thibela mabuku ba tla ka phala di sa batho kolo ke ena hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka ba tla yo pa ya mo kogotlo ba nna e o dumela tlase anna tsa kholoma ta mong kwa na mata mong kwa na tlase mo kota bo tlase tlase mo metsi ya kwa ka lenala ba pele di noti se di kwa mo di ntse mo ya tshwana di ntse mo go go ba hlangana ma ho di ya di etella pele ta fitla tsa tlo la bu di mata u ta fitla tsa kwa la matso seng ti a di fitla te bang a hloba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse ya bo hloba ela bogoko ba nna ngwana mo gana ha kwa bala a pele pele ba nna di noti se fitla di tlo la potkwane o di mo tsa fitla ha makopela thabeng a tsela mo tuba tsana ba nna ga di ya bo tsa fitla tsa pa go letsa fela a pele fiki ha ma ho di di fitle tso le tona di fitla fela le madimo eng kwa na ha di ya pota di tsebile di sitse ka sheba motse bua thuteng ya dikgang dilotse ke tsena di lepelela ka fitla tsa tlola goloing bo bogolo a tlola le motseng itse ya di fitla mo ja sokote baoki ba phasapasa ba utlwa dinotse ba nna tsa ba otlaga makala jaaka tla utlwa dithoko di duma ba nna di duma matsieng di duma di thaba bosiu pula ena ka go kgetha dibaka mafafatsana ana ikentse mehudi a fafaditse te bang a fafaditse matsieng ga di ke motlangotlangwane motona go sa le diela bo gago le ena ntse le ba madi a ba ka goteng anna halhalala dithota tse go biriki tsena di eme dithota di eme re masapo a batho mafeteng ke ena eme ba ntu ikopane ntswe leng re bona ga ba thibisana makaota ba ratana bana ba motho jwa le banna ba ntu intshe moya o mosetlha ke go lwantsha dibata ke ena eng ka tsotlhe banna fang go ikwana nna ke se kile ka tsela bahlankana ba gatisa dipasa nna ke tshetse paqama ka tsela gampe bahlankana tsatsi dilo dikela banna itse ya ke gotla ba mphala ditsa mabuku ka tla ka makala ya ke tla fitlha motlhetlhe dithoteng ya ke tla fumana kgaka difedile motseng setsetse pedi tsa go kgabisanaga itse ya ke fitlha makaunti kokong banna ke bua ka tegateng dikokong ga fumana bahlankana ba fedijo fedijo le masimana wa go gata pina mo thampileng pina makaota kopana le belentswe le ntle le bona le hlora mathata ile hele le bantu e a thwa makaota mba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi ba lwantsha tlala hala la khaula ya ya
4: bola kola di ga go nwa ka motswe di a tshosa di gabele di gamale di fogwas di tsaba chacha tshumela ya go ya la ba chaitsana ka nne te chaka chaitsana ha bana o popa ha bana o popa le tlo yana yana
5: I get it. Is it rude?

0: kuso awe kula awe nta bayamukoteza uya awe nsha bayamuzonda baba bayamuzon awe kula awe nta bayamukoteza uya awe nsha
1: la wala yi utula fala utula fala kamabu utula fala utula fala takisu utula wala
2: yi tada di yabali wala yi sumuji zanyu.

0: ke kahle wena ka phala o tla tshosa baiti batho ba metseng ba tla tloa ba sakalla mona ke tla iphumela ke ikentse jwang tšhaba se sa tsebeng moo se tswang teng a se ke ke be sa tseba moo se le banga teng le gale ere re nke ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi fela re tswe re feta ka lebelo le e potlakileng re tsebe go fetela pejana godima PC FM ya lekgotla la gaso la ga ntatae wa bona he ga o ntse o batla go bona ntate dimphompholo a thabile ka mono ka rramoseka ga o ntse o batla go mmona a thabile ntate dimphompholo o nne motsipetsipele bana bana ba ntate mokoto la ga e le letshega jalo la ga e le letshega jalo empa o nne o motsipetsipele bana bana ba ntate mokoto o tla mmona a nyakaletse ntate dimphompholo ka mono ka ntatemolo rramoseka e ge ke potelele mona fela ke nke ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi ke atla
1: selemela sports updates
0: a re sheba fela gore na getsi letsatsing lena e fupere eng ka moo ka gare go yona go setse dihora ga e sale le letsatsi empa go setse dihora pele mogope wa lefatshe o qaleya nageng yane ya Mexico mo teng naga yeno ya Mexico e tlanga go nkana jalo le naga ena ya bagaisane e leng Aforika Borwa mme a re ntse re hetla-hetla morago ganyane o tla gopola gore he ka nako yane ya mogope wane wa lefatshe ga o ne o tshwaretswe mona Aforika Borwa mona o tla gopola gore Aforika Borwa ile ya re kwalla madiboho ile ya re kwalla madiboho ke le Basotho mme taba eo e ke ke ya tloa go rona gore re kile ka nna ra kwalelwa madiboho ka nako eno go bolelwa ka mokgo botswetsi bo tla ba bongata dintho di leng jwang-jwang empa re ntse re bona fela gore ae ka nnaba ka nna yaba taba ke dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe wena setlhopha sa naga ya gago o ka re ke efe a ke fitlha metsotsong yane e leshome le metso e metlhano ke tlo e tloela taba e ke tlo e tloela taba ena ke fetela nqe nngwe mo ntlo mo e tšhang gona teng ke tlo e tloela taba ena ke fetela mo ntlo e tšhang gona teng setlhopha sa gago wena o ka re ke sefe naga ya gago o e bonang gore a ena yona ke bone ka kaka mogopeng ona wa lefatshe a nna ke bone ka kaka di tla tswa tjena di gutle tjena di tsamaile ka tsela le mokgwa mofuta o tše mme a re ntse re ya re di ya ka mahlo re di sheba ka gare go naga ena ya Lesotho tse ntseng a di ipetsa ke gore ga ke ntse ke nkgenkgela ga ke ntse ke nkgenkgela ke utlwile ke utlwile gore ka bolala leshome le metso e meraro mane ka di 13 e tlabe le moqebelo ka di 13 e tlabe le moqebelo mo teng komiti ya setlhopha sa Kwading Highlanders e tlanga go kopana ga ke ntse ke nkgenkgela ke utlwile gore komiti ya setlhopha sa Kwading Highlanders e tla kopana ka lona bo matsatsi yona ano ha fela ditaba di tsamaile hantle mo teng he go tlanga go tshohlwa ditaba tse kanga re ke bone gaikitsa ka hore na gaikitsa ka na di nsupa kae ha ke shebile gaikitsa ka mona ke ya bona hore diri komiti mohlaletsatsi leno ya setlhopha sa Kwading Highlanders ka mona ka Kwading ka moqebelo gara tse dinge tse e tlanga go di tshohla ga ke sheba gaikitsaka ke fumana gore ke ditlaleo tsa setlhopha sizini ena e fitileng ditlaleo tsa sehlopha sa sizini ena e fitileng kgetho ya komiti e ntsha letseding tse ka bang a teng any other ditlaleo tsa sehlopha sizini ena e fitileng e ka sitana le kgetho ya komiti e ntsha le tse dinge tse ka bang a teng mme o tla hopola gore sehlopha sena sa Kwading Highlanders ha o ya o se sheba jwalo ka kgetho ya sona ya komiti e ne ntse e le teng ka kgetho ya sona ya komiti e ne ntse e le teng re tla hopola gore kapa re ka hopotsana gore President Tshepo Monaheng ke ena ya ne ntse ya le ka hodimodimo mme o ne a tlatsitswe jwalo ke ntate Augustine ya ileng a itokolla pele komiti e ka ya ya kae kapa kae ya ba presidente ya boraro e ba ntate Letshisa Mokgwele yeo ya ntseng a le teng go feta mona ya ba mongwedi kakaretso e ba ntate Malefane Runi Malefane ya ba o a tswa jalo mongwedi mono ke ntate Mohapi ha ramatlotlo e ne e le ntate Magobalo go feta mona ya ba team manager-a e ba ntate ke tlo mo bitsa wa bona bua le go tlwaeleile ka wadada empa he ke tla mo hopola ke tla mo hopola ke ntse ke ba habanya jwalo ka tsebo yaka ka tsebo yaka go feta mona ya e ba radiphatlalatso e ba ena enwa ye ntseng a bua le wena gana jwale e leng a Thapelo Bulane go feta mona ke ntse ke ba habanya jwalo ka maro ke ba habanya jwalo gobane ditaba tsa setlhopha sa Kwading Highlanders re tla di utlwa ka letsatsi la Moqebelo re tla di utlwa diteng tsona re tla di utlwa jwalo letsatsing la Moqebelo mo teng re tla nga go utlwa rena President Tshepo Monaheng jolo ka ha e le yena seepa pitso jolo ka ha e le yena seepa pitso motlhaletsatsi leno na tse tlang o tshohlwa ke difeng ke tla o tlela tsona di le jwalo ke tla o tlela tsona di le jwalo ke ya di feta ne re tshisa peipi fela re feta re fetela metseng e meng ke tsa tseding a tsentseng a di etsahala ha holo jwanga ha o sheba jwalo ka hare ho mabala ka mo ha o sheba jwalo ka hare ho mabala ka mona ke tsona he tsentseng a di etsahala a re ntse re di tonela mahlo re ntse re di sheba sheba jwalo rena tseding a tsentseng a di etsahala ha holo jwanga le hlakoreng a lena la di papa di mona re ka fumana hore o tla hopola hore hana ba le di hlopha di santzane di phomotse mme a di santzane di phomotse tjena hey batho ba ya itukisa di hlopha di a itukisa ka ntle ka mona e le go bona gore na di tla ntsha bomang di kenye bomang ba tlanga go di etsetsa eng di tla kenya bomang di ntshe bomang ba tlanga go di etsetsa eng ga nako e ntse e tsamaya mme a o sheba ka go setlhopha sa matlama ka mane wa bona gore ba dipuisanong le coach moshosheletsie o tla hopola go coach mo socialetsi e o ile nna mathakamane ka sehlopheng sa ne sa manonyane ba dipuisano tlhopha sa matlama o re coach mo shweshwe letsie a kene ka go sehlopha seno a yo tlatseletsa jwalo coach Thabile Seka e le go mmatlafatsa jwalo technical team yeo ya sehlopha seo sa matlama. Metsentseng a di ipetsa ka mane ka legibie ka mane utlwala fela gore mmapalamorago wa setlhopha seno sa yona dinare e leng a lebusetsa Mofokeng o tekenne jalo le setlhopha seno sa tsetala o boetse o tekenne jalo le setlhopha seno sa tsetala gore ke tla ba teng selemo sena setla ke tla ba teng selemo sena setlang ke tsatsedinge tsentseng ya di ipetsa gane ge tshisa peipi ge feta ke ntse ke kentseng kwa fatshe o tsena tsa ge tla kenyang kwa fatshe ge nne ge fufunela gore na hantlentle ka mona ka Kick for Life hantlentle go thweng ka moka Kick for Life hantlentle golo ya Kick for Life go hore e ba teng ka ro Premier League ka pa Kick for Life e tla ba siko ka haru Kick ka hare ho Premier League me o tla hopola go le monsane safety leng o ile nna wa etsa la madamba damba wa etsa la ditaba tse ngata a o tla keteletse bila bo setlhopha sane sa bo dija batho ke sa tshwa jalo dija batho nna sa ditaba tse ngata le Kick for Life he rekisa he mme le yana bua le ka go ntse o nkgataba ya mokgwa mofuto e kangono empa re tla kenya nko ya gone fatshe go utlwa gore na tse tlang a go etsagala gore na ke difeng mme a ke fetile jalo ka gare o tseno tsotlhe kao fela go na le taba yeo ke lakatsanga gore re tletletlo e ya rolelana le lona hona le taba mona e ke batlanga re tlo e arolelana rona le lona mme taba yena ha re arolelana rona le lona ke yena le a tseba gore ke ile ka hlaselwa ke bogamahlale di Facebook mo le a tseba gore ke ile ka hlaselwa ke bogamahlale ba reng ke bogamahlale di Facebook mona ba kwetela ntho engwe le engwe yaka ya di Facebook mona ka mogodi taba tsa teng di leng tsa marketing mme maobane ke ile ka fumana molaetsa o mong hape hape e ntse le tlhokomediso ke ile ka fumana molaetsa o mong hape hape o hlanga ho motswalle mongwaka gona Facebook mona a re ke ne ntse ke bua le wena maobane ke re nna ke so buile wena maobane nna ke so buile wena maobane mme ka nnete ke enwa o nketseditse di-screenshot o mphile di-screenshot mona a mpontsha gore a ehlile ne ntse ke bua le wena maobane mme taba tsena di na le o tena gobane ke tlo go di tena go kae di na le go tena gobane motho ena ya ngwalang a ikentse ka ke nna mono o sebedisa lebitso la PCFM go na le mantseng a qopetsa lebitso la PCFM mme ke kopa letle le hlokomele ga ke sa sebedisa a username Facebook mono ya mabitso a bitswang ka gore ke e ne bitswa ka gore ke Mqwaza's Finest bulibuli e ne bitswa ka gore ke Mqwaza's Finest bulibuli ga ke sa sebedisa username eno mme ke bone gore o e boetse o e fetotse gape gape e se e bitswa enyeng bo bulibuli motho bo bulibuli motho ke bone o sa e fetotse gape gape a se nna hlokomelang a se nna nna moo ke dutseng gona teng ga o atla o ikgotsofatsa ka nna nna moo ke dutseng gona teng username ya ka Facebook mono ke ena e ntšha username ya ka Facebook mono encha bulldozer bulldozer ke yona username ya ka hana jwale bulldozer mkwaza boy bulldozer mkwaza boy ibe ile ntate famule wa matedi ile mo a o kala o iphetla fela o tla bona a profile pic ya teng ke ntate famule wa matedi ile ha o motseba tsena tsedintsena a se nna a se nna o skebe nne wa qoqa le motho yenu ya ikhakang mo ere ku utlisena mona na hore o re eya ke a e batla ya bokae bonyane le pokola enka ega o tsebe ke kgola diketetse kae kae kae kae kae kae jwale motho yena ha a gabela o go tlo ho mona PCFM motho yena ikentse nna o go tlo ho mona PCFM ha a tlo go tlo ho le 500 jwale motho yana wa mo arabela ha a khutla hore okay boneng jwale o bolela deadline ha ke tsebe na ona bua kang o re deadline ke di 11 e leng letsatsing la hosane ha ona deadline ha ona letho leo ke le tsebanga ka go PCFM ka mona leo deadline ya lona e leng letsatsing la hosane ke ne ke batla ke tle kuwe e leliswe fela hore a se taba tsa ka tseno hlokomelanga motho yenu ya ntseng a sebedisa leqephele eno la Facebook yenu ya ka ya mehleng ya ipitsang ka hore ke a ke rubala na bjale ntho eno e setse jwalo hlokomela Mkwaza's finest bulibuli a se nna o hlokomele bo buli motho account yenu a se yaka ke a e feta yenu o tla re senyetsana go eno empa re ne re hlokomele o tla re senyetsana go gone re busy re shebane le bophelo bjale yena o shebane le dintho tse sa haiseng empa ke ne ke go tlo hlokomele go bane bjalo na le o qopetsa lebitso lena la mona mo ke leng ngwana teng nna username ya ka na jwale Mkwaza nna username ya ka ke bulldozer Mkwaza boy username ya ka na jwale bulldozer Mkwaza boy e jwale ke ka mogo ditaba tsena di lenga ka teng me tsikantsena wa bona tsikantsena tsetlanga di sedikene angebe ke tsama ya le tsone e re ke hatele pele uri ma PCFM ya le khotlala gaso la hantatai ho thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino me ha ngomella ha ngomella friend request we ha o ke sengwa be ya profile pic ya hao ha o sa be ya profile pic we skebe wa itshenya lo itshenya a ke re le sele di notlela lo di notlela me ha o nromella friend request ha o sa kenya o sa be ya profile pic se fa pa no se ka ba itshenya lo itshenya bane ha ke na e sheba le ho e sheba taba yeno ya hao ye a ke re ke ne ke tla re ke tla kena ka hageng ke go shebe gona o motho wa mofwa mofuta o fenga jwale a ke re le a di notlela mme ha o e notletse o se ka ba nromella ka nnete ho ba ha ke tlo itshenya lo itshenya ke hatela pele mme mo ke hatela mpele ke mo letsatsing la maobane ile ka fumana moeti moeti enwa ye o kileng ka mofumana tsatsing la maobane ke ya neng a tla ho nna a re ke kopa o tlo o nkopele thuso ho ba mamedi ba PCFM ke kopa buli o tlo o nkopele thuso ho ba mamedi ba PCFM ka be ke botsa hore na thuso ye o e hlokanga ke yang gaitsedi ya ka mena o ile a hlalosa ka tsela le mogwa mofuta one butleketle ke tsamae ka nthoki ena a ke ntse ke tsamae butleketle ke tsamae ka nthoki ena ka botsa gore na thuso o e hlokang ke yang gaitsedi ya ka mena o ile a re ke na le ngwana kapa ke na le bana ba bararo. Beu ntate wa bona elenga ntate ya le mong. Men ntate ri le ga arwana le yena. Ka sala le bana bana. Bana bana ha ba le bararo tjena enwa ye o kitlileng ka yena e le sello saka ke ngwana ka wa mantla wa matsibulo le ntate. Mme ngwana enwa wa ka wa mantla wa matsibulo le ntate ho bona hala. E se motho ya phetseng hantle bophelong. Ke ile ka mo isa dingakeng, dingaka tsa bolela ka mogweleng di fits. Kate. Dingaka tsa supa ka mogweleng di fits kate. Mme ngwane no waka ha tsebe ho iketsetsa letho. Ha tsebe ho iketsetsa letho ka enna. Ha tsebe ho iketsetsa letho ka hore aka ijesa aka bulela ha tshwere ko ho ya toilet ha tsebe hore aka ithusa ha le ka mono ka toilet ka mora hore a ithuse me aka ithlakola me o sontso utlwa hore na ke ngwana ya boemonga bofeng me mme ke ile ka mo botsa hore na mme na o ile ka wa ya mo bo social welfare o ile o kopela ngwana eo wa hao dithuso hore a o tlo o thuse mme o itse ke mathile ho dieta tsaka ebile di feletsweng ya ke soli mono ha ke fihla mono ba ikarabellang social welfare ba re ba ke se nthusi ha fela ba so bone mo o kidulang ngwana teng. Me ha ke ba bolella mo ke dulang hona teng ba re ha bana koloi sheba ka tropong ka mona o shebe kwadi mono hore na ho tla kwadi mo hana ke bokae ke sare ke 17 rand ha e ba koloi ya mmuso e le siko ke sare ho tla kwadi mona ke 17 rand le ho khutla ke 17 rand ke mathile mo ho di eta tsa ka di feletsweng ke soli ke ntse ke batlela ngwana wa thuso ke ile ka isa ntate le gotleng mme le gotla le ile la re ntate a hlokomele bana mme ntate o hlokomela bana ka magolo a robedi mme bana bana ba bararo ha ba le bararo tjena magolo ngana a robedi ha ke sebetse ho bane jwale ke shebane le ngwana enwa thuso ya e kopang ke ena o tlo nkutlwa thuso ya e kopang ke ena o kopa ngwana enwa wa hae ampe a nkuwe ke ba ikarabellanga ba ka bang le hona ba ke ba mo boloke sebakeng seo batlang ho mo boloka ho sona jwale yena a tsebe ho tswa ka hare ho ntlo a sebeletse bana ba babedi a ntse a sa lahla yane wa nkutlwana ke o kae thuso ya e kopang ke ena o re ha ke na le thole o ke le jang ka hare ho ntlo gobane ke shebane le ngwaneno ha gona le thole o ke le jang ka hare ho ntlo gobane jwale ha gona moo ke nka ngwana teng bakeng sa gore ke pholaletse bana bana gobane jwale ke shebane le enwa hurima o le jwalo ba sotho ba tla nthusa ka mo ba tla nthusa ka teng empa se ka se hlohong ke kopa fela le hae le ka bankile hae le ka sebetsanang le bana bana le mpele nke ngwana enwa le mobuluke jwale nna ke tsebe ho tswa ke ile o batlela bana motsuntsunyane ke ditaba tsa kgaitsedi ya ka ka mo a di beileng ka teng letsatsing leno la maobane ke tlo rekisa ha ke qeta ho rekisa mona ke tla nyoloa le yena ke se ke motshwere ka letsoho le letona ke tlo rekisa ha ke qeta ho rekisa mona ke tla nyoloa le yena ke se ke motshwere jwalo ka letsoho le letsheadi e le hore a tle a tsebe ho hlakisa ditaba tsena tsa hae le hore o tle o di utlwe utlwisise rela ke tlere tsebe ho mothusa ena ke kgetho ya setšhaba ke PCFM o hlwella khueng ena a tseba hantle re basotho ba tla mothusa ka dikeletso hore na anke mothatufi a tswe ka ofeng kapa ba tla mothusa ka hore na ba ka mo fumantsha se yang ka maleng kapa le ka mothusa ka mosebetsi wa hore a tsebe ho phidisa bana ba bang nna nne ke ra ka ukwa ka nnete ya bua taba e hlakileng a re ka nnete le ho nthusa ba ka nthusa ka mosebetsi kapa ba nthusa ka dijo empa ha ke motho a botswa bakeng sa ho tswa ka tlung ke o gwantlella bana ba bang ka ukwa le taba e monnate eno ka nnete ga ke motho a botswa le sekotlolong ke ya se rwala ha nako e le teng ke tshetse dintho tsa ka go sekotlolo jwale ke tswa ke ile o gwantlella bana ba bang ke tshwara masego ka letso ke a potela ke atla.
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now, or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mme Masegame.
1: Ntate.
0: O tlo ntshwarele mme wa ka ka o nna ntse re tsamaya ntse re tsamaya ga gaoa. Le mo mamedi wa PCFM ya tla re tshwarele. Taba tsena tse o re tshwaraneng le tsona ke taba tse boima haholo. Tswela pele mme wa ka.
1: Ntate. Kopo ya ka e ke e kopang go bamamedi ba PCFM ke ya gore ke na le bana ba bararo. Jwale bana ba bararo a mogolo o sitwa go iketsetsa letho, ga a tsebe go tshwara, ga a tsebe go etsa letho, le ga ile toileteng ga a tsebe go etsa letho gobane le ke dutse ke na le ena ga ke kgone gore nka sebetsa gobane mathata a ka e le yano a gore ga a tsebe go itshwarela. Le ga bana ba bangwe ba ile sekolong ga ke kgone gore nka tswa kare ke bone na ke etsa jwang.
0: Mme ngwanenwa ya nang le bothata jwale o bakela bana ba bangwe bothata ka lebaka la gobane jwale ga o na letho le o tlanga go ba fumanela gore ba je ka lebaka la gobane jwale o shebane le eng.
1: Ka nnete ke shebane le ena ga o na letho le ke le etsang le dijo ga bana tsona ba tlhobotse ga o na letho.
0: Jwale o kare momamedi wa PCFM a o thuse jwang mme wa ka.
1: Ne ke kopa bamamedi ba PCFM ba nthuse ka go batlela thuso ya gore ngwane o a mpa fumanelwe ba ka kenang sekolo teng
0: kore lehae
1: lehae la bana ba nang le bothata bona ba hae.
0: Eya mme waka.
1: Gore ke mpe ke kgone go bona gore na ke tswa jwang gore nne ke kgone go bona gore ba ja ba apara gobane ka nnete le tšhelete e ntate wa bone a mphang yone ga e kgone ditlhoko tsa bona kao fela go gang nnyane.
0: Mme Masegame o ile a nna wa leba bo social welfare kere.
1: Ya ntate ke ya kae.
0: O mathile mo ono go solia dieta e fedileng go sena thuso.
1: Ka nnete go fitlheletse gona tsena ga ke ile ba njetsa gore ba keke ba ba nthusa ga fela ba soka batla mo ke dulang. Jwale ka nnete go boima gobane ga ke kgone ke ingwetse gona tsena.
0: A kwa bolela gore na gana o dula go kae mona mo social welfare e reng ba ke be batla pele ba ka o thusa.
1: Ke dula Kwading Hasodi.
0: Kwading Hasodi pela lebala leno la Kwading Highlanders. Mme Masegame o motho ya ka tswang a sebetsa ga mosebetsi o le teng ga o motho ya botswa.
1: Ka nnete ga ke motho wa botswa ke kgona go itshwarela bothata-thata bo bogolo fela ke ba gore ke sitwa go sebetsa ka baka la ngwanena gobane ga ona motho a salang le ena.
0: Mme Masegame taba tsa o di tlhakile mme wa ka re tle go utlwe mo mamedi wa PCFM le wena o tlo nne o mamele o utlwe gona mo mamedi wa PCFM o tla o eletsa ka le reng eng.
1: Ya leboa ntate.
0: Thank you mme wa ka.

0: Samohala +26659956 le 21219956. Metsotso nyana e leshome le metso e supileng a re tadimme gore nga ya rona e ya botshelela. Ditaba tsa mme Masegame ke tseo. A re ha ke motho ya botswa. Gankgolo ke ngwana eno wa ka yeo e reng ele ha ke re ke mo batletse batho ba ka mo thusang go sala le yena ha ba atlee ka lebaka la gobane ga a tsebe go e tsa letho jale o ntlama ore nna mmae ke dule fatshe ke shebane le yena. Ha ke shebane le yena jwale bana ba bang ba ya lapa nthuseng ba ba meri ba PCFM nthuseng mo ma meri wa PCFM nomoro tsa mahala +266 599956 le 21219956. Modimo o re setšhaba sa ka ke tla setse ba fela ka go ratana. E seng le rato la bontshwine ke a tsamaya. Empa le rato la boena. Ke ka gona nka ka tsebanga setšhaba sa ka. Metsotso e leshome le metso ye mehlano re tadimme ya monate gore renga ya rona e ya botshelela. Wadima PCFM. Radio ho monate.
1: Ho molato ngwaneso.
0: Ebida o ya thabisa mohlare.
1: Ho monate.
0: Ka thaba ka utlwa monate ho pakahatsa hore ha o tshabe ditaba mohlare le ha o sena letho ditabeng teng wa kena moholwane wa ka. Mme ke a ele bua taba ye.
1: Ke kena baneng e le taba tse ngodisa mohloko ba kena le bana.
0: Ke a ele bua taba yeno mohlare.
1: Jwalo ka hona taba ya mme kutlwa e ngodisa bohloko. Oba wa ipota hona hona mona wa ka thabela dikeng batho ba ka hona mokgwa hona o.
0: I was like,
1: awa sae mo go ba se tla se potla kwa di mbalo bona ha o sieno ba thusa o sieno
0: ke a lebo
1: ka di ngwane
0: a re ba hlae mona ge ba se transport o ba ye kwa dinga ba ile o bona lelapa ba tsebe o thusa mme radio khotso
2: o mona ke ngwane
0: e bile o ya thabisa
2: ke na ke kopa botsa fela gona mo khatsa di taba tse le ba di tseba tse
0: mo khetwa ka kwa ding ke a gola mme ha so be le ihlo la hore a ka shebe moghetwa.
2: Le ke nna mo moghetwa taba ena a ka etse.
0: Ke a le bua mme wa ka.
2: Thanks moghetwa wa ka.
0: Mme ke utlwa ka ga lentswe lena. Ha e ba se 29 e ka nna ya ba ke mofuma ha di tia tia ne. Mme ke a le lebowa ka o se tshabe ditaba. Bohloko ba seeta se o tshesang ha o se utlwe bohloko ba seeta se o tshesang ga di yo khotse
3: buli
0: ngwane ke
3: le o ka ile ma ke ka utlwa bohloko bona bona bona bo ha ke so utlwe
0: ke ha bohloko ha e ho go tlo hlake o tlo kwale kwale ka mogao.
3: Hello,
0: ndatse. Eya mme.
3: Eh, ke kata ho tswa bohloko bona bona bona bo bana o ntso sebetsa wena o tsona le kholo o ka fumana o ile hona mona ha o se ka o thusa motho
0: a
3: na le botsatsa
0: eh
3: bo bo kalo e be go bona ke ntse ke tsaka tsaka ke go itlwa
0: kholo ke le nnake
3: ya o se mo khotsa tala ka o
0: thank you so much ha re mothuise radio khos Ntse tso ile shume le metso emedi re tadi me a monate ho renga ya rona ya botshelela radio khots e bila o ya thabisa o tlo phamisa le ntswela ha
2: ha ngwane ho tsang ha mabala
0: ha ke tswela pele mme
2: le tsene le ha bile le ho na pa na ba ba tsai
0: ba ba ga
2: Baba
0: raro mme wa ka.
2: Ba dilemo ngwaneng.
0: Ya muhulu yeno. Ye muhulu yeno a e rentseng re bua ka yena o bolidile mo di bole shemele mo motso le mong ha ba ke mo shebile hantle.
2: Na ke banana ka ba ke ba tsanyana.
0: Ngwaneso. Ke a lebo.
2: Khona ma e ba magafa.
0: Metso ele shume le motso le monga ga tadi me a monate ho renga ya botshelela radio ho monate
4: e bile wa khabisa ngwane
0: ho monate
4: e tabo fela eh uli ha ke te be na ile na go ne me a ntsa ho ka di thuso e re ka thola no mo go ya ha e mo re ka a mo la sala sala ntii na go nna ntlo go tshwara ga na o tshwa ga ha ile mona ba tswa ikarabelang ba social development ba ka ba ya dikoloi o ka ka ke tata mo tsare ke re ka thusa ga re ba la tere ba ise mo
0: ke a le bo ngkhono wa ka
4: ke a le bo ngwane
0: thank you e re mo le monga wa polokeo ya hai di nomogo tsa ka ke tsena ke tla fitisa taba tsohle ka o fela tsele ka le mothuisang ka tsona Nomoro tsa ka ya 5 ke 5771 5004 ya 5 ke 5771 5004 atinyane ya ne ya iconet 6389 ke Peter Hart 6308900089 molemo mo tsireletso ya hai ke tla di fitisa tsone tso hle ka ofela mme ke sentse ke re letso ho le fanang le hlohono lo fala ho feta letso ho le amoelang ho monate
5: Yo
0: thank you na le
5: mo di. Tabo fere ngwane.
0: Ngwaneso.
5: Nda tata ma faranga go itswa.
0: Ntate.
5: Wa tsone le buya na tsaba ga go pala mena.
0: Ha ke tsebe ntate wa ka ke mo.
5: Ke go pala mena matoti ka leng le eno nda.
0: Ska go pala mena matoti ya ga ke mothuise. Ha khona ke ska ga go pala nga mena matoti ke ska ga bua nga ditaba tsa gale basotho. Ha ke keneng a tabeng yena ye o bua nka yona. Ha hona letho la tla leja ha utlwa ka tabatsa bomme mmatoti ha hona letho le wa tla leetsa ha utlwa ka tabatsa bomme mmatoti o tla ntshwagela ntate thato malefane o monnati
4: ke bile wa thabisa nne
0: o monnati
4: mang ka ku happen night
0: thank you nkhono wa
4: ne ke se le ba o ba ba nyenya ba ka ka se ho yo
0: eh
4: ya kgola re ka thela dilemo tsa bona ke nne re bona na re ka ba fa le bona mo mo bakatsela le diphatsa tsa bana ba bang ba bo bona
0: tangi nkhono wa ka
4: ha se ntse di go se jetsa kwe o go sela ka se ntse re ya holo ke ka le se go pa kopanya go fa tse ba di tima tso ho
0: tangi nkhono wa ka
4: amene nisi
0: e re ke mo batle a tsebe o hlakisa bana bana ba hae e re ke mo late a tsebe o hlakisa bana bana ba hae re tswe tsamaya ka kwano ke tswe ke re ke sebeditse letsatsing la kajeno ya ka ke mo batle ke tswe ke tswa ka kwano I call hey empa le tsatsinya la hosane ha ile mona William nalla ka mohala wa hai meke ya leboa mohaleng wa ka mona ke ya o bona molaetsa kuna o kena ho sokometse mashume ya mahlano ke ya leboa ho sona le mashume ya mahlano ho se ho ina le mashume ya mahlano a le bang humme me ke tla letlela le ditaba tseno letsatsing la hosane tsa di size tsa dilemo tsa bana ba hae ha re ntse re mothusa le nna ha ke tswa mona re tla tlame ho bona hore re gwala dieta re bona bua lo mokgethwa re ya bona hore na re mothusa ka tsela le mogwa mofuta o feng ne ke le boa bohle ka ofela ba ile mba gwala dieta tsena ke le boa bohle ka ofela ba ile mba gwala dieta tsena ba kena bothateng bona le kgaitsedi ena ya rona ka o tshwalo ke nka tsohle tse reng ka nna ke a tswa ke a tsamaya ke le ba hantle ka sia di clever ha sodi ke motseng mo teng a ke buswang a jwalo ke mogena thoriso ena ke wa moshweshwe ke wa sodi ke sa tefelo ena ke wa matsoso tla sa ditlole ntshotsho le bo etelle pele ba mogena taelo matsoso ke a tswa ke a tsamaya ha ile mogena kgwabane theko ke mogena wa thaba motlotlelitsi ya la boraro ke ntata rona bye bye.

0: empa motho ya ka hare e ka gona a hole hara meferefere haga dintwa letsohle empa ha ile letswalo lona a seke a ba le lona go bane tshepiso tsa modimo tsa hore le ha go le jwalo Jehova modimo o tla ba le rona o fela a tla ba le rona me ha utlwa dintwa le meferefere o seke wa tshoha go rialo Jehova modimo wa rona tseo di tshwanetse gore di hlahe jwale ngwaneso ke rata hore go seng hona o ipe hantle o tsitse ka hare ho wena go ba Jehova modimo yo tsohle di le letsohong la hae ore o seke wa tshoha e ka nna ya ba o ya o tobane le dintho o ya o tobane le marata a mofuta wa ona le meferefere eo o sa tsebeng gore na e bakwa keng empa o tlo o seke wa tshoha o itshepele Jehova mme o tsebe goba e ka kgona di hlahe mme wena e ya jwale o tsamaye ka tshepiso tsa Jehova modimo wa hao mme ngwaneso ha re ye letsatsi le leng hape a re inamise dipatlao tsa rona re rapele a re rapele ka lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang ntate ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne ya be teng ka go sa feleng Jehova re a leboa gobane o re bolokile re a leboa gobane o re sireleditse re a leboa gobane o re tshepile re a leboa gobane o re ratile ntate ya maatla otlhe ka metlha le matsatsi lentswe la gago ke seikokotlelo sa rona ntate ya mosa ya mohau mme ke ka thabo e golo Jehova re tsogang go seng mme ke ka mafolofolo re tswelang ka ntle re phahamisa folaga ya legodimo go seng gona go gotle ntate ya maatla otlhe re a kokobela mme go phame wena natla sa legodimo ke na le rona ka go letsatsi le na sika le rona tlhola le rona ntate ya maatla otlhe re bega kereke ka lefatshe lotlhe tlhonolofatsa boloka sireletsa le gona batlhanka Jehova modimo tlhonolofatsa boloka sireletsa ntate ya maatla otlhe re boela re beya motlotle tlhogo ya naga ya Lesotho mohlonolofatse ena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka go naga ya Lesotho tlhonolofatsa ntate ya maatla otlhe tlhonolofatsa botlhe ba potapotileng motlotle itshebetsong Jehova modimo ka lebala jwang bookamedi ba sena sea le moya momamedi le botlhe ba keneng mananeong a bona le bao e leng ona ba tlang go kena ntate ya maatla otlhe ba tlhonolofatse re ka lebala jwang ntate mothutsi mohlonolofatse mo boloke o mo sireletse tsotlhe ge di bega ka pele go wena ka lebitso la ntate le la mora le la maya o halalelang amen
1: amen ntate re a leboga

0: a kgolo le kgodiso o tlo fumana hore ge a yetsa fela ge yetsa ge sna ditsebo tse lekaneng jele ha o sheba tabeno ya kgolo le kgodiso ha yetswe ke batswadi fela ba tswetseng bana e boela yetsiwa ke setšhaba ka ditsitse teng ka gara setšhaba seno mme ditsitse o ke difeng a ke re re buile ka batswadi lelapa kgodiso ya ngwana e yetsiwa ke lelapa le tla etsa karolo ya lona jale ngwana enwa ka ha ha a felle habo jale go na le ntho e bitswang setšhaba jale ka gara setšhaba go na le ditsi tse e leng tsa setšhaba re tla bua ka dikolo re ka boela ga bua ka dikereke gobane ke ditsi tse teng ka ga setšhaba ditsi tsena ka botsona le tsona ke tse ntseng di kenya letsogo tabeng ya kgolo ya ngwana kapo kgolo ya motho jale ke na le thasello monana dipakeng tsa ditsi tsena tse tharo ke batla go sheba tsona fela setsi se bitswang lelapa setsi se bitswang sekolo setsi se bitswang kereke jale re tlo sheba gorena na ditsitse di na le botsebi bo lekaneng ba go tseba go godisa ngwana karabo e tlo ba kapo tšhe mona le mane e teng mona le mane ga eyo but ka nako eno ntate motutsi ge bua ka motho o tsebe ga ntse re bua ka ngwana ga re boe ka ntho fela ge bua ka motho mme motho yo ke motho yeo ge re ngwe entswe ka setshwantsho sa modimo la e ntse e le ngwana jalo mme se tlo ba gore na ge le ditsi tsena tse tharo tse ke buang ka tsona na ngwana ge ya mo hlompha na ge na le kukisi ya gore le ga e le ngwana tše a le lemo dipedi a le selemo a le lemo ditlhano a le lemo di 12 ke ngwana ene o entswe ka setshwantsho sa modimo le ene le gore ya hlomphang ya entsweng ka setshwantsho sa modimo equally o hlompha ya entseng motho eo ya sa hlompheng ngwana ka tsela e tshwanang equally ha a hlompha moetsi wa eno ngwana jale ge ya pelenyana mane mone ke re jale ngwana gore re mo godise o godiswa ka thuto gobane jale thuto ke yona tool e reng ke yona e programang kelello ya ngwana ga re bua ka programming gere ke yona eo ga re ntse re godisa ngwana enwa ge sebetsana le gore ge fe ngwana enwa melaetsa kapo yona tsebo eo tsebo enana ga re e fetisetsa ngwaneng eno qetellong e fitlha kelelong mohlala e ba o bua le ngwana kapo go na le ntho mo rutang a ka e bona kapo a e utlwa mme ga mahlo a sheba ntho ena e o batlang a e bone a tla tsebe o ithuta yona kapo o bua le yena a mamela qetelong letsatsi melaetsa ena e isa bokong ga e fitlha ka gara boko melaetsa ena e tla tlameya gore e yo tolokwa jale ke hlokometse kapo ke na le boithuto bo ntseng ke bophethela gona jale ntate motutsi boo ke fumanang gore re le setšhaba se ke etsa ka kakaretso re na le kgaello ya gore re tseba go fetisa melaetsa
1: e le gore molaetsa se o se tlhalosang o ka ba teng go wena fela jale ebe bothata ko go fetisa
0: e ka ba bothata ko go fetisa kapa o ka o fetisa ka nepo ke batla o bua ka lelapa mona mo ntse le ruta ngwana e be le fetisa molaetsa ka katlego ke batla o bua ka sekolo se fetisitse molaetsa ka katlego go ngwaneng ke batla o bua ka kereke moruti kapo moholo kapo mang wa kereke ya rutang lentswe la modimo o le fetisitse ka katlego ka makgethe otlhe moo ga se re kaya ditsieng le melaong le melawaneng ya ho huta re fumana hore mo hutienwa ntleng ya bohutu o ipabutse tsela fetise molaetsa ka ho ke tshegena ntate o ipabutse motswadi enwa ka nnete ihlile o ipabutse fela jwale ntate
1: mutsi
0: o ithuta ba ka bore molaetsa ona ona o fitile ka katleho ho tswa ho monga ona ha o ka ke go fitile ho tswa mo tswanteng but ko re na mo yanteng na teng o fela o a mwetse ka katleho
1: e lo re ka ba se khoetsetsane taba yeng
0: e ka ba se khoetsetsane taba yeng o fumana hore o le motswadi o le sekolo o le kereke ke batla bua ka tsentse thaa o fitisitse molaetsa ona jale ke ithutile hore re na le megahlelo ya batho ya bana beo e mong molaetsa ona o ne o fitisitsweng ka makgethe ohle ka nnete o fitile bokong o fihlile ke mokgahlelo wa pele e mong bokong o fihlile fela o nyameletse hona moo ho na le nthone eo ke ithutile yona ge e bitsa information loss tahleho ya molaetsa molaetsa ona ho na le mo o lahlehileng teng jwale wena ya rutang o le motswadi o le titjhere o le kereke ke ithutile hore tsebo ya rona ha e fihla moo e boela ya fokola hona
1: molaetsa ona o fihlile moo ke
0: o batlang na o fihlile moo ke o batlang ka nako nngwe re ka bona ka matshwao yes dikolong mane kapo ihle kere ke qale ka batswading ka nnete o tlo o bona ha ngwane eno a sa sa itse ntho eno o ne o batla etse ore nna molaetsa o fihle jele o tlo bone motswadi ha molaetsa o sa fihla a bile a sa tsebene mabaka e ntse o molaetsa o se ka fihla banna ba shapa ngwana hore na ha o mo shapa thupa e tlo fetisa molaetsa oo ho etsahala kore ke bua ka batho bao ke reng ntate motutsi ha ba tsebe ka kelello leboko ba ngwana ba motho ha ba ithuta yona ba tseba fela mo ba boneng ha batswadi ba bona ntse ba etsang fela ba sa tsebe gona hantlentle molaetsa go fitlhe ka katleho bokong ba ngwana ge e etsa jwang dikolo mane ka baka la thuto mo diteachere di rupelwang ba fuwa mahlale ano ba rupelwa fela jwale ha re bue ka mokgatlhelo mo ngwangwana e mo ngwana enwana e hile molaetsa ona okay re ke tle go enwa mokgatlhelo wa bobedi o kereng molaetsa wa fihle mabaka a etsang ke a feng ke obane ke tla thutong ngwana go pasa le go feila ke ithutile go na le formula o feila go boetse go na le formula o pasa bana ba pasang ntate motutsi ke bana ba tsebang formula ya go pasa bana ba feilang ke bana ba tsebang formula ya go feila jale o ke ke wa sebedisa formula ya go feila ya ba o lebelela go tlo pasa o ke ke wa sebedisa formula ya go pasa ya ba o lebelela go feila ga e etsa le jwalo gobane formula ga o e tseba o e nepa e tla o fitlhisa karabong e nepaetseng ga o tseba gore na distepe ke difeng mekgatlhelo ke efe o lokelang enke gato ke difeng tse o lokelang enke ga o kata go etsa tsena o etsa tsena ga o kata go etsa tsena o etsa tsena e re ke bue ganyenyana ka motsotso wa tseba gona tse go na le bana ba nang le bothata bo bogolo ba metse ga ba pase metse ebile ga ba batle metse ebile ba na le qeto ya go metse o thata o tsebe ga o qala o utlwa ngwana a re metse o thata o tsebe ke programe e ka ga kelello go sona le molao o sele o kentswe ngwaneng eno e ka ba o kentswe ngwaneng eno kapo ngwane enwa yena o ikreitetse ona molaetsa ona molao ona ke ye ke re seo kelello e se naganang e se etsetsa qeto qeto eno e fetoa molao ga ngwana a re metse o thata ke qeto yona qeto e fetwa molao ne ka la fetwa molao ya motlama e re ge ene ha ka logetle go gutle ha metau a tla re balla ditaba ha monate
1: mamedi ho fela o le jwalo he e re ha metsotso e le mona mo geleng hona teng e mashume a mabidi a metso e robong ge ya metsotso nye mashume a mararo ka mora hora ya bo tshelela me re tlo fumana ditaba mamedi re ke ke dikela le mona Mamedi thabelang tau re balla ditaba tsa metso tse mashome a mararo ka mora hora ya botshelela ka puo ya Sesotho e le tse qalang letsatsi ha re utlwe ditaba.

Ke le ba motutsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso, Mofumahadi Mathabo Makenete, o re tlaleho ya 2023-24 ha e kgotsofatse ka ha e sa fane ka setshwantsho se hlakileng sa tshebediso ya ditjhelete tsa mmuso. O supile hore phapang ya dimilione tse tharo le halofo tsa maluti dibukeng tsa mmuso e supa poloko kapa tlaleho e mpe ya ditjhelete ka ha ofisi ya habo e fumane dintlha tse ding tsa tjhelete ya mmuso di sa hlahe ka hare ho sesiu sa ona. Tlaleho ke hore ho ile hwa lefshwa tse ding tsa ditshebeletso kapa thepa habedi ka hara mafapha a fapaneng a mmuso ntle le mabaka a hlakileng. Mohlahlobi o boetse o re ditjhelete tsa mmuso di nkile nako e telele di sa diswe. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa komiti ya Lusteng ditjhelete tsa setjhaba ka ntlong ya bakgethwa Matjhabana Lemphane Letsie o supile ha o sa nepahale hore e be tjhelete ya mmuso e ntse e tswela pele ho sebediswa ka bohlaswa. A re ha hona phapang a tlalehong ena le e fetileng. O bile a kopa mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso ho etsa moralo o hlakileng wa ho fumana tjhelete e sa hlakeng. Abe a etekele komiti ka la 30 kgweding ena. Mokgatlo wa Pewa o kopa mmuso wa Afrika Borwa ho nka taolo ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho ka mora hore o hlolehe ho lefa matshediso a setjhaba se angweng ke kgaho ya matamo a mohale Katse le Pudihadi. Mookamedi wa mokgatlo ona Monghadi Mohato Morokole o re setšhaba se angweng ke kgaho ya matamo ana se tobane le mathata a mangata ka lebaka la ho se lefshwe ha matshediso a sona. O re ditho tsa mokgatlo wa habo di ile tsa fumana ditshoso tse balaelang ho kgaotsa ho etela setšhaba se angweng ke morero e ka setana le ho buisana le sona ka ditaba tsa matshediso nakong ya ho mamela maikutlo a baahi ba Hatshiu ha mohale. Maikutlwana ho ya ka mokgatlo ona a ne a tlilo kengeletswa lengolong la ditletlebo le yang paramenteng ya Afrika Borwa. O boetse a re ba ile ba tshoswa hore ba tla bolawa e bang ba ka fela ba isa lengolo leo. Ho feta moo, ka morao ho ditshoso tsena, mokgatlo o re baahi ba 23 ba angweng ke morero wa metsi a dihlaba ba ile ba balehela Afrika Borwa ka Motsheanong 2024. Ka lengolo la ditletlebo la batho ba fetang 2,500. Ho tsaeding lekala la bophelo le eletsa setšhaba ho seje nama ya diphoofolo tse kulang kapa tse shuleng ka ha sena se eketsa mafu a ka bakwang ke dijo setšhabeng. Mofumahadi Mapaballo Moya ho tswa lefapheng la polokeho le bohlweki ba dijo Qacha Snack o buile sena ketekelong ya letsatsi la matšhaba la polokeho ya dijo mo waitseng. Batho ba bangata ba ntse ba tswela pele ho ja nama ya diphoofolo tse bolailweng ke mafu a sa tsejweng kapa tse hlabilweng ka mora ho kula, e leng seo a reng se beha bophelo ba bona kotsing. Moya o re ba bang ba ka qetella ba kula hampe ha ba bang ba ka hlokahala ka mora ho ja nama ena e sa bolokehang. Boipiletso ba hae ho setšhaba ke ho kgaotsa tlwaelo ena ka ha dikokwanahloko tse bakang mafu ana di ka tswela pele ho ama batho ba jang nama ya diphoofolo tse jwalo. Ha re diphethela mokgatlo wa bolo ya maoto wa Irani o re baahi ba yona ba tlilo hloleha ho ya shebella dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsa bolo ya maoto tse tlilo qala hosane ka morao hore phano ya ditekete e hlakolwe matsatsi pele tlhodisano ena e qala. Mokgatlo o re phano ya ditekete e ne e se qadile pele qeto ena e hlakolwa. Mexico, Canada le America di tlilo tshwara dipapadi tsena ka kopanelo. Ketsahalo ena e siile barati le batshehetsi ba neng ba se ba entse ditlhophiso tsa ho ya shebella dipapadi ba le bohloko ka ha maeto a bona a se a sa tlo tswela pele. Iran e lebelletse ho bapala dipapadi tse qalang tsa Group G Los Angeles, America moo teng e tlang ho nkana le New Zealand ka la 15, Belgium ka la 21 le Egepeta ka la 26 hona kgweding ena. O re mokgatlo ona sena se ka baka ngongoreho ho ka tshusumetso ya sepolotiki dipapading tsa papadi ya bolo ya maoto, mme o kgothaletsa mokgatlo o laolang papadi ena FIFA
ho fedisa leeme papading le go tsamaisa tsohle ka toka. Ngongora ho yengwe ya mogatlo ke hore na dipapadi tsa Irani di tla fela di fuwe di visa tsa ho ya bapala dipapadi tsa tsona America. Tlhaloso ya maemo a lehodimo ho seng hona le hlakile ka maru a semakae ho a bata empa ho bata haholo dibakeng tse ka maluting. Hona le mo serami seletseng dibakeng tse ding moya o foka lo bobebe ho hlaha le boya botjhabela. Mohudi boetso ka bonwa dibakeng tse ding ha morao le ka lebellwa hore le hlake ka maru mona le mane ho be mahareng ho isa ho phola dibakeng tse ka maluting. Ditaba tsena di fela mona tsa Senyesemane di tlalatela botsweng ya leshome le botsweng ya bohlano ka morao hore ya bosupa.

0: fela re sa fetolele ditloaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
1: The Prime Minister has exercised his advisory powers in an arbitrary and irrational manner. There is no good reason for him not to have recalled the purported prorogation at the earliest or at the latest on 27 March when government considered in the public health COVID-19 regulations 2020 that Parliament is an essential service. In the result, the following order is made. 1. Prorogation of Parliament proclaimed by the Prime Minister in legal notice number 21 of 2020 is reviewed and set aside as null and void and of no legal force in any effect. 2. It is declared that Parliament can continue with the business and processes that were interrupted by the purported prorogation. That is the judgment of the court.
2: Amediere ha ho le tsena ke tle ke le bo hetha belang tau ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo tshelela ebile e le se qalang letsatsi. Ere ha Mohamedi ha re tswela pele ke tle ke tswele mona fela re rekise ka mora thekiso re hatele pele. Makgaleng Rosip Cream le Makgaleng Rosip Tlazarin. Amedi dikolo tsena di tswakilwe ka Morbei. Morbei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi di hahammele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele la swebana. Le dula le ntšhafetse le le boreledi. Morbei ona o na le o le ka bona e thusang letlaloge le dula le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Cream ena Makgaleng Rosip e sentse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena Mohamedi Makgaleng Rosip, Cream le Makgaleng Rosip Tlazarin di a ngwabela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi. Di thusa ho ntjafatsa letlalo le hlake le be le redi, di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopho, phimolotse, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorong. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, dikapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo-jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Cream tsena tsa Makgaleng di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo wa phahamise hloka boitshepo ha le ka hare ho batho. Di phuthe ho meketeng tseleng le hohle moo a tsamayang hona teng. Kgalema lenyatso be le boitshepo ka Makgaleng Rosip. Boloka tjhelete, sebedisa dihlahiswa tsena tsa Makgaleng, tsona di keketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha momamedi hohle ka hare ho naha. Hopola hore ha e se Makgaleng momamedi ha se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se a sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.
2: Amedi, your pulse, our beat, ire ha ho le tjena re tswele pele ka ditaba tsa rona e mashome a mabedi metsotso pele re fihla horeng ya bo supa. Me ke ntse ke na le ntate Motšhaba ka kwano ka kgasong hemo Amedi, re ntse re tswela pele le yena hemo Amedi. Mona moo jwale a seng a tla ka ditharollo tsa mathata mo Amedi re ya ditabeng tjena jwale moo a neng a hlile a toboketsa hodima taba ena ya hore na hantle molaetsa o fanwang ho tloha kgodisong o feta ka katleho na kapa tjhe. Ntate Motšhaba, ha re tswele pele ntate.
5: Ke a lebona ntate Motšhaba. Re sa lona mono hlena. Ana molaetsa o feta ka katleho. Hona re etsa jwang ha molaetsa o sa feta ka katleho? Re le batswadi, re le dikolo, re le dikereke. Ntate Motšhaba, ke hobane molaetsa ona ha o sa feta ka katleho, mabaka a teng. A etsang hore molaetsa ono o se ka feta ka katleho, ke batlo etsa mohlala o monyanyana feela. Moo ke ithutileng ka bana kgodisong ya bona mo ba hudiswang ke batswadi ho na le ngwana e motswadi a tla bua le yena motswadi a bua ka ntweo ho yena e ilenthaselo ya mokapo e lenthaselo ya motswadi motswadi o batla ngwana e tse nthoitseng jole kana ko motswadi a buang le ngwana enwa motswadi enwa ha ha hlokomela hore o bua le motho o le yena ka ga kelelo ya hae ena le nthotse o e pathaneng ka tsona ntseng e dinahang
2: ha
5: jole o bua leng o fitise molaitsa o bona ngwana enwa sa sa itsa nthweng jole wa halifa wa kwata but yena ha bua le ngwana enwa ha etsa bonete ba hore ngwana enwa o buile le ngwana enona o moentse a we hore attention ai e khutle ho bane ngwana ha se ka mehla ntate motutsi a dulang a emetse go thola molaetsa go tswa motswana ha motswadi a ntsa pattern ka taba tsa hae ngwana enwa le yena kelelo ya hae e a sebetsa mme ka nako e ne e sebetsang go na le ntho tse e tlabeng tse e dinagana and-e ka nako nngwe tse bohlokwa go ngwanenwa jale wena o a fitlha o le motswadi o fitlha o fitlha ke tlo sebedisa lentswe lefe o fitlha o fetisa molaetsa wa gago o fetisa kelelong e phathaneng e ntseng e nagana and-e e sana ke batla o bua ka ngwana ntsana a ntse a sanane ntho di sele a nagana ntho tse bohlokwa jale wena o fetisa molaetsa o nana and-e ngwane ne o na ga utlwa molaetsa o tsebe tsona di tlo utlwa but molaetsa ono ga o tlo tla o proceswa ga o sa proceswa ngwane no ga a tlo tseba o nka kgato e amanang le molaetsa ono and-e re tlo bona ga a sa sa itsa ka tsela e tshwanang le sekolong mane tichere ke tichere e ipabolang metseng kapo thutong efe kapo efeng thuto ena wa e tseba o tseba go e fetisa but o e fetisa go bana ba gago ba ka tlelaseng o tseba maemo a bona a ka kelelong gore na eo ka nako eo kelelo ya gae e phathantswe ke go na le bana ba bangatandate mothutse ba ereng ka nako ya tlelas ga tichere ntse e ruta mme ke leka go agaba lebaka ke leka go agaba gore na go baneng bana ba bangwe ba feila fela a keta ngwane one a feile ga bege go selee ka nnete ge lematsa bana ngwanenwa ke batla o bua ka bana ngwanenwa ga tichege ntse e rutang date motutse go na le ntho e e tsaetseng gabo e se monate o jetse ya gabo gore a tsebe gore ngwanaka o tsebe o mponala o qetela heno mona ka nako nngwe ke mme ka nako nngwe ke ntate se ke sa tlo dula le lona se ke o itulela mo ke itulelang se ke ya go ana le ntate wa gago se ke ya go ana le mme wa gago ngwanenwa o phela le mme o phela le ntate o phela le ngwanabo o phela le nkgono wae o phela le ntatemolo wae ntate wae wa tlhokaga o ya sekolong ga a fitlha sekolong sekolong mane tichere o mo ruta mmetse ka nako tichere ntse mo ruta mmetse ngwanenwa mmetse ka nako eno ga se emergency ga se priority ka ga kelelo ya gae kelelo ya gae e phathane ka gore na e be se ke tlo phela jwang e be ntate ga sa tsamaya sia mme e be o ntse a tlo ntsotelela ke bua ka ngwane enwa ka tlelaseng e o ntse go tlwa mmetse ke bua ka ngwane enwa a nana gore na ngwaka ga a sa re seiletse a tlhokagetse ntate wa ka ga a sa re seiletse a tlhokagetse go tlo e tsalang ka rona o a sheba gore wa tseba ntate wa ka ke ena a na sebetsa mme wa ka sa sebetse go tlhokagetse breadwinner ke nna mogolo lapeng lena ke tlo kena sekolo jwa e le gore se ka nna ba ke phetho ka leeto la ka la go ithuta jale ngwane no ntho tsena ga a ntse a iputsa ga o na le motho wa mo agabang ga o na le motho a tsebang gore yena ka ga kelelo ya gae o lefatsheng leno leo a lekang go iputsa diputso le go ikagaba and-e o ntse a rutwa mmetse ka nako e 40 minutes e fela ngwana enwa jele kelelo ena e lobo ka no fika ha utlwa letho ho sa sa ngo diswa test ya ntshwa go tuwe maobang o fika thola 0 ho tswa ngwana twe o ba ihlutse ntshwe go gutile yona
2: maobang
5: maobani o thola si o go sobolela gore ha ona le letho le o letsebang ha ona letho le ke letsebang kana go no ntse e huta ne ke na le bothata bo kelelo ya ka e kekeng ya iphapanyetsa bona ena ngwana enwa a qhobe selimo a le ka ga leeto lena ha a iswa le tlhabollong mo ho sebetswana le maikutlo le boikutlo ba hae ka taba ena a tahlelo ya motswadi ka o hlokahala ya tahlelo ya motswadi ka kagohano ya batswadi ya tahlelo ya mosebetsi wa mme wa hae a phela le yena a le moo e le yena a mo hodisang ngwanenwa o tla ya e be o ntse a feila
2: ga a gutla sekolo mono ke bogale fela o dile tlhoke nngwe
5: wa bona ene o tla jele a imetswe go feta ke maikutlwana a ntseng a feta ka ga kelello ya gae dipotso tsena tsa ipotsa di ntse di mo imela ka nako nngwe ngwanenwana ke kgwedi e fetileng kapo ke le mo se fetileng ga ntate a ne a tlhokala ka December ka January go tlhokala mme go tlhokaetse ntate ka December ka February go tlhokala mme ngwanenwa ke ena mogolo o sala le bana babo go tlo e tsalang ka ena ke ena wanagana jele gege a mamele mats ga o rutwa mats a mamele a o rutwa segoa a mamele a o rutwa science ga o iswa kae kapo kae mo go o sebetswana le boinagano ba gae ka ntho ena e etsaetseng ga iswa kae kapo kae mo go sebetswana le tsela a ikutlwang ka yona ngwanena o sa kwatile o kwatile gore bophelo ke ntho e jwang o sa bile a kwatetse le modimo o ne ntse a ya kerekeng date motuitse ngwaneng jale ke fetela mane kerekeng ngwanena o ne ntse a ya kerekeng and a kena kereke gantle e le ngwana kapo e le motšha sunday school a e kena gantle kapo sabbath school a e kena gantle ngwanenwa ke motšha ka ga kereke o ne a bile a le boetapeleng ba batšha o e tsaletswe ke ntho tse o kwatile o kwatetse modimo rena modimo gobane nna o nkamoa batswadi ba ka gobane o nkamoa batho ba bohlokwa gona gobane o nkamoa batho ba tsheditseng bophelo ba ka batho ba kore ntate wa ka mme wa ka ga a sebetsa jale a tlhokagala ke tlo phela jwang
2: ke
5: ne ke tlo etsang lefatshe thuso ya gore be ke a phela kefe ngwanangwa ke ntho tse etsang ka ke o kereke mane maikutlwana ga a mo imetsa ga a go a bala le bosibu bo fetileng gobane jale ga a sana phomolo ke dintho tsena o tshwenyeile nta le motutsa ba galeya banna go tle mogolo a kereke a fitlha gore a mo phapatho e wena tsoa go etsalang ka wena kerekeng mona na a se hae ga o go abalo kerekeng a ba utlwa bohloko gobane ke nako eo ga a dutse mane a go amamela maikutlwana ntse a fagasa ka ga kelelo ya gae boroko bo fitlhe gobane ga a galeng ba mo tlope ditsheo ba bangwe ko galeya ka kerekeng jale ebe thasello ya gae e ntse latlhea ga a sa bona go na le thuso ya go be o tla kereke gobane kereke ga e ya gabe dipotso tsa ipotsang kereke ga e ya gabe ditlhoko tsa gae
2: e le
5: a ba bona o sena thuso nate motutse ya go ga a tle kereke
2: go galeya gono o utlwa kelelo ya ga e le sebakeng seno e fitlha e phomola
5: a ba sa utlwa kerekeng e se sebaka se bolokeileng go latela maemo a leng huo. A ba ikgethela gore ha saya. A ba kopana le mophutheho kae ka yage. Ngwana tuwe, ha mma o le ntatao, ba ba siyo fela o so qala o bontsha boitshwaro bo bo o so sa tlele kirekeng. Ngwana ba qalella hore ebe ke kae mo ke tlo phela ke lokuluile dintho tse ke ipotsang gona le motho a nkagabang ngwana eno a ba qeteletse a fumana gore no e tlile lefatsheng ga ona kgotso ga ona sebaka se e bolokeileng ke lemetse ga ona le motho a bonang go tloa mono ke tla thola taba ena ke thole ena kwana ngwana wa nka qeto ya gore thuso a yo gore ke phele wa tseba na ba bangwe ba eng ka jwang thuso gore ga a sa bona botlhoko ba gore a phele ga a tlo ipolaya ngwaneng ke bua ka ba sa tlo ipolaya fela ba sa bone thuso ya gore ba phele a ba ya di-tracking a ke di-tracking date motutse motho a di sebedisang di latlhisa kelello di latlhisa motho kelello a ba di sebedisa kana go nkokotse ke mamama o re mona tsile o bonalang kapo wena ngwana tuetse le o bonalang o imetse ka teng a go sebedise matekwana a go sebedise ntho itseng e tla o hlasimola o go thabe a ba e sebedisa o tloge damn it ha ka ihle ntho e etsa gore maikutlo a ka a kokobele etsa go thabe a nene se ke sa ikutlwe ke utlwe ba teng a ba sa a tseba e le yona thagolo ya bothata ba gae ga a thola motho ya tsebang go sebetsana le maikutlo le boikutlo ba gae o tlo fumana thagolo tshebedisong ya dithetefatsi mo a utlwae ka ga a di sebedisitse go ba betege a the jwale go ntse o tlo ba wese ngwane eno ga e ba o na kena sekolo o tlo ga a sana taba le ga a sana taba le ntho tse botlhokwa na re re ngwane o ntse a phela o ipolaile empa ga se go moya o tswile dinameng fela yolo o tlo phela bophelo boo e tle bo mo ganelang le bitleng na re motutse taba ya molaetsa gore na o feta jwang ka nako nngwe ntate motutse molaetsa o fetiswang ke motswadi kapo fitiswang ke titjere kapo fitiswang ke kereke ke molaetsa o reng ha o fihla hona le qeto e teng ka ga kelello eno e tlo ba gahlano le ona molaetsa ona ha ona amoele le balanda te mutu e tshwana le computer ha o kenya a kere ge di protector ka antivirus ha ho ba le virus e kenang computer eno e tla detecta. Antivirus eno e tla detecta virus. Ha e keta e clean, e delete. Ka mantswe a mang, ngwana ha a na leqeto, e re ke etse mohlala o bobebe o tla utlwana. Ngwana ha a na leqeto go mmetsa o thata. Jole o le teacher, o le motswadi, o re ngwana a etse mmetsa e sekolong ke nako ya mmetsa. Ha teacher e qala e ema ka pele le period ya mmetsa. Ngwana eno kelelo ya hae qeto eno e tlotla etsa boko bo etse shutdown kore karolo ya boko e tlameng gore e fane ka matla a gore ngwana a mmamele go be le attention kapo concentration teacher ga e ntse e ruta boko ga bo tlo isa energy ya bona mono bo tlo isa nqe nngwe ene ngwana eno ga a tlo mamela ene ngwana eno ga a sa mamela molaetsa ga o a feta yele re tlo bona ha feila tate motutsi taba yona ena ka ke bone gore na bana ba phela ngwana tjena ba phela tlasa tlokotsi ye kae tlasa mathata a makae a o ehlile o fumana gore le gona ge le setšhaba ehlile ga re tsebe ka mathata a bana bana o fumana gore go fapana le o ba thusang tate ntse re ba tetebetsa fela jale e le go agabela qholotso ya thuto ya ngwana ka motswadi ya thuto ya ngwana ka sekolo ya thuto ya ngwana kerekeng ka di 27 tsa kgwedi e tlang ho isa di 31 ke matsatsi a mahlano company ya heso e entse program e tlotla e ya gabela bothata ba bana ba failang sekolong e bile ka o fitisisa ba failang maths mo batla go utwa ka go ikukwisisa go ikukwisisa kelelo tsa bona go kwisa ona molaetsa ha o fihla o tswa go motswadi o tswa sekolong go teacher ka classing o tswa kereke mane na ngwana enwa kelelo ya hae o lokela ebe e sebetsa jwang ke di qeto di fentse ngwana a di entseng tse gahlanong le melaetsa e bohlokwa ya ka e fumanang ho motswadi ho melaetsa e bohlokwa ya ka e fumanang sekolong ha ntse a ithuta ho melaetsa e bohlokwa ya ka e fumanang kereke ge fumana gona ka ga kelello ya ngwaneo gona le diqeto di fentse entsweng tse gahlanong le molaetsa ofe ka pofe o tlo thusa ngwaneno ge a pase a tswele pele a be le katleo jele lore mono se ngwana a tlo se fumana re tlo qala pele re hlahloba mokgwa o kelelo ya e sebetsang ka ona re be re fane ka tlaleo ho ngwana hore a bone na kelelo ya e sebetsa jwang tlaleo e tshwanang re be re fe motswadi motswadi a tsebe o bona hore na ngwana eo kelelo ya e sebetsa jwang e tla ba tumelanong ya rona le motswadi hore na motswadi a ka rata hore na tlaleo eno re tla fana ka yona e fetele sekolong mo sekolo botsamaisi ba sekolo matitjha ga ruta ngwana ba tle ba ile lo rena ngwaneo kelelo ya e sebetsa jwang jele re fetele mogatlelong wa bobedi wa kwa ke go hlahloba mogho kelelo e sebetsang ka ona go fana ka tlale ya rena re fumane jele re kene mogatlelong wa bogago mo re sebetsana le mo re fumanang hona le dikhaello ibe re ya lukisa mekgwa e medi e re tlo e sebedisa ho lukisa be o re tlo fumana ha re fumana bothata e le bo hloka ntlhabollo ibe ngwaneno ge mo fa tlhabollo hona mono bo bothata ha re bo sheba re fumana hore bona bo hloka ho rutwa ge tlo mo ruta me ka golo e bo hlokwa ya bone ke mo ge bi wetseng ge batlang ha holo holo bana ba nets. Oh, man, I see that day.

0: Mamedi re re tswela pele ka ditaba tsa rona. Re ntse re na le ntate Diau Motšhaba ka kwano ka kgasong. Mme le wena o se o na le monyetla wa gore o ka kena 2121 9956 kapa plus 2665 9956. Ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona gore o tlhagise maikutlo a gago. WhatsApp-ong o sebedisa 6200 9956. Le ona mola moo ntate Motšhaba jale a buang ka taba ya gore le bana jale ba mothating wa gore ba ke ba ba thuse gore ba utlwisise dintho tseo e ka nnang ya ba go thata gore di utlwisise. Molaetsa o o sitwang gore o fete ka katlego gobane o tlhalositse ntate Motšhaba mona gore go na le mabota. Mabota ana ga a le teng o tla nne o bue fela go tla bomametse ditsebe fela jale molaetsa ono ga o fitlhe kelelong go gang fela ditaba motho a ka di utlwa ebe di kena le ka mona basotho ba re di kena le ka mona di tswa le ka mane. Lebaka ke la gore jale mabota a be a ntse a le teng ga re tswele pele ntate Motšhaba mamedi metsotso e mene re foraletse gora ya bosupa.
1: Ke a lebona te Motutsi e tlhagisa taba gore boithuto mo nako ke e boentse ntate Motutsi ke fumana
0: ga ke renke mo mamedi ke ena re tlatla re tla go yona PC dumela
2: ntate Motšhaba le ntate Motutsi
0: kgotsa ntate
2: ke dipholo go etswana mona
0: ntate dipholo
2: ntate Motšhaba ko re thuse gona e be ke kotsi senyege le mang ga re sa kope tshwarelo go bana ge nka gore ke bana ga o tlhokaga le nanka kopa ngwana tshwarelo e leng e ba ke molemaditse maikutlong kapa ke molemaditse ka o se itlhalose e ba motlhomong.

0: ka mo tshepisa ho hong ebe ha ke a o etsa jole be ke nka fela gorae nthona ke ngwana tlamme re e bona ntho.
1: A ke lebule haholo na le dipholo. Na le motšhaba o tlatla a kena ho yona 2121 9956 PC dumela. Kgotsa nadi ka mo gaung dadi wena ndade Peter.
2: Ne ke kopa go botsa fela ndate go rona ebe ndate motšhaba ka ba fetisa go rona ha e ba jale o ndate ka lapeng ga o sebetse jale ebio o na le bokudi na e ka ba le taba tse kang tseo di ama ngwana go banna jale ndate ena ga ona letho leo a le applyang ka lapeng o bona go bophelo bo ba teng na ebe e ka ba ntho ya amang ngwana go le go kae kapa bana go le go kae.
1: Ke lebule haholo nate Peter. Nate motšhaba ke tsona tsena tse pedi tsena ge tla bona momamedi ha kena mona a tlaelela 2121 9956 kapa +26659956 momamedi ke tsona dinomoro tseo o ka di sebedisang le ka mona ka molaetseng o sebedise 6200 9956. Nate motšhaba dipotso ke tsena tsa bohlokwa ke Andate Dipholo le Andate Peter.
3: Ke leboga ke kopa ke qale ka ya Andate Dipholo. Ho kopa tshwarelo Ntate Mtutsi ke ntho e bohlokwa haholo ka ho fetisisa bophelong ba dikamano tsa rona re le batho. Ha o sa kopa tshwarelo ho ngwana o utlwile bohloko jwale bana ba fapana e mong bohloko bono a ka bontsha ka tsela tse o ka fumana hore jwale di tlo ba kotsi ho wena motho a mo entseng hampe. O tlo fumana ha sa ba tshiki o so molaela a sa ngangalla a thimwane no o ntsa le bohloko ene o tla ithuta go re haiba na le mutu o e bone ba phumba ba holo ba babedi e le monna le mosadi e le ntate le mme ba nyalaneng e mo kwise mo mohloko e mo sa kopa tshwagelo o tlo bone eno a e mong na ena o tla tla a ka tloa a se phei ha ba ke mme a utlwile mohloko ya ba hape kapo ya ba ntho e ntate a na tlo thola molemo ho yona e be ha e etse kapo ntate le yena ka tsela e tshwanang fumane gore ho na le ma mo tshwarang teng ho na le ba jwalo jale ha e ba e qaka batho ba baholo nahana ngwana ena yane ye gore nkelelo ya e kona e ntseng e hola go bohlokwa ntate ke le ka bona titšhere e nngwe e etsa kolong se seng ke etetse sekolo seno se ntse ke se thusa ka taba tse itseng jale teacher ona ntho ene a e fositse bana jale ba bua ka ena a tseba teacher ola ge bana ba ka kopa tshwarelo ga tshwa ke ntho e kokobetsang gakalo go bohlokwa ntate ga ke tlhao ntate Peter nale Peter taba eno ka bo yona ntate e tlile e ka lematsa ngwana gobane o tsebe mane mo ba bapalang mane ma kenang sekolo teng ka nako nngwe ba bua ka gore na bontate wa bona ba ba etseditseng ngwane o yena o tlaleyang kore ntse tshwana fela le mane mo o tlo fumana gore gale kwana motlheng ya gona o fumana gore bana bo ga bo bona o ne o na le di-TV jale ba bua ka ona bane ba shebeletseng wena heno e le seo o ikutlwa fatshe so e lematsa bana ntate Peter taba eno ka bo yona mme go bohlokwa gore bana ba thuse tabeng ya maikutlo le boikutlo e le gore ba tle seke ba qeteletse ba latlhea ga ntse ba etsa diqeto e leng lebaka le na le regeng thupelo ena e re yang ho yona ya di-27 ho isa ho di-31 ka July e tlo thusa bana e tlo agabela tsona ditaba tse e kang tsenong ntate Peter e tlo agabela ditaba tsa bana ba o fumana gore bana bana ba utlwile bohloko and ya ba ba etsa qeto tse kotsi o le motswadi ga o tsebe o le sekolo ga o tsebe o le kereke ga o tsebe jale rona ge na le mahlale a kelello gore na kelello re sebetsana jwang le yona moo regeng gabe ke reng date le tlhabololo ngwana tlatla mono o tla tla e fumana and-e o tlatla o bona ga gutla matsatsi a matlhano a fela ndate Mtutsi o tlo mmona le sefatlhego kogore wena motswadi ga o ka etsa bomo fela wa romela ngwana o mono o tlo bone sefatlhego o shebe sefatlhego sa ga tloa gae a ya thupelong eno o tlo mo shebe ka moga matsatsi ana mahlano ha gutla o shebe sefahle ona o so sa bone ngwana yo o tla utlwa bage sefahle o sa tlowa
1: mhm
3: ho bana jwale ge tla bege lokisitse ka re ha re ka kelelong a mane ka moetswang diqeto ka moetswang dikahlolo ge tla bege lokisitse hona le batswadi bana dadimatate mututsi ka po matichere ka po bona ba ruti ba o tlo fumana hore o entse mosebetsi wa hae ka nnete jwale ngwana enona o tswile tseleng a ba itšhapa ikotla a the ga a tsebore bothata ga se ena bothata bo ngwaneng jwale go lokela go fumanna bothata ke bofeng e re ketse mohlalo o mongwe o tla utlwisa ona gobaneng company ya yeso e gerile thupelo ya mofuta o tsene gobaneng date motutsi matichere kapo diteachere bona ba rupelwa gore na ba rute jwang fela ngwana ena go sena ma a rupelwang gore na a ithute jwang
1: a
3: amohele molaetsa jwang ga ona mo ngwana a rutwang ga se gangata mo ngwana ntho eno a e rutwang ga a tloa fela go rutwa metse o rutwa sutu o rutwa segoa but o rutwa ke motho a rutuweng go ruta but yena ga a rutwa go ithuta mme o santse o bona gore go na le o se lekalekane mono
1: e re re ke re nke molaetsa ko na nade motšhaba nade motutsi le nade motšhaba ke kopa go botsa gore na programme ena yeo nade motšhaba a buang ka yona gore o tlo a e tshwarela bana ka matsatsi a mahlano ebe o tlo ba sebakeng sefe ka dipegelo difeng ke kopa a ntšhabisetse gagolwanyane ke ntate mojao o ka ga motloelwa 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona e nomoro tse o ka wa kenang ka tsona ga ebe ke utlwile gantle tate motšhaba ntate pita go na le potso ye nyanyeletsang yeo ke utlwae ka re teng potsong ya haemane moo a neng a botsitse taba ya gore na jwale e be boemong bona boo e bang e le ntate ga a tlege gobane tlile a sokola mosebetsi gore a etsetse ngwana gae ke eng yeo a ka etsang gore ngwane enwa le ena a tle a kgotsofale e re pele re dinka retle-retle ka mona phisi dumela eyanae
0: ke a leboa nale motšhaba o nkagabile ka gola o agabetse le bontate ba bangwe ke tlepotsweng e nngwe ke ena ga ke tla kena tabeng e nngwe ke be ke ithuti yona ka bana ke rena e be SLC e sebetsa bang bakeng sa bontate bao ka bona ba sa kgoneng go kopa tshwarelo go na le bontate go na le banna bao ka bona o tla fumana kapa ke semelo kapa ke ditlwaelo kapa ke gore ga e tla kabele wa ithola kapa o tla tlwaelwa gampe e be jalo a kekeng a kopa tshwarelo fela diketso di tlabe di supa go motho a ka lemoang gore motho yone ga e tsa jena o leka gore phepi fela ka polelo a keke a entsha programme e jalo e teng e tla sopisaneng gana go etswa bang boemong ba motho a jalo ke gore na ke boemo bofeng ga monna e ba o tshepisitse ngwana pele dintho di a feile ga di etsadi bele o ntse a tshepisa molebe o etsa wang gore a dekape gore a tla a tlhalose go ngwana
1: waetsala golokile na dadi polokile bule gagolo ndate
0: ke a lebon date
1: ke lebule gagolo ndate ke ne ke bona e kare e nngwe nade motšhaba ke re o tlo tsebe gore ga o tswa ka monao o bo di arabile 2121 9956 empa ga e le seo tsena ka ga re saletswe ke motso tsong date a ko tlhodi akaretse nae
3: pholo ge ntse re gaga mananeo ntse re gaga mananeo ge na le lena le se re tlo le thagola ke tla sa lenaneo la golo le godiso ya ngwana jwale e tla kenelela ya bontate obane bana ba na re keta go kopana le bona e le gore re tlo ba le dikamano le batswadi ba bona re tlo ithuta namana lapeng a bo bona go phela jwang jele re tlo tseba gore re thuse malapeng a bo bona re tlo ba le dikamano le dikolo re ka tseba le gore ga dikolo di re dumela re kenelela gore re thuse dikolo go yane ya gore na e tlo e tsala neng kae ke kopa ge tlegeletsetswe nomorong ena go fumana dintlha ka botlalo tsa thupelo eno nomoro ke 5354 0557 ke kopa ke e phete 5354 0557 o ka letsetsa mono go fumana dintlha ka botlalo tsa thupelo eno empa e tla be sentse matha le magangang gore le bone gona ditaba tseno di tla etsala neng jwang kae ke a lebo
1: ke lebula ha holo fela na demtshaba mamedi re tla boela re kopana le demtshaba bekeng e tlang hape ka hora ya botshelela ile la buraru ha itse tsene he mamedi shele ha ile metso tsile shumele metso mehlano ka mora hora ya bo supa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesimane o boetse hape mamedi di bua lwa ke thabelang tau ha re fumane ditaba.

0: ke re tswela pele hape jole ha se re tlotla re ba pisa gore na gore be re ntse taba ya re tlo ba pisa holo taba ya ditjeo tsa ho etsa ditokomane tse nepahetseng e le gore jole re se ba tsiba gore ditokomane tsena re ka di fetolela mabitsong a rona jwang re se ba tsiba gore ke ditokomane tsa rona ka botlalo ka mokgwa o nepahetseng e le gobane jale re ithutile gore hangata o tla fumana gore ga re etse dintho tse nepagetseng ka nako gore re tsebe go bona gore ditokomane tseo re nang le tsone tsa dithepa tseo re nang le tsona di ditokomaneng tse nepagetseng sebakeng sa rona e le go ka tsela enono e qeteletse e nolofatsa le gore le nako eo e bangwe o tlamega go di fetise o di fetisa go se o le bonolo gobane jale o se o ile wa etsa megalo e nepagetseng ya gore dintho di fetolele mabitsong a gago jale ga re etsa re shebana le taba ena ntate motutsi go na le megatlholo e mengata ya dithepa tse re nang le tsona kapa tseo re ka bang le tsona seo ka fumanang gore jale re feitse kapa re tlotse gore re etse ditokomane ka nako mme jale o fumane gore nako e seng re tlotla re di etsa e se e le ga morago le ditjeo jale sebile di le godimo jale mme mohale ke kopa gore re ke re tle re qale ka ena ya maemong a e leng gore jale re sebetsana le tokomane e ne e karare no le thepa e ne e re karareng ke ya mobu mobu e ka ba ke masimo a rona e ka ba ke ditshatsa rona e ka ba ke eng jale re ke re tle re lokodise gagolo monga ka gore na ge ka re go nepagetse gore e be mosotho o entse jwang a tla tseba gore a mathemethati e nepagetseng gore a bone tokomane e tla mabitsong a gang
1: ke a leba mempolokeng ntate motutsi le wena momamedi ditaba tsena di tlhokolosi gagolo gobane ha ke eme mmona moo ke emeng teng ga ntatae ke re ke na le tshimo mokeamamane ga eso mogolo empa jale e re ga ke o e supa tshimo enono kapa ga goa dibukeng e ba gae mabitsong aka e le gore ga ke na tshimo e jalo ga ke eme mona ke re ke na le bohaka ga leqele empa ga goa ditokomaneng bohaka bono bo se mabitsong aka ditokomane tsa teng di se mabitsong aka go tlhakile gore ke tlo ba le mathata kae-kae ga ntse re ya pele re thulana le mathata a mangata ntate motutsi mo bo mme le bontate ba ipokeleditseng ka dithepa and-e o le gantle go etsa jalo empa re le botswa kapa re le tlasa kutlwisiso ya gore go fetolela dintho mabitsong a rona go boima ka dijeo ee motho o tla tshaba go ya atamela ditsi tse nepagetseng moo go etsiwang ditaba tsa mobu gore a fumane ditokomane gobane a utlwisisa gore ditjeo tsa teng di tla mo imela mme jale a sa bone gore na ga a sa sa di etsa ditjeo tseno a sa sa etsa ditokomane ka lebaka la ditjeo na jale go tla tla go tla ka morago e ka ba go feng ga re iketsise fela ntate motutsi motho eno wa rona o na le bogagae ga a na lesi ya teng e sa le a etsa lengwalo la tumelelano le motho a mo rekiseditseng a felela gona mono o utlwisisa fela gore thepa ena ga e le jalo e se e le thepa ya gae jale o sa batla go etsa yona wile kapa go etsa letlole jale re tlhokomela ga a sa etsa gore a empa wena ga ona ditokomane tse nepagetseng re ikala gona mono bophelong jale o sa tlo tlameya gore a etse dintho ka lepotlapotla jale ga a etsa dintho ka lepotlapotla go se ba le di-express fee gore dintho di tle di tsebe go tswa ka nako e nngwe motho eno wa rona a sa tlhokagetse jale jale di sala le bana di tlo sitwa gore di fetele baneng dithepa tseno gobane ga gona ditokomane tse nepagetseng jale bana bana ba tlo boetse ba qalaqalong gape gore methati yane motswadi a sa kang a e tsamaya jale bana bana ba tsebe go e tsamaya e le gore dithepa tsena di tle di tsebe go fitlhelela go bona mme ditjeo tsa teng e ka ba ditjeo tsa tšhelete ya ba ba ditjeo tsa nako goba nako le yone a kere ke tšhelete mme ga ntse re senya nako jalo motlhomong ga motswadi a se a ile gobane ditokomane di se mabitsong a gae o bo se o nagana gore na bana bana ba tla beng ba setse na go tlo banka nako e kae gore ba access kapo ba fumane dithepa tsenana di tlo ba tswela molemo goba jale ba tlabe ba ntse ba kena ka gare go process eno e telele gape ntate motutsi e tlile re tla sa maikutlwisiso ka pore tla sa maikutlo a gore ha ke tshwere lengolo la thekisetsano ke qetile me ha ho jalo ha re so qete ke hona ga le ntlhaneng ya ditabatsana tsa gona mempulkeng ke hona mono mo rereng ha re boneng bo mmele bo ntate gore tsohle tseo re tsebang e le tsa gona ha re etseng gore le molaong e be tsa gona re a potlaka ntate motutsi re ba le bana re a potlaka re ba etsetsa di birth certificate gore bana ba na re ba authenticate re ba etse bana ba gona empa di tipeng mo re ntshitseng tšhelete e ngata mo re phelang teng tseo re di sebedisang re sitwa go etsa jalo gore di thepa di tle mabitsong a rona mme ga re se re ka ga bapisa ditjeo tsa ga o se o etsa dintho gobane o se o qobelele ga ke maemo le ga o ne o iketsetsa o iketlile tsena tsa ka morago tsa ga o se o qobelele ga ke maemo jale di batla di ba godimo gagolo goba jale o se o di etsa o le tlasa gatelelo kapa ba setseng ba se ba di etsa ba le tlasa gatelelo
0: ke le wa memhale ihle e jalo taba yenu no mosotho a motle go baneng ha o ka wa hopola le manene ngwana a fitle ane ntse re bua ka yena taba ena ena e tshwanang hore ha re abetse di tsha motho monjwa le ba ke le ka selwa hana ja ga tinyela pe mane khoneng e ba e feletse mo nore ke sehetswe teng ina le mathata ha ile jalo go bane jwe le ke sehetswe fela ke dutse fela mo nnong ka kutlwisiso ya gore ke setse ke batsadi ba ka mme karolo enonong e se e le yaka empa jale ka tsela enonong e jalo e ntse e kgotlisetsa mane mo rereng ga se ya gago ga e le jalo e ntse e le ya batswadi ba gago e ntse e ikarabelela batswading ba gago jale ke mane mo o tla fumana gore jale re kopana le bona basotho mane diofising tsa rona ba fitlha jale e se ba ke mathata a ka ngwana anno a gore jale o gaile ka jarateng eno ya gabo mme ka kutlwisisa gore e ne le gagae jale ketelong yana tsatsi mo sethonenneng o tla ba batla gona go rekisa karolo e nnong e e seng ya gae e bangwe sa le a jwetswa fela gore ke ya gago go file yona jale e le gore mosotho a tla utlwisisa gore ke nnete go botlhokwa ga re iphe nako ga re iphe nako ya gore re tswe re etele dikantoro tseno tse tla re thusa gore di re lokisetse ditokomane tseno tse tla etsa gore rightfully re tseba gore re thepa ena ke yaka yes ke tshwere lengwalo la gore ke e abetswe empa e qeteletse se e fetoletse mabitsong a ka gore jale e tlile ke yaka semolao mme taba eno e nkgopotsa e nngwe memogale gobane jale o tlo fumana gore le dithepeng tse kang tsa bo makoloi ge ba le makoloi jale makoloi ena ga re qeta go ba le ona re etsa diphoso tsa gore nako e nngwe e tlhe ke etse motlhala o phelang o fumane gore motho o rekile koloi go relative ya gae ke utlwisa fela gore koloi ena ke e rekile go ausiwa ka ke mo file tšhelete o mphile koloi transaction re e qedile a se motho o na ke ausiwa ka eno ana e be a kanketsetsa bolotsana ge sa elelele gore na ditlamorago tsa ka morago go moo e ka ba difeng ga re sa ka ra etsa gore re tle re fetole boemo bo ononong ba gore ditokomane tsane tse ntseng di ipitsa ka gore koloi ena e ntseng ke tsamaya ka yona lemolemo tsenana yeo ka re kareng ke comfortable le go tsamaya ka yona gobane ke utlwisisa gore ke yaka ke le ka fa monga yona tšhelete mme yanang lokolela yona empa bele e ntse e bontsha e le ya gae go kotsi jale le yona ena mme mogale ke kopa le yona tle o ko o emano le monga ka gore na maemong a nage go nepaetse ge be re duse jalo fela
1: ee mme ke ne ke batla gore ke thetsethetse le eno e o e buileng ya ditokomane tsane tse re sa di etseng mo re fueng lefa ke tle ke e behe jalo nate motutsi ga o abetswe ka mongolo gobane fela o tshwere lengolo leno leo reng lelapa lemphile mona ga o bolele gore thepa e jalo ke ya gago o ntse o tshwana le motho a rekileng setsha go motho e mong a tshwere lengwelo la tumelelano thepa e jalo e ntse se fetele go ena re re bojale fa bophethetswe ga ditokomane di tlile go wena ke gone ga re re bojale fa bophethagetse o na le bomme le bontate ba ya saleng ba tshwara mangwelo a bojale fa a ne a gale mo lelapa le neng le dutse lelapa la batho bane ba ba gago go latela molao wa legothodi gore ba ba gago ga ba ka dula ba lelapa ba aba kabo eno e etsagetse go na le bomme le bontate ba ba ngata ba boemong bono ba tshwereng ditokomane tse ba di abetsweng ka yona tsela eno fela ya gore lelapa le ile la dula lage mojalefa wa mpolokeng ke kojang ya ba ho fella hona mono ba haile ba sebedisitse dithepa tse enono ba di ntlafaditse ho monnate me fela ha o so sheba ho fumana hore thepa ena e hlile ntse so ka e fetela moo ho nepahetseng mme ditlamorao tsa tentate motutse dikotsi haholo di bodutu haholo ho ba salang hobane jwale ke hona moo ditaba di hlahang mme o tlo hlokomela ke wa hopola ntate Mpholo a le moo wa re ha hona ntho kgopo jwalo ka lelapa lona lelapa leo le abileng le abela motho eo ha se ba utlwa molao ona se ba tjeka ba se ba hlanuela motho ya ano gore a mona ke a bogota ka ofela gobane ga go a ka go etsiwa ditaba tse nepagetseng ka nako eno mme jwale ba utlwisisa gore ka ga bojalefa ga bo a feta re na le tokelo thepeng ena ya bo rona le ga e le gore e ne fue eno a monyenyana kapa e ne fue ya mogolo kapa e ne fue ya magareng go llatela gore na batswadi ka nako eno motlhomong ba ne ba shebile eng mme jwale o tlhokomela gore e tlile ge ba le mathata gona jwale tsenana a mangata a batho ba tlang go rona baageng ke ne ke fue ke batswadi ba ka bophelong ba bona kapa ke ne ke fue ke batswadi ba ka ntse ba phela jwale gona jwale bana beso ba ntsekisa ene ga o goa sheba o fumanwa re sale a ngwalelwa lengolo leno fela ha ka etsa se nepagetseng mme jwale molao le ona o na le ditsela tse o sebetsang ditaba ka tsona ga di tse di le jalo mme wa utlwa gore na ke ditjeo tse kae tseo motho yo a ka bang a di kobile hoja o ile a ema a etsa ditokomane tse nepagetseng pele a ka haha jwale e re molao ga o se o fitlha o se ore a mona ga se gagao ke ga bo lona jwale wa utlwana o sa senyeetse go le go kae ga re tla ditabeng tsena tsa makolo imempolokeng jalo ka ga o bontshitse re etsa dintho tse fapaneng ka dithepa tsa rona re ba le dikutlwisiso tse fapaneng empa ntse re sa tlhokomele gore na molao ona o reng ntho golo ntate motutse ke go tsamaya ka molao ke tlabe ke rekile koloi ga ke e rekile koloi ene ebe ga ke batlhae ba mabitsong ngaka motlhomong ke e baleisetsa seo ke se bonang ka gare go lelapa ke e ngodisa ka ngwaneso kapo ke e ngodisa ka mang ke utlwisisa gore le ga ke ntse jalo e ntse le thepa yaka a se thepa ya ka eno ke thepa ya motho yona yeo ke e ngodisitseng ka ena re na le batho ba rekang dikoloi ulang la leseisane ba sa batleng go di tshedisetsa ka kwano gore di tlo ngodiswa ga emone ntse ba di siile mabitsong a bagotsi le baamane ba bona ka mane ka ga leseisane fela dithepa tseno e le tsa bona a tseba gantle le shopong ga a ne a reka gono ile yena fela jale motho eno wa rona ga a ngodisa dithepa tsenana ka yena mme jale ga se re batla go etsa tokomane yane e wili re se re batla go kenyeletsa dithepa tsa gae se re bala dithepa tsa gae ga o sa le jalo motho ano wa rona ga a tlhokagala e thepa e ngotseng mabitsong a gae e se le kagolo ya dithepa tsa mofu eno ga e sa le kagolo ya dithepa tsa ka mme thepa e le nngwe e ke ke abelwa batho ba babedi ga go tlo etsagala gore e be thepa ya batho ba babedi motho yona o tla ba baleile motlhomong ditjeo tsa mo lekgetho go tshedisa koloi ena e tlisa gae mona gore jwale e tlameya gore e lefe lekgetho empa jwale ga re shebe gore na ditlamorao tsa teng na tsona ke tse bodutu ga kae moo e seng eo latlhegela ka kotlologo jwale o se sena yona gohang ga o ka bo ile wa patala dikete tse masome a mabedi motlhomong kapa tse ka tlase go monono go mo lekgetho fela gore dithepa di fete go ntse o tshwana le motho fela a bang le yona thepa enono jalo ka ga mempolokeng a bontshitse o e reka go motswalle wa gae o e reka go gaitsedi ya gae mme e ba tumelelano e botho tumelelano e botho fela ke yona ntho e re bolayang tate motutse eno ya gore jale ga re shebe gore na ga re baleya ditjeo tsa go ya mane ga foso go tšhentšha kapa go fetolela dithepa tsena mabitsong a rona re ikutlwa ntse re le comfortable o bo o se o sheba ka morago go mono fela ga o tshwanela go a ntšhafatsa disk ya koloi eno o ntse o tlo tlameya go ya go motho yane a o nna o fe ditokomane tsa ga ya banna o etsetse lengolo le bontshang gore o lokololotse gore o ntšhafatsa ditokomane tse jalo tsa koloi ke nako e kae ya gago o ntseng o e senya ga o ntse o tsamaya methatio ke tšhelete e kae o ntseng o e senya empa o ka bo ile wa etsa ntho ena ga nngwe fela ya ba ditokomane di tla mabitsong a gago mempolokeng gobane qetelelong ya letsatsi rona ke e bone gangata re shebela gona mone
2: ha re shebele ho sane hore na ho sane teng na se ka etsa halang ke sefeng
0: ke ya le bo ha memhali en taba ena e re tlisa hape mona mosotho wa motle mo rereng le maemong o to fumana hore jale molekane e mong o sa a hlokahetse jale e ba mohlomong re etsa mohlala ka tokomane ka yona eno ya lisi jale ine le mabitsong a lona le babedi ka pa ine ntse ile mabitsong a molekane enwa a seng a lesiko jale e ba jale wena o song o setse o phela ha o yetse boikarabello ba gore jale o gutle hape o tele setse se nepahetse ele e o gutle hape o lo thusa gore e hlahe jale e se e hlaisa mabitso a hao so ke tsona ntho tse gerere le maemong ana ano e bang gere molekane o sale siko jale a setseng a sale a lukisa ditokomane le tsona di hlae ka mogone paetseng ka mogo o tshwanang le bana ha ba se ba di sietse ditokomane tse jalo le bona ka mogo lokele hamba o tshwanang ba ntse ba lokela gore ba gutle hape ditokomane di lukise di fetulwe di tla mabitsong a motho e leng gore ke yena moikarabele wa thepa e jalo re be se re kena tabeng tsena tsa dithepa tsena tse matlo se o tla fumana gore re ba le matlo re reka matlo re rekisetsa ba bang matlo kapa re haile re ikaetse ona jale tabeng enonong ya ditokomane tsena tse amanang le thepa tseno tse golo tsa di-property tsona e be re kareng ka tsona me mohale
1: ee mme mpolokeng go ntse o tshwana fela le mane moo re neng re bua ka thepa e mobu le gona mona moo re neng re bua ka thepa e tsamayang gagolo thepa e makoloi ga fela o nna le ona motlotlwane ono o beile moo ditokomane tsa teng di sa bueng ka wena e le gore bothata boteng ntse re loketse gore re gutlele morago go etsa mosebetsi ono morago tsenana go batho ba hahang ka dibanka go batla go ba betere gobane banka e ka se tlo o fa tšhelete ditokomane di se mabitsong a gago e leng gore bona ba bolokeile empa re na le bomme le bontate bane bao bona ba sa hageng ka dibanka bao mosotho a itshebeletsang a ikagelang setene ka setene a ntse a ntsha tšhelete pokothong mme ke ntho tse nyenyana mempolokeng tse e tsang gore o iphumane o ka ba le mathata a re etse mohlala fela re a tseba gore ka gare go toropo masego mona pele o ka gaga o loketse gore o ye ga masepala o fue building permit tate motutsi bo mme le bontate ba bangata ba gaga ba sena di-building permit jale ga a thulana le bothata wa tsamaya o ya ga masepala o lla teng ga ke bey mang kapo mang on the spot o lla gore jale ke a senyegelwa go etsagalang ga ba re tlisa permiti re bone gore na re ne re o dumeletse o gaga o fumana gore ga ona permiti e jalo ga a ka ba a nka mothati qalong wa gore a ye mono a o fua tokomane e mo dumelelang go bega ntlo ya gae sebakeng se jalo ke ditjao tse nyenyana empa jalo o sa beile mme o sa senyegelwa ditjao tse di le golo gagolo godima thepa ena ya gae eo a seng a e beile mme ntho tse jalo di tlisa bodutu ntate motutsi ge utlwa e kakaga ditaba tsena e ba ntho e nyenyana fela gore a qetolong ya letsatsi ke sethasa ka seno se mabitsong aka batho bao ba kena kae ba kena mona moo re shebanang le gore re itshireletsa ditokelo tsa gago wena go o tshireletsa le dithepa tsa gago gore o tlo o etse dintho tse nepagetseng jale ga o se o sa etsa tsela tse ntse nepagetseng o tlo iphumana ona le mathata a tshabeyang o tlo iphumana dithepa tsa gago di o senyegela yona ntlo ena fela bana ba gago ba ka se tlo kgona le gore e fetele go bona ga fela ditokomane tsa yona di sa ka tsa nepagala go ntse o tshwana le gona mane mo bu mempolokeng e tlile ke setlamo gore mosotho a ithatang a etse dintho tsa gae ka tsela e nnepagetseng gobane qetelelong ya letsatsi ga wena o sa etsa go ntse o na le mo kaekae molao o tlo tlama ba teng gore dithepa tse jalo go etsa ga le ka tsela eno nong
0: mwena mosotho wa heso le wena ntate motutsi re a utlwisisa gore na gore lokela re be tlokolosi ga kakang tshwarong ya ditaba tse amanang le dithepa tsa rona go bane jwale qetellong ya letsatsi ntho engwe le engwe sakanya galwa ka mogaone paitseng re dula re tsho gore ena le ditlamorao tse bodutu jwale potso gore na ditlamorao tsena tse bodutu ha se ditla jwale se ditobile bana ba hao ebe etla ba taba e bohloko hakakang ke nete ha ga tsebe bona jwale wena mo tla o le teng o tla gona ho elelwa le gore na ba ba sotleile hakakang gore bane jwale qetellong ya letsatsi molao ke molao ha ona motho a tlo tlola hodimo mo ba seng ba tlameha gore jwale ba hulangwe majeng gore ba etse ho nepahetseng go tla tlameha gore ho etsa hale jwalo mme jwale ke mane mo mehale ya seng a e hlalositse gore ha re sa ka ra gona gore jwale re nepe ka nako e nepahetseng ke mane mo tlang le ditlamorao tsona tsane tsa gore jwale le ditjeo se se di tlotla di ba hodimo feta ka nako e ne ka ba mohlomong re le ga etsa dintho ka nako e nepahetseng jwale e re tlisa mona mo rereng taba ya kabo le yona e tlameha gore e tlotla e nepagala e le gore mosotho a tlatseba gore jwale ga o se go le jalo dithipa tsena tsa gae o tla tlameha gore a itelele gore a etse bonnete ba gore o tlo di aba ka mokgwa o nepagetseng e leng mane mo re re tlhalose ka metlha gore re na le megatlhelo e medi kapa mefuta e medi ya kabo re tlo qala ka ena ya go fetisetsa lefa lena la rona ka mokgwa wa wili gore na wili le yona gore re tle re re entse ka mogone pahetseng mme mohale o re qeteletseng re sa qobe go lefa ditjeo tse re tlamehang go di etsa jwale ebe re se re qetelela re yaka dikgona re batla gore re na re ka e fumana ka pele ka bokgo bonolo ga kakang ke kopa le yona o ko tlo tebe ya go le yona mongaka o qatisetse basotho ka mogone pahetseng
1: ke a leba mempolokeng e re tletle re dikopelele go ba jale nako ya gona le yona e seile re tle se ke ra dikonolola nate motutsi go na le dipuo ka ntle ka monana moo batho ba utlwisisang gore go etsa bokabo ya bojalefa go boima ka dijeo ke se ke di akaretsa gore na e tla be le wili kapo e tla be le letlole re na le maikutlo a jalo ka ntle ka monana re boetse batho ba na le maikutlo a gore kabo ya bojalefa e tswa ke batho ba nang le tšhelete me taba ena e etsa gore le batho ba abang ba batlang go etsa ntho e nepagetseng ka lebaka la kelello ya gore taba ena e etsiwa ke batho ba nang le tšhelete e etsiwa ke batho ba ruileng jwale nna ga ke etsa e re ke tle ke ikenele fela semousing se ke tla fumana taba ena ka botšhipi mme e re ga a kena semousing sena mo a ka fumanang go etsa wili kapo letlole ka ditjego tse tlase ebe o fumana gore masoba a mangata gagolo ntho botlhokwa ke gore na re kata jwang dikoti gore wili e e tle seke ya iphumana e ntse ya magotleng e buletse ditsekisano gobane ga batho ba setseng ba abelwang mempolokeng ba fumana gore go na le digeo tseo ba ka kenang ka tsona kapo masoba ao ba ka kenang ka ona go ya tseka jwale e ba masoba anono ba tla leka gore ba o a lwantsha ka gare go magotle mme ga e le jalo moelelo wane wa gago o entseng o neng o re o a aba ka ona jalo o solatlhega gobane ga go a etsagala dintho tse nepagetseng ntate motutsi re re cheap is expensive ga o reka seeta se cheap o tlo boelela lebenkeleng ga ngata ga o tshwanela ga o reka seeta se turu seo o tsebang gore mona ke go etseng kokonono ya seeta se tla nkuka nako e telele go ntse o tshwana le ditokomane tsena tseo re di etsang mo rereng ga o sa ela tlhoko gore le ga e ba o lefelela tšhelete e tlase empa go na le moo go thweng rona re ka o lefisa motlhomong ka godimo go enono magolo a matlhano o ka godimo go ela eo o neng o e fuwe ya pele ke motho e mongwe jale o utlwa e kakare gobane enwa a ditjeo tsa gae di amoela o tla o etsetsa ntho e nepagetseng empa jale re sa shebe gore na ke dintho di feng tse teng ka gare go wili ka monana ntho tsa ntse re re ke di-details wili ena ga e se detailed go latela gore na wena o batla go etsa ga le jang ebile e le wili ya boleng bo tlase ka theko ke mona mo rereng re tlwelelele gore motlhomong e ka nna ya re fa masoba ano ka tsela e tshwanang le letlole o ka etsagala mempolokeng o kene go batho ba reng letlole le a tura empa jalo o seo sheba ntate motutsi gore na theko ye ya letlole
2: na ha ke bapisa le tshenyego ya dithepa tse tsaka ha ke bapisa le hore na ke sentse ke le motho a mongolo dilemong kapa ke sentse ke le motho a ka gwehlang ke sentse ke tshwanela ho nahanela ho sane ho bane ho sane ha ke tsebena ntate modimo o tla mpe ha kae fela re le ke na le dithepa tse ka ntlokomelang hona jwale ha ntse ke phela mme aba ke dibeile ka go le tlole ka mone dithepa tsena di a ntlokomela di a ntsegelletse kgahlanong le hore ke tlo senyehelwa ke tlo sitwa ho phela fela ke na le dithepa hobane ke ntse ke re ke ile mo go lefa ka bonyenyana empa ntse ka nna ka ya lefa mo jwale go tla dulwa le nna ge ga le ka tsela ene pahetse ge etse dithepa tsa gona ka tsela ene pahetse mme jwale re re ho nka fela hore ho ke ya lefisa ke a bona empa o sa ka wa nyabuketsa tsohle tseo o lokelang ho ho di shebe o shebe megahlelo yohle ho bane ditokomane tsa ntate motutsi dina le dintlha tsa bohlokwa tseo e reng ha di sa ngolwa ka tsela ene pahetseng e ba jwale qetellong ya bophelo ba hao mane mo di seng di sebetsa teng re ka di fumana dina le bothata mme e hlentse le hona o kgothaletsa basotho ba batle hore ha re tleng re tlo dulang fatshe le ditsebi ntate motutsi rena le ditsebi tsa estate planning e seng ntho re reng ke kabo ya bojalefa ho gala le ruo la rona leo qetellong e bang lefa ho bohlokwa haholo hore re le gale mempolokeng e le hore re se ke ga iphumana ho sane re iphumana re ba le bothata bo re ka gareng na re tlo bo feta ka tsela ya mofuta ofe ha ke tsebe hore na go wa gabile mme ho bane ke a hlokomela hore na go a gona ise
0: ke se ile ha ho le mong a ka ihle ho jwalo ka nete mosotho le wena ntate motutsi re di tsitsitile ha ho lo tsala tsatsila ka jeno e dula e sisitse ka dinako tsohle jwale taba tsa gona dingata empa nako ke yona e batlang e se ka le hlakoreng la rona jwale molemo wa nako me mohale ke kopa fela hle o phethele ditaba tsa tsatsila ka jeno
2: ntate motutsi le wena mosotho ya motle ya gabane ho bohlokwa haholo batswadi ba ka ho bohlokwa haholo lona bana beso hore re etseng dintho ka nako re etseng dintho tsene pahetseng re iphe nako ya hore ha re lokela ho fetola ha re fetoleng mo re sentseng re na letsona phahama wena ya tsebang hore ha wa etsa ntho tsene pahetseng atamela ditsebi re atamele le gona absolute mane re tla le tataisa e le hore re tle re iphumana ditokomane tsa gona di dutse ka tsela ene pahetseng le hore re tlo gala ntate motutsi hore na dithepa tsa gona re di beha ka mahlopha a nepahetseng jwang molemong wa hore di re tswele molemo hona jwale ha re ntse re phela di be di tlotswela majalefa a rona molemo nakong eo re seng re le siko ke a leboa
0: re a leboa mosotho wa heso re fumaneha diofisi tsa rona hana masego mona mahong wa Kingsway Mall ka second floor ka dirumo tseno dingata ho tloa ka room 7 ke yone e tloga ho qala ho hla ho kopane le yona e be se ba room 6 ba room 4 re fumane hana mono mosotho wa heso ho na le matshwao a tla o bontsha ho tloa ha o kena ka menyako e ka ba o kena ka ona o ka pele ka pa o kena ka mora o ka kwana ka di-packing o nyolwa ka di-stairs o tlatla jwalo ho na le matshwao a ntseng a o supisa ho fihlela o tlo fihla ka hare ho diofisi tsa rona mme dinomoro tsa rona tsa mohala ka mokgwa o rulang re ntse re di tlhalosa ke ya mohala wa fatshe ke 2231 3924 ebe ena ya cell phone e leng mohana mo ka letsang kapa ona o romella WhatsApp teng ke 6262 7177.
3: Ke lebohe haholo Met Ladies Mem Polokeng le wena Mem Mohale ka mosebetsi o lo yentseng ho seng hona Mem Mohale e ba le kgwedi e monate ha ke batle ho rekeletsatsi e ba ka nnete mme ke teka hantle wa tseba mosebetsi o ntseng o etsa ke o basotho ba utlwang ho ye ho thwe ho haha ntlo letlapeng ke gona ho wa bohlokwa e seng seretseng jwale ha o ntse o fana ka lesedi ho momamedi a mametseng ka jeno taba eno ka bo yona fela e etsa hore momamedi a etse diqeto tse nepahetseng ka hona a hahe ntlo ya hae letlapeng re lebile haholo mme ho la ha monate mamedi ge ha ho le tjena he ha mme mohale a ntse a hola tjena ge tswele pele le wena he re se gatla kopana le bona hape baking e tlang ire ha ho le tsena ke tswele mona fela mmamedi
4: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
5: PCFM your pulse

Mamedi re hatela pele ka ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona ho seng hona. Lenaneo e ntse le thahameswa. Mamedi wele re tjena re tswela pele ka ditaba tsa rona. Mme he mo mamedi re tswela pele ditabeng tsa rona moo jwale ofisi ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso e leng ka pele ho komiti ya public accounts. E tlwaelehileng ka hore ke PAC, mme komiti ena he Mohamedi ke yona ka kotlolo e alosang ditjhelete tsa setjhaba hore na tshebediso ya ditjhelete tsa setjhaba makaleng le mafapheng ohle ao e bang a wela tlasa mmuso, na ditjhelete di sebetsa hantle kapa tjhe. Mohlomong le dikhampani he Mohamedi tseo e bang di hweba ka kotlolo le mmuso, na tshebetso e ntse e latela melao kapa tjhe. Mme ya Mohamedi o tla hopola hore ke ebekeng tse e fetileng fela ha mohlahlobi e moholo wa dibuka a ne a ntsha ditlaleho tsena di le pedi, jwale a fana ka tsona di le pedi tjena ya 2023 le 2024. Mme ya Mohamedi ditlaleho tsena bobedi ba tsona di hlalosa dintlha tse pedi moo e leng maikutlo a mohlahlobi e moholo wa dibuka. A hlalosa ntho e le nngwe Mohamedi. Maikutlo ana he Mohamedi re ke tle ke a hlalose tjena. Ho na le dintlha tse nne kapa tse tharo tseo he Mohamedi e ka bang maikutlo a mohlahlobi wa dibuka. Mme tsona dintlha tseno he Mohamedi ke tse hlalosang hore na ana ho nepahetse kapa ho fosahetse na. Ka hore he Mohamedi maikutlo a teng hona jwale tjena a mohlahlobi e moholo wa dibuka ditlaleng tsena tse pedi tseo ke seng ke di boletse ke ya ho thweng ke adverse opinion. Sena se bolela hore he Mohamedi ho na le karolo ya diphoso e ngata haholo ditabeng tsena. Ho na le diphoso tse ngata haholo ka hare ho ditlaleho. Jwale ho na le tsena tseo ho thweng di qualified ke he Mohamedi, ho na le disclaimer, ho na le unqualified. Mme he Mohamedi ha o bua ka qualified he Mohamedi ke tse mona tse hothweng le tsona ka mokgotshwanang ho na le manokotho a teng. Jwale ha o ka thwe disclaimer he Mohamedi o tsebe hore seno se hlalosa hore atjhe ebile ha ana maikutlo mohlahlobing wa dibuka hodima ditaba tse jwalo, ka hore jwale ditaba tse teng ka moo ke tse sa kgotsofatseng. E le hore adverse ena eo re buang ka yona kajeno e haufi le disclaimer, e le hore ono ka nna hwa etsahala hore ha ho ne ho ka hwa etswa diphoso tse ding ka hare ho ditlaleho tsena, ebe mohlahlobi ona ka nna a beha a re hona ke disclaimer ka mohe a ne a ka e beha ka teng. Ke ne ke re he Mohamedi nke ke toloke ditaba tseno fela hore o tlo di utlwisise ha re tlotla re kena ho tsona mona. Mme ya Mohamedi ditlaleong tsena tse teng ke tseo Basotho ba ntse ba batla ho ipotsa ha ho ntse ho bua hore tjhelete e kae kae e etsang bo 3 billion ho etsahetseng ka yona e ile kae, na Lesotho moo ho na le di-accounts tseo ho ka hwa thweng ha di tsejwe ka hare ho naha ka kwano, na ho na le ke molao hore motho a nke tjhelete ka hare ho mokotla wa mmuso a fihla e tshele akhaonteng e nngwe nenneng a e kgutlise e kgutlele ka mokotleng wa mmuso, e be le ha o etsahetseng Mohamedi ha motho a tla etsa jwalo e se ka ba jwalo.

A kae re beha hantle metsotsong ya leshome pele re fitlha horeng ya leshome le metso e mmedi. Ke phethele jalo ka meletse ya hao fela e ke e fumaneng e yang ho momamedi. O re morning relo, ausi eno ka nnete a relaxe body. Re bana ba Basotho hle, what's with introducing boyfriends to parents? Ai ka nnete. Ha ba hlolana mo o tlo isa e mong hape ho mme wa hae. O re ha ba hlolana mo o tlo isa e mong hape ho mme wa hae. Good morning, Rilo. I'll see utatile haholo Rilo. Abuti eno o leka ho hlompha motswadi o tlo kapa o leka ho hlompha motswadi o tla ikisa ha bo ausi mohlang a lo mokopa jole ausi o fosa hape mo wa batla mme wa hae a tlo mogethela mohlangkana ausi ema hanyane ntho eo ke relationship e ka nna ba abuti ha le show hore o tlo nyala one day le ha ne antsa buile ka lenyalo ke tumi ka hatsa utse tumi o re a ka go tla monyale be ha monyane ai hello Rilo au si a ile hloko hore so se ratwang ke yena a se ratwang ke mewa hae ha hona mo motswadi wa hae a kenang ka manontsa ha tsa lerato ho kopana le mme wa garebe jwa le kintho e hlokang hlompho e di ka manots abana ha di a lokela ho kenya batswadi ka hare ho bane jwale ha ka ba le mathata le mohlangkana eno hai a ka se qeteletse a se a sa bone a ka qeteletse a sa bone bohlokwa ba batswadi ka ka ba motswadi wa hai it will end in tears ke anonymous ba re rilo o re has getsa jwalo na go tsiona e tla bua hore na abuti o lukile o hantle o ne pahetse motswadi ha si yena a tlo jola ka po hona ho nyalana le yena gore ha dumelana go etse seo e lokelang ho sietsa yo okay all right mohlokale bits a tshika tshepa hore fumane dikeletse tsa so ka dula ha re be tsana tsong ka nqeto ka tsona tsena ba mama di ba ntshitse maikutlo a bona wena o sotla dula fatshe le wena ebe wa sheba rena we yatamela jwa ne le potsa rena letsatsi mo mamedi re thusa mo hlokalibitse ga e bona hape na kwenye etla.

ba bang ba dumellana le yena wa tseba hore maikutlo ona ke ba a tshwana a batho batho ba ke ba ba le maikutlo a tshwanang ba bang ba dumela hore wa nepa ba bang ba bontsha hore mo bishop e hlile gona ga na la mathata ka ba ahibana ba dinaga tse dingwe futa mona mmamedi o tla gopola gore matswalwa a Lesotho ona a ile a kgobokana mane Soweto mo mamedi mo ba ileng ba buisana jalo le e mongwe wa baetapele ba mazulu mono he mo mamedi ba eteletseng pele tsona kapa matsholwana gore batho ba gotlele dinageng tsa bo bona mme ka nnete he moetapele ono wa mazulu o bontshitse gore ache ka nnete bona ga ba na thaselelo e kalokalo go basotho le go jahe basotho le bona ba itse aa ka nnete ge tla dula ntse re shebile gore na lefela le sena thaselelo go rona ge tla dula ge le malala otswe ka dinako tsotlhe mo mamedi bana ba kgobokane ka bongata bo bogolo mono ba bontsha gore ache ka nnete ge basotho re teng mona Soweto mme ge kopa lona mazulu le tle le tlhokomele gore basotho ba teng mona mo mamedi bana ba kgobokane ka bongata ke tse dingwe tsa ditaba tseo re ileng ra di bona pejana mo jwale re boneng ka nnete gore basotho ba re teng ka mona ka gare go Aforika Borwa lona mazulu le tle le tlhokomele taba eno jale moetapele eno ebile wa bontsha gore ache ka nnete go na a re na thaselelo go lona le basotho bane re tlhokometse gore morena mosheshwe o ile a sebetsa le morena Shaka ke ka moana a tlhalosa ka teng he mamedi mme a bontsha gore ache ga re na thaselelo e kalokalo go basotho ditabeng tsena tse ntseng di etsagala moo go thweng baagi ba dinaga tsena tse dingwe e ntse e le baagi ba Aforika ba tswe mono Aforika Borwa mo mamedi wa PC FM ke tsona ditaba tsona tseno tseo ke neng ke re he re ntse re le go tsona tseo tsa matšhaba ge tle ne re lekole gore na tse ntseng di etsagala ke di feng wena mo mamedi wa PC FM go feta mona he ke tle ke mathela ganyane ka mane ka magotleng mo tla gopola he gore go bile lenyewe e neng e shebilwe gagolo fela maobane mo mamedi eo go yona masole a mabedi a neng a qoswa jalo ka kapa go neng go fanwa ka kahlolo mabapi le polao ya disebotang ka selemo sane sa 2014 o tla gopola mamedi masole ana a ne a lebela jalo molaodi wa mehleng wa sesole ka nako eo e leng ena Tladi Kamodi ya ntseng a le ditlamong le ena ga re bua tsena mme mo mamedi kahlolo e fanwe maobane mo jwale he o tsebang gantle gore na yona ile a tsamaya jwang gobane ba fue jwalo dilemo tsentse 34 kao fela empa he go ile wa sebediswa senyesemane mona mme a o sebediswa senyesemane seno concurrently re fumane gore ke dilemo tse 20 tseo ba tla di hwetla mane setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa ke tsona ditaba tseno empa he mane setlhotlholong o ile wa dithola di le jwalo mamedi o utlwile gona di tsamaile jwang ke metsotso e robedi re furaletse hora ena ya 10:30 o ntse o mametse PCFM go futa mona he re tlhokometse he gore sesole le sona se ile sa ntsha polelo mabapi le diketso tsa go gobosa e mongwe wa masole a matšha ao a neng a sa tswa kena ka mone ka gare go sesole mme o tla gopola mamedi go ile wa bonagala jwale go na le setshwantsho se ntse se potologa sa e mongwe wa barwetsana mono jwale go utlwela basotho ba bonagala ba shebile dibopego tsa morwetsana enwa mo mamedi o tla gopola gore ka ga o ile kwetlisong mono ya sesole go na le tshebetso eo ba e tsang goo ka nako nngwe o tla bona gore le dibopego tsa bona e ka re di fetofetoile tjena empa jale basotho ba bang ba ne ba bonagala ba soma morwetsana ena

Hora ke boraro ho PCFM di hlotsa ditaba o di ballwa ke Thato Mafantiri mo mamedi khotsong. Tona kholo Ntsokwane Matekane o kopane le makhanselara ho tswa ditirekeng ka ofela ho tshwahla mathata a amanang le phano ya ditshebeletso le maano a ho ntlafatsa puso le ntshetsopele ya setjhaba. Lefapha la dipalopalo le tshwere mmoka o reretsweng ho hlahloba tshebetso ya lefapha palong ya setjhaba e sa tswa phethelwa. Ke batho ba 15 ba hlahisang diaparo ho tswa Lesotho ba tlang ka karolo moketeng wa dipontshuwa tsa tlhahiso le boqapi ba diaparo wa selemo le selemo o tla tshwarelwa Cape Town, Afrika Borwa ka la 14 ho isa la 16 kgweding e tlang. Ho tsa matjhaba ke bonyane batho ba 12 ba bolailweng ga barobong ba lemetse mantsibueng a maobane nakong eo borasethunya ba fafatsang baahi ba mekhukhu Cleveland, Johannesburg, Afrika Borwa ka lethala la dikulong. Ho ya ka sehlopha sa babueli ba ditokelo tsa botho sa Caminando Fronteras, ke bafalli ba ka hodimo 300 ba shweleng nakong eo ba lekang ho fihla lebopong la Spain ho tloha maqalong a selemo. Fumana ditaba ka botlalo ga metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.

baba ke a muti ba mpulusi waka mpulusi waka ke khale ke fuputa ke hloka tata iso ang pisa la morana ang kuka ang kontatela

0: ora le mamela PCFM le mamezi pina ya andile bitswang 10,000 people ke metsotso e mebedi fela re fogaletse ga ya bone hle ha le tsena go toba jwa le khete ga pita ge tle go tona e hlotsa tsa papa ditsamanga mo hofto ofi
1: PCFM
2: Sports. And here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Oh, Messi. Oh, are you kidding? Goal goes into the back of the net. It's set down. They draw first blood with under 15 remaining. And come on, Villiers.
3: You must, and you like it for the Pirates.
4: Zabana! Happy Chele, number one right back. Yama Paganilla, Frate Mulu, Mucieti, Bambino, Babarata.
1: Di Papadi who PCFM.
5: What up, PCFM? Good very day. Kali di sa kung matagi. Kita ka siya. PCFM na di 2.8. We are man on 4.3 megahertz. Hey, lebo asa kita. O ba di kaya uka. Hey, el trete tata ka mulu. Buti hari. Yena bakgoti ba hae ba ile mane Mexico yela ke ga ikho ke tiba ile batho be lori mhlomo ba ile ba bona gona bona ba saetse nna e tsi ilori ntlhake mo go bona motho saetse ka ile go a bona ilori le yena ka motho o tla tlamela ka ditshebe ngwana o tla tlamela ka ditshebe le bang hona le tabe ilori ke ya botsofe
0: tsa motsatsi ga nga se gore ke tlhaetse ka ke batla wa Mexico gore ke tlhaetse ka ke batla wa Mexico
5: o tloga se ganya gore na o tlhaetse
0: kae Ministry of Sports le fa a kwala botata a ikola ke batla wa Mexico nna ontsa al 24 wa se pele bafana bafana ba pa eitsana a re tsola pele boss
5: Tile ke kena ditabeng tsa ga butona le tabe ke le gore ke batla ke simolaetsa e ke o fueng ke ka mona ka motlhodi wa bophelo ka mona ka toting ka tshosane ke bane ba nang le bokoa ba kono ba ise go o jetse jetsa DJ Buti le mabombomo le maitheka le khetra ditsa ka nnete ba ke ba re etele ka kwano ka tshosane ke bane ba nang le bokoa ba kono DJ ba ite tlhabololo e nngwe fela e re nang le yona gagolo ga re batla go tlhabololwa ke radio fela gobane jwale ke a le moya pono ha re se bone wena kete ha re batla tlhabollo re mamela radio fela jwale ba itse ko vetse hore ka mokgwa ba gata machine after me five le PCFM ka nnete ke ba tsamele ka mona ka tsana ka mohloding wa bophelo ka moelo ke sekolo sa bane ba nang le bokoa ba pono Mabona PCFM
0: thank you motswalla ka re tla ba teng ka mono ka tsana ha funyane you will make it possible like it.
5: Ke re tlaetsa ngwana nna re tlaetsa ka itse ba le jare ke le ka bona ka mogho ba neng ba thabile ka teng ba ntse re ke re batla go bona ka ofela bo rido ka ofela ba tle ba tamele ka ba re ba tide e lo re ke tsaba tire
0: ka re bona kete ba tla re bona
5: ba tla le bona a ke ba le itse ya ka moya ha o se tla ha e o ntse o bua le yena wa o bona e bile o tsantsa o picture
0: ka moya ngwanaka
5: ke tshwalo ngwana nna
0: tsapsa
5: Nabona PCFM ka pele ka re ka go fela se sa batsa sa Kick for Life Juventus o tla hopola go taba e kgolo ya bona ke o ka bona hore bona ba nke dikagolo dipapodi tsena tsa Vodacom Premier League selemo sena se tla ntse o di mo sa 2026 7 season jwale re go tla re buisana le bana ba Premier League management committee go tlo bona bona lengolo le la Kick for Life Juventus ha le fihla ka go ha le fihla ka ro go Premier League ka ba bona ba ile ba beya ditaba tseno ka mogwafe jalo ditaba tseno ka ofela re tla nna re di sheba o renyana botelela ntle le mono re tla tla hata re sheba re ba pogona

0: bakho kutsi wena ubuya umuntu okay ki ake ana ubuya umuntu
1: if we win it I swear this one you win that game this three other game we take 9 points because the other ones remember they play Chiefs okay they play Sewelele you know Sima he like us huh? Sima he like us he will work for us he will fight for us but guys
0: tsala pele mo tsatsi
2: a sa gile mo gabe next a upi mo no na go mamela ke go re sema sema o tla ba winela sema o tla ba lwanela motho a tio ba ba rata a sa gile motho a te sa gile e fedile motho a
0: se re bona ntsa ba se re bona sa ba sebeletsa ba motho a tsa ba fa di papatsa
2: ya le motho a te o sala hletse ba ba bedi ka mono ba bona a te motho a te ba bona a te a go motho a te e hlagile taba yena gile ba mo captain ka mo ka stopping sa rona pirates ma thuje ya tsebe
0: tsala pele chakas
2: all right ma re pitsa fam ke re mo se tlo mo lenteng tsa tsila ka jeno ka le bitso ke thatela fa re ke phumo ke tsebala hape ka le bitso la mike e checka ke mo checka na ke checka lotion ke tsana ke itsa of them airwaves ka tsamara ba freaking ramosedi aka dj buta le le ba ntikwe mahalinkwane ma brafish chefm tsa tsela ka jeno gana le mokwetlisi ka mane ka stopping a sasi welele ke samasele he ka mane ka Bloemfontein ma brafish chefm le mokwetlisi wala pengkwano hla ka mane ka Mafetown ka Mafeteng ka lokwantlana mokwetlisi le solo lo siema ma brafish chefm coach
3: motati o swa ngwanese
2: ke na paetse coach a ke tsebo wena a ke tsebo wena coach o lwa ngolwa ngolwa ngolwa handle
3: moya kwa ole ola
2: usa ni
3: go mexico
2: i would like to fail coach sema ere ke tsala ka ntle ka tsaketella ka bona ka mo kala ka test ka tsaketella ka kala ka mona ya ba he ba tsuba ba africa o ka go joka africa borwa le sotho
3: ke africa borwa motho a di ke go atsa bana ba ntse ba ya sekolong jwale ga o phomole so bana ntse ba ya sekolong tse ke batla ka mona ke tsoma bana ba ya sekolong so ka nete a ke sa leteng tjena mme e nne be nna ba isang sekolo gobane ga sa ngata ke leng teng
2: all right mokotlisi o tlakile kanete mokotlisi o tlakile ga golo fela ga re shebe last season ene e qetang go fela mo e leng gore he setlhopha sa gago se flopile ganyane ka nnete he ka moka gore kalong mane go se ka ba mone a tenyana coach no gape papadi ya pele ke a gopola kapa ene le ka three ka go fela ka moka mono ga ba o benyana coach qetetse kore ganyane fela ka tlase go bracket bane ba top 8 o ka re motlhomong stopa sa gago bothata bo ile ba ba kwae kalong go ba re bone ka nnete he rounding ena bobele dipapadi stopa sa gago se sebetsa monate
3: ke dumedisa mamele ba PC motho a tee le mabomse mone le DJ ke re go wena di ka dika gantle go tuna gore qadile gampe o bolela gobane ga o ka gopola gantle nkela ba motho a lebalang ko gopotse go na ka mora papadi tsa pele ne re number one loko ko gopotse gopola sewelele se sebetsa ka godimo ka moo empa ga ka morago mono wa ba thatanyana ka mora papadi tse ka bane some le metso mmedi wa tsane ne re number mang ne re number 60
4: I'm not going to be able to do it. Ka nnete motho a tee ke team e ne batla e bontsha consistency e batla e re etsa bonnete ba gore ga re tlholo ke dipapadi ga ba re sa tlholo ke papadi re mpe re bele ntlha e le nngwe gobane ntlha e le nngwe eno e tla re thusa ntse re apele motho a teng
2: e jalo coach ebile ka ne ke tshwa kere ke a tseba le papadi ya pele fela ne leng ke ka three go le lerata ka mono empa ka boga mono tse mmalwanyana ya ba ka nnete go ba boimanyana coach jale ba papa fela hona le phetho tse ileng tsa etswa ka mono coach ha o qala mohlomong o qadile ona le botso ena na itibitibile freedom e felletseng ka go stopa ra re re ja sa sanga ke na le control ya di bapadi ke na le taolo ka ofela ya rona ho etsa halang ka go team ka pa mohlobo o nonzo na le tshitiso nyana o na le freedom ya o sebetsa ka mogo o tshwanela go sebetsa ka teng o batlang ka teng
4: botswa te jo la ga ile ga tshoka ga ke fitile le hore se kepe sense sense se tsamaya le ga ga ke fitla ga fitla sense re le buisa re bona hore sehlopa se se tsala papadi ya ona ya pele mme ka mogare papadi nyana tse mmalwa nyana ka botse pedi ke le ga bona ga le lwa nyana la ga buisebisana le chairman ya ka mme ka bo bontsha ma mabaka ke nang le ona maikutlo a ka ne ke nang le ona le monga ka lakatsa hore e ka o ka ba di diphetuo nyana mme o la mmamela gobane ka nnete o la phetiso wa ba jwalo ya ba neng ka nnete re tswela pele go tloga mo motho wa teng
2: all right mokwetsisi a ke utlwa gantle ke utlwa gantle ga nka ka botebo a che taba ko o batla ntho tse ngata motho a tsebang se ileng sa etsala le tse etsaetseng o utlwa gantle gore na o reng coach ka diphetuo tse ileng tsa etswa ga ne kene ka gare go lebala team ya gago eo sebeditseng ka la season ke team e leng gore wena o la fisa wa fua monyetla kapa wa fumana monyetla wa gore o batla dibapadi kapa o fumane jwale ai o sa ntse o na le dibapadi wa tshwanela gore bogolo o sebetse ka bateng
4: motho wa teng ke a kgona o ka gopola e ne le beke tse pedi fela pele e season e qala dibapadi sentse di di teng gobane chairman o na rekile setlhopha sa supa sport ka ofela le dikontraka tsa teng ka ofela le wena a ne ka ga o thola megawatse mo nna to o reetsa le wena mme bone o la etsa gore ya ga team e fitlha ke fitlha ka ga setlhopha ka bona gore ga go na le mathatanyana a teng gagolo dibapadi tsen se di di teng mono gona gone ditso ne di bone selepe se batle se ba rema mme ne o bona gore tlile moya o bona o fatshe gagolo mme ka ne le chairman e ka mojwetsa ka re chairman ke tlotla ke batla dibapadinyana tse di ntse ke nagan di ka nthusa tse di ntse ke di tsebang tse ke tsebang tse ke nagana gore di ka re tlakala ka experience nyana gore tle re bone gore ga ntse re apele setlhopha sa gona se lesesa gangwe ke selepe mme ka nnete ke ga tlameya go batla dibapadi tse e leng go fumana go tse dintsi a bongata ba tsone ne di sena di team kapa o ne a tswa setlhopheng sa gae moo a neng a sa bapale teng mme gone go bolela gore go tlang ka nakonyana le go bona gore ba tlwaele ka mogo o ke sebetsang ka teng ba tlwaele go utlwisa gore na e be jwale se ba le sewelele na sewelele mona ke sebetsa jwang
2: all right coach o itse le rekile botlhe le ba rekelela dibapadi tse kang ndlovu le sebapadi se a ne maboe ga e ka ba bakarolo ya team ya gago chiefs ile etsa bange la ba ba tlaka peke lona ba ileng ba ba lokolo
4: la ke bua le wena motho wa te ke re ke fitlhile mono ga ke tsebe se etsaetseng go ganne ke seko re ka e fitlha ga ke fitlha lebale ne sentse ba le seo motho wa teng
2: all right coach go na le dibapadi tse ke gopolang fanane ke motho wa te
0: ya motho wa te
2: a na mfane wa chiefs wa left back ana bapala ne yana ala a khabatsha chiefs ka final ya AFCON
4: ka tlo ya la
0: mokotisi wa ke re no a tsiba motho wa te
2: le le bale ya gipo sana le bale ya bana mashiane le zwane coach bate ba ile ba bateng ka bona ka stopping sa siwelele e le dilone ka bona ka stopping sa Kaizer Chiefs ka Potso Kaizer Chiefs ga bona ba sa fumane game time e be mohlomong botata ela ba
4: motho ate jola ka se ile ka hlalosa pejana hore di bapadi tsenga tse ge dithotseng ene le ho bane ne di sina di pap di team e le ho motho ntwe ne re isang free agent ka pa team nya hai half man game time ona le bo le motse pedi ya sa bapale mme ho no ha ba fika ka stome sa siwelele ne ke tlameha ho bona ho siwelele ke a se tisa ke ka hona ke tsebe ho bona hore ke save us club sa sa siwelele for se hlasetla mme ho no bolela hore tla re sebetsa ka thata ha ho ke tlameha ho tshintsha ntho tsenga ta ho le ka mogho ke sebetsang ka ding intensity ya session tsa ka e batla ile ho dimo ha ho mme ho no bolela hore batho ba se ba se ka bana nna go tle ba sa bapale kae kae ba tla utlwa ba tla thata fall empa go bua ka Zwane le Happy ke di player tse le hore ke di player tse ntle gore ba irana le boiphihlelo bona bo makatsa empa ne le sehlopheng sa ka ke motho a etsa team ya ka man le boikwetliso ke sheba teng mme ka ntse ke sheba ka mogo bashanyana ba bangwe ba sebetsang ka teng le bona ntse ke ba bapisa jwalo ata ke ba kgaleletse ba kene bapadinyana tse ding empa ke le ka bona gore etlile ba batla ba struggle motho wa teng mme ne ke tlameha gore ke bone gore ke sebedisa batho ba e leng gore ke bone ka ba ready for papadi e bang tla ge e shebile
2: a o hlakile mokotisi a re feta seasone ke eno ile e fedile jwale re tata go bona mona gothe o na le Pirates e nkile ngwato e nkile lungu mokotlise re ba fana bana ke bona ba ile ngore ba sebedi jantle ka po ke ba ba ba sebedi teng ha to pensa si welele la sezere mokotlise re na na re si welele wele tla ba tshwarella bana ba sebedi teng monate e be se difa pa mono ke re bone ba announce officially ke se pa sa no pirates mokotlise e ha ile je e ruang ha e ha e ha yo sebetsa hantle hampe mo go tlisa hore di bapaditse hore ntsena le sentse di sebetsa hantle ka tla tseletsa ka mang le mang e be di bapaditse melo di a tsama
4: ntshira go hloko motho a tie ntshira go hloko taba eno e mpaneleng he se bapadi a se ma khulong wa matala o ke wa se ma ka pele ke le ka hlalosa go chairman ya ka hore ke be di contract tsa team o re ke letse nthongwe le engwe di contract ka mkhone sentse di ka tie mme ga nnete hona le tse tsa tsa hana jwala ha sentse sentse trofela ke bona hore jwale ke iphenye kolla ke batla hore ke tsa team ya ka se hla se tlang ke sheba ke chairman a mpula di contract tsa di player ga ke bona hore tsena sentse di contract ka nnete o no sontse ona le ntse sentse di tumela ne sentse di dite go tloa ha team ne se le pele gona re fitla kwa ne o thata hore re tswe go tsona tse ding no fumana hore ka nnete ka mogo ha ba watsa se kopa sa super sport ne se tshetswa ke multi choice multi choice wa tsiba ene tsa mokotla go lo ntate ke di skotlo fela ka ntle ka mo mme ho no bolela hore di ba ba patse ngathe ne di package ntse o dimo ha go ne ka nnete ra bolela ke le ka bua le chairman ka nnete le yona se ka mo bolela e tlame etse business sense is a businessman ke ba pele ga bua le tsona ka ofela ga ba jetse ba batlang go ba keepe ne ba tla tla qala di contract tse ntsha le bona ne ile ke sa ba hatelle ke ba jetse ke ba batlang go dula ba tla dula empa ba batlang go tsamaya ka ba tsentse ba na le tumelo tse sentse ba di ntse ka nnete ga no ba ema ka pele ke yona fela ntho e tsaetseng ya gore ka nnete e la re tshwara ga ha go fela nako ne re bula jwale re sheba re re fumano icon tsena tse ding ka nnete ka tla di re imela haholo ke le ka utlwa bohloko bono ha ntse ke le stopeng sane se sa Bloemfontein Bloemfontein Celtic ke bona o ka ka ba ha ga se tla mona se se tlo ho fumana meputso
2: e ya already go tlisa ga ya fela sentse re re re ha ba ketello ona re ke ba no ba mari ba pari ba tsama ile mohlomo mpele se tsene kala ka ba le papadi jamo pa fa tso ko sane go ka nna bana ba bang ba tsamaya motlhomo jole ka go ntse go ba bangwe no sontse na le ditumelelano ba bangwe ke di-offera tse ka nnang tsa entire sa presidente jole ka go buile ka taba ya business gape mo na le bane wena tabeng ya budget ga o shebe-shebile o tlo tlala setsene jale ona jale e teng e leng go tla e fumana gore hai tla ke lo batla dibapadi tse e leng gore ke a bona gore ke ane mane ke a matla ke ane mane ke a matla motlhomo le a seturo wa kalo kapo ntse o tlo tswela pele o etse one wa gao re o tsebang gore o etsa ka nepagalo wa gore o ba shebe ba fara ba di-tournamenteng tse ka thoko tsane tse nyane boemong ba di amatšhaga motlhomong e be wa banka o tlo tla o ba disa setopeng sa sebelele
4: motho ya te ke batla ke bue kannete chairman account support agolo kannete re dumelelane ehlile o mphile gore a ke batla dibapadi tseo ke di batlang mme gagologolo sobane ke sa gore gagolo empa le tsone tsa di amatšhaga dibapading ke a o tiisetsa ke re batla ba teng o tla bona chairman ka nnete o nsupportile gagolo re sebetsa gantle gagolo le ena ne ke ile papading ya dikwena mane nka ane ke re ehlile ke agetse leitlhomo ehlile go na le e moetle le mosebileng ka itlhole maatla ga ntse ke bonchang ke be ka bolela lebitso la gae batse ke ne ka founela chairman ka ka mora papadi eno gangang ke sebeletseng e le nngwe ga ne ba bapa super sun sa Kenya ke motho ya lesela ke mokgolo wa ke mo shebile ntse ke shebelela so nako ngwe ga ke tlile gae mono kapo ke shebile dipapadi tse dingwe pabalo ba bapalang ka ntle o naga ntse ke sheba motho wa tee ka nnetse nka o joetsa go tlile ditumelelano dipuisano di teng ga o se o ka o ba di ditumelelano empa go na le mongwe e ke tla motlhotha ka gae ka mono ke shone motho wa tee ga setla setla setla tla
2: taba tse bonate kanete ko o bone le ba bang ka nnete barati ba papadi ya bolo batho ba bagolo ka nnete ba lenkile mo le le shebeleletse naga ya rona ya Lesotho naga ya heno ka nnete ya bapalo ebile le yane ya Benny McCarthy ya Kenya ka mogodi taba di ka teng a re le bogagolo coach a motlhankana a tloile a ile o siwelele re se re re lwa le hi kona bophelo ba gae bo a fetoa coacha
0: bonyane o fumana streke motho ate a ka fana ka streke fela gore bonyane ke streke sefeng
4: ba bang ke batlwa ba utlwa gona ke bua ka ma se ba motelela matlho ebe batlwa ba ntshwa bolaena Nidisi kibule la gere chena kibuwa loe na chena kene si kibuwa le chemene aka pili nyana kibuwa le lona na juwa loe. Ikleka neto ntise di zewa emuna. Dipuisa no chakona kandirise di tu hule aholo mshangani nwa hao. Utata kamoni. Mingo nuto tautusha papa sikopasana hao. Laka hawa diwa palizenga ata aholo zewa palankante. Una hayalo sotu. Ika kutusha aholo. Ika kutusha kushbobo aholo kushmotulu hore. Kibele sikopasema ata kuta ituise papa nitena za di qualifier za kona za afko.
2: Thank you, Coach Pilikia. Welcome home. Ubuile taba yung mumuna, and Chayungwe, you negitro yibosa ya go lihore. Kim netela says any. Ukatelet Hanyan fella, a katasa bracket about Hope Jimpa. Hey, Tabayane, I didn't shall in China, little came a coach Jorana. But Tata when a Buluka Yobani, eh, Motor Shabo Banore, Canada Mariba Paricamono. Neba parisima na tsa quality fela go kora ela ba botata coach o hanneka
4: ka le se motho a tse ba parisika sa mirno go bichula ba le go balo isa a sa gona go ba bala go hang tadi se hlensena se tsetang o feta mohlangane ka sa zakhele le pasa le ena o la bona la a soko sokura nyanyana tene ba le tene ba tla ba di campa ba le ba se jo se bile tsa mkhone kana hanneka tadi mohlangane tlhale ke na le ena e leng Sivyo magidigidi. Ana fita ichola super sporte ni naki munga tasmo nubanu wama nyane wana naki abanka. Ula atama ya. Siya wapatama hile. Hase zini. Afez round defer. Ako gili nkazini. Mika mga umunu. Kili awali kemelena le tsebea. Mika mga umunu. Tlame re lukise o banjwa le se se go reka o banjwa le foreign coach ane se re tshwere ke mo go ile ka bona ka tlame o chintsha ka bokena le bona la bona mhlangano la lungu ke motlosa ka mane ka wing ke mo isa pele mane o bane ka baka la speed sa ha ke se bitsa ka mogwa o mong ke mo jwetsa pa le jwang ya ba jwa le ke a theoa ya le o di si mane ke nyo la ba banyanyana ke bona gore ke tla ba le mathata motho a teng me ga tse ba re setlhopha sa sebile le gore thata ba gona le di dintla mpa ne re tsewa ka go ga e leng go thata go tla go ga empaneleng he motho a te ntse re lokisa taba eno ke sebeditse gantle gagolo ka nnete gobane ke gona bana go feleletse re le positioning ya leshome mme gono wa bontsha gore first round re nkile about 16 points, second round re nkile 21 points, ya re beba 37 points ka 14 clean sheets. So no gono bontsha gore di-clean sheet tsena tse 14 gane re na di batlha ba dintlha be re kogile la 1-1 kabe re le gole gagolo motho a te.
2: Thank you coach apakatsa gore ehle rounding ya bobedi ya dipapa kanete le sebedi tsantle le sebedi tsantle ka nete coach round ya bobedi tsalo la le motho ana na lona la fela ga re tetela ya coach di akala o sane papadi tsa mopalo fatshe di go botsa fela hona o tlaka mono ka bedwe premiership ka borwa o bona menyetla a bona LFM coach ba ka fihla go kae lo gona mo hlo montsha wena ka mo go shebile ka tena ha o bona nyana matla ke fe
4: Tlo mapapadi e thata golo ya o sasa gobane ba bapala ke the host le Mexico e tla bena le balatedi ba yone ba palela lapeng empaneneng gono go bolela gore bafana ba tla sebetsa ka thata golo ba ke team e le ya improve golo tlasa mokwetlisi ntate Hugo Bruce mme ba re fela go bona kare a ke papadi e leng gore gatlhile a cheka nete ke bone ka e tla ba boima gagolo ga e baneneng e sa be draw ke bone ka Mexico e tla ba yone e tlang ka dintlha motho wa te go latela maemo ke a bang ke a bona gore a tla ba le teng ka mono ka Mexico ka batshetsi ba yona ba bangata e le papadi ya pele ya o bula dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe empaneneng bafana e monyetlong o motlha golo bane jwale ka nnete FIFA e le a tšhintšha retrack e ketsa di-team ka mono mme go bolela gore team groupong go qualify di-team tse tharo mme ke dumela go bafana e tla ba engwe ya di-team tse tharo tse tla fetela mokgatlhelong o latelang team e ke bona ka e na le e ya ntshosa man France man ke ba gae le bona wa tsewa ga ka tlhaga ba tla gantle motso wa bona ga ba ka ba ga ba gambe kwana mo baleng teng a ba tla gopela gona motho wa tere ga ba
5: kopeomono
4: ka nna ba utswela ga eso sa maria mane ga ka tlhaga diba gambe ke bona e le France ntate ke bona ka kare ke yona e batlang e ntshosa ke bona ka ka nnang ka mogopono wa lefatshe
2: ne ke bua le motho wa tee maobane ke bua golo ka mfane eno Michael Olise elantsa e mfane wa ke tla mmona gore na o itsela ba le ene ka nna ba kwa gaemo
4: ke re France ntate ga o ka tlha wa ga teba ganta ba ka ba re ga ba gambe ka sepoga kwa o tla bona ba tla gopea o tla bona o na le ngwaneno mono ga o wa sheba ngwana mbapekenwa mona o theowa ke swim
2: I believe in a whole coach. You can do it. Pomonamanati, a shaker or Pomona, no Sibetamanatica Mono, a Gafrica, regular coach, no, another zone to Mudia, Villa Lapona Rally, Ratabua, Hapaparizamo Palafati Fella, Villa Serea, Rahabil Moliki, a couple of sitting in Tango Calating, a coach, Ribuela Rutorna, the Petro Setina Griffe.
4: I was able to get a lot of money.
2: I'm going to go to the coach.
4: I'm not sure if you're a good person.

Mamela PCFM sense go dumedisa hohle mo leng teng ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bold melo yellow the 13 finest ya PCFM hunter tai kuno pontse go bedu ke lebe motho a bitswang DJ Boots o na tsa male le bo hantikwe aka mabumbum o ka rengyana ya boraro fitletse o rengyana botshelela ba o tshwere hantle ka mansion afternoon drive ne ba o tshwere ha monate ya holo ke rapide ho lokela ho yetse tshela mshimano wa ka ile ho ntho tsa ka disketsa ho qaka ka mona ho ntse o matha ka tsona hobane jwale pizza itletse ka jenu jwale re bona bona taba tsa rona ditsama ka mogofi he ke tlotla re sheba se tlo ba sana sa kick for life juventud ke tlotla re sheba ka setlobeng sana sa diwodi ke tlotla re sheba ka setlobeng sana sa dijabatu football club matama football club ka mana ka lmps hopola hore committee ho bonala etlatla e kgethwa ka po re tlatla re bona bona bona ba ntse ba sebetsa jwang kgethong ya committee ya bona e tlotla e tsamaisa setlhopha he ka tla re sheba gona taba tsa gona ditsamaya ka mogofi re ke etse tsena fela e le gore ntho tsa ka ditsebe o ba machina ye ka bala ka tlobetsane sa diwodi ba itse ho be ka mono jwale ke batla ke hle ke qale ke mathele ka mono ka tlobetsane seno sa diwodi football club ke bona gona nke be ka kopana le yena pekepeke wa tseba ke bua ka pekepeke tsena ka ba ka hopola motho a bitsang Thabelang Tau are hey pekepeke ha ka re ke o mpitsa pekepeke ke Thabelang pekepeke a se nna ke moga phasuma ye ka mana ka setlobeng sane sa mahlama ka mana ka setlobeng sane sa Bantu football club ke tla kena ka mono ke bona gona re thola Mramswati jwang e bang ke sa thole Mramswati ke tla thola yena general manager ya setlhoba seno sa football club.

0: tshekere ke ra dithuti tse ba ka ba go hora ke na o tsona wa di tsaba ha di dula fatshe ka masako ka ke se dinela la ka dumellana wa ke tsa wa ba tsa wa etsa empa lo ha ke hloseletsa ka poti bua etsa ka ke a hlosetsa e be di tsaba ha di tsapeka mo re ding ka teng empa etsa ya re tsetile ka ka khutla go tlo go ba sotho tlo ka re ile ka ba tsa hore na selo sa rona ke se
1: Mutimba basuthu ba le babontsha ke a tswa tabeno DJ Butsi una ntsa hla ka yona a ntsa bua ka yona a re jwale matlama ine sina the legal document e lo re tla e ka etsa present mabapile le balelana la matlama football club ho fitheletsa jwale hona le tokomane tse le qetelletseng le dikopanye hore le etse present ho mmuso masipala e lo ga ditaba tsa lona di ntse di tswela pele bonyane ho bona di tokomane tse le reng ho tsona le ho itseng le ho itseng le ho itseng
0: ha o bua ka ntho o thweng ke a legal document wane empa re fele lore ka nako e nngwe o ka etsala gore o jue mmetwana ore o jua mmetwana ko gore malome ga setse wena kete o ka etsala o fumane o sa tse wena o etsa e tsetsang gore ebe balae empa ga le wa kgutsa ga malome se ka nketsa tsena wa ngwatla ya ke sena letho le gona bane re re a document tsa gore di ngotswe historical dating gore na mo ke o kae e tla da e sebetsa gobane le lesi e tla da e tlatsa gore na lesi e fungwane ka moga nako e kae ga ra tsamaisa di enepaetseng na ga ebe ditumela di etsetse pele mokgwa wa lesi ba teng se se re ba fumane lesi bang empa go na le erete document e le gore sena sentse se tsholege le gaga o kete ga o na le komiti go na le ntho tse o tlatsa o di etsa pele o fitlha go jale le gona go ntse go tshwana fela gore mabitso a rona a tlatsa gore re na le kagolo ke mogore ntse re fumana ga ba fala mono ga ditumelano tse ebileng re nag le tsona le bona e len masepala mutual agreement e le goreng e ntse e le tengwana ka elelwa ga ba ba di-student ke tokelwa ga bareletse ba tse ba di-student e le gore le gona re tlhetse sote gore e kae kae le gona ne ge ba nothufa bane ge tseba gore re na le tseditsone mmo le bone gore re tla ba le event mme o ne o sena gang sena se bontsha gore ga o kala go ba jwalo o bontshala go na le tukomane tse dingwe
1: a o ihlakisitse mothimba ke ntse ke tshwa re tla lokisa le mamero ya PCFM re tle re bona gore motlhomong re tle re utlwe re bue le bana le bana ba masepala go utlwe go na le bona maemo ke a feng motlhomong le mmuso o neng o entse di-represent ka tlare boneng buise di-representative tsa bona kopanong eno e le gore go utlwe gona bona ntlhakemo ya bona ke efeng eng e le gore basotho ba tseba kao fela mothimba ga itebela ngwana mme ga ke tse bona o na le tse o batlang go ketela ka tsone
0: netamo le mo ke pa yeta ba sotho pela gore ba tsiyo ga tabena a seng ke taba ka tabelo tsa ba go bua le ga batla e tse ile tsa ba tsama go we ha o feel sad empa e ka le le potla ke ke bontsha ba sotho pela gore motho lo le ka go le dile ka tabe go kopane ka mane e ka tsenula me lo re e tsebele e tsa pa tse butswang ka go ke french driver go bana ona le ma french le tlokometse mo go bonyane re tlokane ga etele ga be mo se tlo bua tsa tlhopa sa matama ke re ha tere le di papadi tsa tere ka batlo ra tsa e lo re ne re build relationship mme ne re nyole le me ya batho ba nyaha o bua ka pa yo
1: o lo ba para di thing
0: ke boetse ka mo re na le team ya coaching e teng re na le mo team poso re na le spateng re na le matama legends e tlang kana le chakalaka go boetse re na le supporters committee e lo re ga o fela ma french ane ke a boletseng plus supporters committee e ka ba ona a bapala mmo empa matama legends yona e tlatleng ka specifically le chakalaka
1: na jobe bo le kawe jwale ka e le batho ba matlama supporters committee ba tla e kgona je
0: el kawe
1: lukile ngwana mme re tla bona gona taba tsa bona di tsamaya jwang
0: ke o taba ka kaso
1: we lead
0: and they all
1: And they all follow. Remember PCFM, Kimu Timba, was to Basalisa Matama Football Club. How did China Kilukela Kimati? Ki telling Ata, Jole Mutwagisa Mutuli, Kiamufita, Erikitsi. Erikitsi, remember PCFM, Kapla Kapital Fella, Kibono Rona Kitola, Mutwabitan, Basden, Kastubin Sanisa, Mahala. O tla hopola ka mongwa ditaba tsana tsa half past six. Re tlo tla re buisana le motho a bitswang Ntata Ramakatsa ke ile ga lukisa le yena re tla tla rutla gona e be kopano ya bona ya di president e ka ba e ka jeng jwale ke tshepa gore e tla re kamogana ditaba tsane tsa half past six ka nnete ba tlabe ba lukile ke tshepa gore e tla re kamogana ditaba tsane tsa half past six ba tlabe ba lukile mohlomong ba re fe gona e ka ba ho seleditswe jwa diqeto tse fitletsweng e ka ba gidifeng hape taba engwe e le gore re tla tla re utlwa mhlomong e le mofetola re tla tla go utlwa gona ebe taba ya ne e amang setlhopha sa Kick for Life Juventud e ka ba yona e ntse e tsamaya ka mogofi. Kick for Life e kopile gore ka nnete e be lo ka thoko dipapadi tsena tsa Vodacom Premier League selemong sena se e tlang sa 2026-2027 season jole bona e le Premier League Management Committee ke bona ba tlatla ba re tlhalosetsa gona na ba amoetse taba eo ba e fetiseditse go mogatlho o tsamaisang bolo Lesotho mogatlho ona ore di ka teng tsa ditaba tseo kelefe buden shapuzet o monate tse ntšha dire ka go setlhopha sa dija batho football club motho ya a bitswang Bushi Moletsane e leng gore kontraka gae ga e ka ba ya eketswa kapa ga e a eketswa o tloeletse setlhopha seno kapa o kgaoana le setlhopha jwalo a ntse a kolotwa ke setlhopha tsena tse ntšha di a tswela pele di re ka nako e leng gore setlhopha ne ntse se sa sebetse gantle Bushi Moletsane o ile a kgaolelwa tšhelete e kalo ka sekete le makgolo a magago sekete le makgolo a mahlano e leng 1.5 e leng 1500 ka o tšhelete a e golang gobane setlhopha go thwe ne sa sebetse gantle jwale ga setlhopha se sebetse gantle ya ba jwale tšhelete ya motho ya bitswang Bushi Moletsane ga e sa gotlela go yena go fitlheletse kontraka e be e fela e ba jwale setlhopha ebile seng ka Vodacom Premier League a ntse a kgaoletswe sekete le makgolo ya mahlano ke tse ntšha ke menyenyetsi ga ke tse bona o ka reng ka
0: tsonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: le re ga ka pa e tlhaga di tshile tsa pole ya ka di ditse ke nna la mahlaku ka o fela go bana ha jwa lo santse lo fana ka tsa go le le jo la ke nna ke tla tlamela ke tsama le mahlaku ka o fela ke tle ke di tsema ba le di tsakile jo le di tsena ke go wa ukwa di go tsinya la ho lo nna di tlamela ha ke ya o tsona ke be se
1: empa he ka bogutshwana ha ke batle o kena ho tsona jo le ka o tsho ke ditaba tse o nan tse ke lentsa fitla ditseleng tsa ho ka poche
2: ke taba tse ntsha ka ka
1: pa okay a re tsale pele bugen a ke wa go tsiba mai tshaka o sa lokolotsi di sniffing dogs tse sentse re mathafatsi sentse re mathafatsi
2: a e ka ka pe go re ke se di go re ke ga ka ka go di pontsi go di hallo mahala hallo
1: hallo mahala hallo
2: e a ke tshilo ya le so tlile le ka maoto ka ka pe go ne ke se di go re wa ke ba tsena tsi ba tsang di shaba shaba ka ka se di taba di dira tsa yo pa mo se di jwa ka twa ka ho ke se ba tsho tsa ba tsho se ke ba ga ka pula di ya ba tsho ke tsa ba tsho ke tla fana ka tsona ntate di thetha e di ho teng o go tsiba go ka opa ka mpuri ne ke se di go go se bile tsa le fumane le ngolo le bo ntsha go kontraka ha ka se go ntsha go tsapa tsho ha mo ngo la mo tsholo tsho ke bile di mahatsi e ne le go tsipa coach le tima se sa re le tate maida mo pina ke a gola ba o tetela di-tipical ya ka ditaba sa seko mokwena bogale ke batho ba le ba bane ba sa go tipical bao bona ke buang phatlhalatso ga annete kone ba fumane mangwelo a bontsha mo go dikontraka tsa bone di ka sentšhafatso empa he ne ntse ke iteke taba tse ke tla bua ka tsona motlhang e bampa bakwetse ba teng ba le teng gobane ga ke motho a ratang go pheta disela ga golonyana tsena se senang tlhabong ke batlhela ke diotla ke le lefutu ke re fo keo it's out for you and it's get away from shit you go ba le ha ntse di rutse o tike tla go tla go tsona nne
1: a re o tla be o no ba fe o ba le jwale re tla be re ba fe the headlines tsentse ndikena ka go di hlopa ka ofe o no ba fe go na o ntsokela ba babedi a le mong ba ba ga go jwalo jwa
2: a e ka ka peng go le ke se bile go bi la tsene ke se tsa ke ga tsi wa telephone ke se ga tsala le ha ba le le ba tswa ba lo gona lo go ba ha ke ba ke ke ga tsala le le futhi ya ke pa ka lo empa ha ka bo tshwara le ntseng ka e bua ng gore tsela ga di hlopa tso hle le gona taba yo go ye ntsetsiwa ka go hlopa sa mahala ona ke ntse e le o ne ka o ntsha fa di kontraka tsa ba ntse ba le teng ka go se hlopa ke me teng ke tswa kwana le kwana le kwana ntse re shaba shela empa ke tshepa o fiela ke tla go fa ntse ngwe le ngwe ba ka di tshu ke tla be la so go pa se ke tla ya ke tla le la o jwale ntho ngwe lengwe e tlabe le pepelele ya lepoaneng jwale ge ke tla ngwathela basotho ba je ba gona bogolo ba ditaba ona jwale ke ntse ke go gathatsa ka tsona ke tsa operation lekoa jwale ka benke yone ena ka sonta ke tlabe ke le qene mane nnete ya kolo bula branch olo lokisetsa go bula branch sentse ke re ba ditlhophe mono kapo ke e tlameku primary a ke sa gopolana ke ang ya padišeleng fela ke tla ba lebale mono ka sonta ke o tla re tlhopha gorena go tloga mono re yaka ebe ga ke gotla gore tsa bo bone ke tla kena ga mmatlana le teng ka mosebetsi o tshwanang ke ntse le bodisetsa batho mmatlana ona mafelo a goi ge ya e bua ka gola taba e nka tletelang ka yona fela ko gore nne ke go thatlhe mahala otlhong go na le taba tse ntseng dišha gore ka nna ba HKA sema so chesna wa provider sethomašonong e ka nna ba o tlalatla setlhoka ae e pepe taba eno ntle le yena moetapele wa setlhoka ya bobedi ntle le yane ya gore toko ke ene re tlatlang o enka e ntšhatšhatšha e ntle histori ka gara naga ya Lesotho e ka nna ya phamola taba e jalo ga e yo ntate re itšhapetse batho sekolo 19 games win only 8 draws.
1: I re ena ya mohope ki arabe jwala ka o so e jwetse ba sotu tshina. Ndata ga makatsa ile PR ka pa ile pekepeke. Ya Premier League Management Committee. We itse hona di dipapadi tse ka bantse go bedi ka ofela. Tse le go ho ya ka bona ha ba di sheba. E ka ding khaletsuka la ne la max fixing. Jwala we itse e bang ditlhopha tse ka tlase di angwe ke dipapadi tsena ge ka na ga bona ditlhopha tseno di shejuwa motlho mongwe se tswileng gobane se angwe ke ditaba tsena e ba jale le se a gutla ka go Premier League ha e ben le tsane tse nkileng league e ba dingga letsuka la max fixing ge ka na ga bona ba gotsisetswa kapo ba amuwa kapo yeno ebile ba tshwela 650,000 ke ditaba tse re di buileng ka le yena gona mo
2: okay ka kapo yo gola go lo hala jwa ka o tshilo re ke ga diphatlalatso wa PL MC fela nna ntse ke tsiba go go di jaba tso ke mpudi ke yone tla ya chefu go ba la o so sheba ha o ka batla wa phanyolo o tso bona hore ke yona fela ene yo lo ke le bona to fule le ke se ke ya tsaba
1: ei
2: ke tso go je pa so nna ba go ba te ba di ba bona bona ke hopo nna lo ela wa se ba ga batho ba batsha papa di nya bolo ga di tseba di tsaba tse ile tsa etsa ha tse ile tsa tsa se ha ke khala mo ba mola ho lo sa ho ke e ka nna ya bona le sehlopa se se se be ntse di poe ya sa moral fight ka ga tsang ka mo hopo ntate wa Premier League ha ke ba tlo kena mo nempa ke go mpala ohle ha ba go thala ka tsa pego
1: ka le bo se seng o ntse o le ho se seng sehlopa kana go eno ke a tsebane ke bapala team e bitswang FC Dikgopo jwala ge tsaka le sehlopha seno go ka kena ka ga top 4 jwala ge le kana ga dipoints le sehlopha seno e re feta ka goal le nngwe fela sehlopha seno ge fitla ga bapala le bantu ka mana ka LDF ground mofu motlatsi shale e ne le ena mokotlisi wa bantu jwala ntate motheo mahapi 626 e le ena mokotlisi wa sehlopha seno sa FC Dikgopo ha re keta o ja bantu 2-1 ya ba setlhopha seno di ile half timing e le 1-0 e la ga di gutla ga ukwa go thwe final score ke 13-0 wa se gopola setlhopha seo ne seja setlhopha se seng sa melele sena ne seja sa melele jwale di ile half time momamedi ile 1-0 e raga di gutla ka ukwa gothwe ke 13-0 ka ukwa motho a bitswang makaran a o lokile budan
2: a re kopane mono primary school ka pila so ka le bale ke ke mo se ditse mo go di se di tloba le nete se di go bu ke le kopa sa mara mo se jo mo go lo ntse go yetsa go le ka go tsene ka botsitsi wa le se so pa o se sheba ka nna ba se di se le se kopa go la se tloka botsitsi bo le pa itse go mo se ditse go tloba go yetsa ha o ntumela a ke tsala le
1: le let the good time roll lolo let the good time roll
2: ka ka pa
1: Mabela PCFM, ke motho a bitswang Basden ka sekobetsane sa Dijaba 2 Football Club. Ka nnete o di beile hantle haholo. Re a di hopola le tsona tseng. Ke re, e nngwe ne o tle nngwe 13-0 mo. E nngwe ya o tle nngwe 21-0. E le gore taba ena max fixing ha ya qala hona jwang. Just that rona re le Lesotho, lefa le Premier League. Ha le ya ka la nkella taba tsena di santsane di qala. Ba teng batho be le gore menyenyetsi ya bontsha gore ba ameya ditabeng tsa max fixing. Dipapading tseno tsa morao. Jwale ha ebeng ho no na le team ene o tle nngwe 13-0, e nngwe ya o tle nngwe 21-0, hana moo Lesotho, e nngwe ya o tle nngwe 15-0, Premier League. Jwale nna ke re taba tsena tsa max fixing ha di a qala hona jwale. Ke ditaba tse ileng tsa qala pele, empa lefa le Lesotho Football Association ha le a ka la nkella taba tsena very serious. Hobane jwale ha ebe mofani kore sentse ke re na ha ebe mofani a ka thola hore ho na le max fixing ho tlo tla ho etsa lebo na le a bona hore tlo tla lahlelwa ke sponsor. Ha ebe ngana jwale mofani o fana ka dimilione ya dilemo tse itseng, ebe jwale liki ya e fela ho na le taba tsa max fixing ye e reng ho mofani. TV ke ene se fuye 650,000 le mehope le medale ba tsamaile o ile makgwarana. Se ke re ha o ka etsahala jwale ba tlotla ba enka ka ya 650,000. Mamela PCFM re ke ya kamana ka ditabeng tsona re tlotla ka dibalwa ke Thato Mafantiri tsa sekgowa kwano hantata ya koropong tse kgubelo.

a medi metsotso ke medi re fa le soga ya bosupa re go dumedise re boka dikgomo tlo mo metseng lona teng nana le kenang ha jwa le ke la ditaba kwa no PCFM lona le biso ka re ke setlhotlolong ka jeno ke la bogago me go diena ya Phupjane fela matsatsi a le shome a le selmo sona ke sa ke dipedi mafwa be di le metso e tsheletseng me he le ka jeno re teng re le PCFM re tlo PCFM di teng taba tse go tshwaretseng tsona tse re tlang ho fa tsona go tlona jwa le fela man horeng ya bo robong le na ke le tlang ho ena manta ho isela bo hlano o tla hore nya bo tshelela man horeng manta of tshela labone tshwarelo manta of tshela labone o tla hore nya bo super fitlela man horeng ya bo robong ba ka le sentu ba ka hobela lena moyeng ke nna thapelo le kanyane mme ke tsa majelo le ntate Teboho Sotho ke ene le hore he o tla nne a beline ka kwano fitla man horeng ya bo robong ge ke le boya holo hore tlile go jelo ba mena station sena sa PCFM re sa ka utlwa ke le kwano mona avani re he re tle re hatele pele re go gauleletse go tshwaretseng tsona ka ka jeno metsotsona jole dile hantle go emegago re fa letseo ga ena ya bosupa kele boya basebetsi mmogo le nya baloteng ka mogo ena sepe o tswa jelo bosimosele re bile a bolo o tlabela kopana gape le mona o sane le gona lolwa ko ano monae re tla sutela ba ba basebetsi mmogo le gona ba tswele pele ka lenaneo jalo ka jeno jalo ka ga kgwedi ena ya Phupjane fela jalo matsatsi a lesome go na le tse e leng gore he di le tsatlha tsa itsagala ka jeno mme ga re hetla morago re e fumana gore diketsagalo tsa botlhokwa di le tsa itsagala mo e leng gore he re tsepamisa maikutlo a rona ntweng ya bobedi ya lefatshe ka la lesome kgweding ena ya Phupjane selemong sa 1970 Italy tlasa boetapele ba mohatelli Benito Mussolini e keneng jalo ka molao ntweng ya lefatshe ya bobedi ka go phatlhalatsa jalo ntwa kgatlhanong le Britane mmogo le Fora ke tse ding tsa tse e leng gore ga di le tsa tlhatsa e tsagala go na letsatsing lona lena jale ka la 10 Phupjane sona selemong seo sa 1940 Mussolini o ile a bua jalo le tshwele le legolo a le mane mathuleng a Plaza Venezia ke mane Roma mme puong ya ga o ile a phatlhalatsa jalo gore Italy e phatlhalatse jalo ntwa kgatlhanong le Great Britain mmogo le Fora mme e tlalana jalo mmogo le Germany kapa e tlatlhebe ka letlhakoreng la Germany e leng Germany ntweng e jwalo a tho feta mono ka jeno historing re hopola ke tsagalo ya bohlokwa boitsekong ba tekano mosebetsing inequality mo ile go kala le shume Phupjane selemong sa 1963 ke mo ile go Equal Pay Act ya 1963 ile a tekenwa mme jwale ya e ba molao ke mo presidente wa nako eno wa naga ya America e leng John F. Kennedy dinageng tse kopaneng tsa America e leng United States of America jwale Equal Pay Act mamedi e ne e le kapa ke molao kapa e ne e tlile e tswa go ipapise kelo le molaotheo mme re retso kelo go sebetsana le kgethololo ya meputso go latela bong jwale pele go molao ona go ne o tlwaelile gore basadi ba lefshwe tšhelete e tlase go ya banna e sita le ga ba ne ba isa mosebetsi o tshwanang ba ne ba ena le boiphitlhelo kapa le boikarabelelo bo o tshwanang empa o fumana gore jwale megolo ya bona e a fapana jalo molao o ne a wentse gore jwale e betlolo ya molao bakeng sa bahiri go lefa banna le basadi ka ditsela tse fapaneng bakeng sa mosebetsi o lekanang kapa o tshwanang tlasa maemo a tshwanang ke tsona tseno tse e leng gore di etsagetse ka jeno le na he kgweding ena ya Phupjane ga e tlhola shebela matsatsi ana a lesome a re fetela pele go tse ding tsa ditaba re kena go tsa matšhaba ke mo re fumanang gore ditheko tsa America kgweding e fetileng di ile tsa nyeloga ka lebelo le godimo ka go fetisisa dilemong tse tharo mo sekgatlha sa theko re bua ka inflation e nyeloileng jalo ka 4.2% a o sheba gona jole tsena morago jena bophelo botlhile bo ntse bo fetoga bo ntse bo e ba boima go ya pele mme le naga lesotho a semogelo o ntse go bonagala jalo go phagama goama ditheko tsa mafura go phagama ditheko tsa dijo jalo jalo e tlile go apakagala gore e tlile jwale bophelo bo ntse bo e ba turu mme jale le naga ya America le yone a semogelo jalo go phagama gona go tloga jalo go 3.8% kgweding e fetileng o ne o susumetswa jalo gagolo ke ditshenyegelo tse ntseng di eketsega tsa maatla kapa mafura ka lebaka la ntwa ya America
Israel mmoho le Iran e le hore jwale America le ho ja ihle e kene ka setotswana e bile re ka re mohlomonyeng e ka pele mo lengwantwa e ne entseng etswela pele le yona empa entseetswela pele ho angwa ke ditlamorao tsena tse bosula tse leng hore jwale le rona kwana hore ntse re hle re utlwa Africa lefatshe ka bophara ke tse ding tse leng hore hedintse di etsahala a re feta re kena naheng ya Somalia mo re fumanang hore mmuso wa Somalia o itse o nkile jwalo mehato e matla ya bo diplomati ka mora ho tseba hore moletsa phala wa naha eo e leng ma atan o bile jolo le mathata a ho fumana jolo tumello ya ho kena United States e leng visa jwale o hlolele jolo ho fumana jolo visa moletsa phala ena wana haina ya wa yana haina ya Somalia ho jolo atla iphumane le ena le dipapading tsa mohope wa lefatshe o ile ho re hotla o tla elelo ho re hlile o lebeletse hore mohlomo jolo dipapadi tsa pele di tle di thagwe jolo ho sane mahlobo ho lwa santse a hlile a le dinwe ha intsena tsile ho re di tla hle di tshware jolo mohope ona lefatshe e leng United States Canada mo le Mexico jolo yena ha ke mo ile ho re moletsa phala ena o hanetse jolo ka visa hore mohlomo jwale lena tla iphumana le monolo ho jahe ana fumana monyetla ona hore lena e tle ibe jolo e mongwa ba letsa phala me ne le nalane taba ena ne le ena moahi wa pele wa naya Somalia wa hore a tla iphumana le dipaparing tseno tsa mohope wa lefatshe ke tsona tsene tseleng hore ha ditlhedi ntse di etsa hala mamedikwano ya bosupa mo metsi PC

motho se ntsukwane matikane o kopane le bo emedi he ba magotla a puso ya dibaka me ke mona mo bileng le baba ba ma councilor ka ba bona ba khotla ba puso ya dibaka le marena e leng bana ba o retlage ba tlile ba sebetsa hona mo di councilor me he di taba dingata tse ba tlile ba di qokileng wena mabidi motlo wa PCFM me taba engwe a re se re mokoza morena lekanyane o bontsitse gore magotla a puso ya dibaka ke mokokotlo wa puso ya setšhaba ka setšhaba ka ga e le ona molao ka pele phanong ya ditshebeletso wena moamedi e montle mane metseng le go akabela ditlhoko tsa setšhaba mona mo wa bontsi gore ga a sheba maemo a ditshebeletso le dintlafatso ka gare go naya lesotho o godiseile gore puso ya dibaka e ka ba yona pheko ya mathata ao a amang setšhaba sa basotho ke yona mona mo watlheng are wa ba mema gore ba mamele ka tlhoko seo a lokelang gore a se bue le bona gona moo potso e ka ba gore na ke sefe seo a se buileng le bona he wena moamedi motle wa PCFM a bontsha gore molao wa motheo wa naga ena le molao wa puso ya dibaka jalo ka ga o tlhomathisitswe o fa magotla a puso ya dibaka boikarabelelo bo kgetheileng go tlisa ditshebeletso gaufi le setšhaba go arabela ditlhoko tsa letsatsi letsatsi le go kenya meralo ya ntlafatso e leng tshebetsong go tlisa phetogo bophelong ba setšhaba ke nnete mona go itse maphelo moamedi motlo wa PCFM lona ba ngolang tonagolo speech gobane wa ba ile a di bua ditaba tseno jale a re ngo leng taba tsa ka ke tsena ga gona maphelo kore e bebe ke la go qetela ofisi e kgolo gakalo le ntse lengwalela tonagolo sesotho seno se jalo ga gona maphelo a setšhaba mona ke bophelo ba setšhaba fela kore ere tle re ba buetse lekanyana obane jale taba ene ya gore batho bano mosebetsi wa bona ba lefelelwa go bona gore baetsa dintho tse e tlakileng moo polelo e tswang ofising eno ga e lokele go tla ena le diphoso gobane ba lokela gore ga a qeta go ba fa yona ba e ngole ba e bale gantle ba lokise sotho ke ditsebi batho bano ba mono jale bana ba rona ba mametse motho e mogolo gantse a re maphelo a setšhaba ke thuto e mpe ntho eno ka nnete ga ke na le o le hula lentswe leno ke thuto e mpe eo le e fang bana bomme le bontate ba sebetsa molokisang sotho sa lona ga le bua le bona re ka nna ga sefoo sa rona empae motho e mogolo re dumela gore ntho ga e wela fela o e lokise ka nako jale e lokela gore e tlake mabedi motlo wa PCFM mme ge tshebetso ena ya bona e le magotla a puso ya dibaka ke mokokotlo wa go fitlhela ntshetsopele ya setšhaba ke ditaba tse wa di buileng he wena moamedi motle wa PCFM jale potso e ntse ka ba gore nang magotla a puso ya dibaka boemedi ba magotla a puso ya dibaka ba bileng teng mo ba utlwile ditaba jale tseo ba di utlwileng go monga bona tonagolo e le tse ba tlatsang morolo tse ba fang maatla a ore jale ga ba gutlela di-counseleng ka go fapana ba e o sebetsa ge bue ka tšhelete fela na ditaba di se di le boemong ba gore tšhelete e fele e ise gona tlase mole mo o baleng gona teng kapa jale ba ntse ba laolwa ke mmuso o mogolo e bang ba ntse ba laolwa ke mmuso o mogolo ditshebeletso di ye di fitlhe jwang tlase kwa setšhabeng le ao le jalo he ga re tshepe gore ke ditaba tse o qetelelong di tla loka wena moamedi e motle wa PCFM bane taba ena ke e bua ke shebile gore go na le leano mona la decentralization e leng theolelo ya maatla setšhabeng thata o tla paka gore le pele a kena bophatlhalatsing go ne o santse o bua ka decentralization ke re ke ne be ke le mane go teleng ye nngwe e sa bitsweng ka lebitso jale ka nako yeo letona e ne le motlhomphei mothenj wa metsing jale gothwe e ya phatlhalatswa taba ena ka molao ya theolelo ya maatla setšhabeng empa nako ena ya otlhe kago fela o tla kwa ntse otho theolelo ya maatla potso ke gore na go e tsala jwa

Kelebo wa sodi momamedi khotso Tona kholo ntsokwane matekane ore puso ya dibaka ke mokokotlo wa ntshetsopele ya naha ka ha e jere boikarabelo ba hona nabetsa ditshebeletso tsa setšhaba metseng mo basotho ba phelang teng. Tona kholo o boletse sena kopanong ya hae le bakgethwa le bohlanka ba puso ya dibaka Maseru kajeno. Matekane o boetse a supa ha keketso ya tšhelete e abetsweng lekala e netefatsa boikemisetso ba mmuso ba ho matlafatsa puso ya dibaka le phano ya ditshebeletso. A supa ha mmuso o kekeng wa atleha tshebetsong ya ona ntle ho theolelo ya matla setšhabeng le ho matlafatswa ha mafapha a yona a kang makgotla a puso ya dibaka. O bile a bontsha ho tshwenyeha hwa hae ka ditšhelete tse kgutlisetswang mokotleng wa mmuso empa mosebetsi o sa etsahala a re le ha ho le jwalo mmuso o ntse o tsitlallela ho matlafatsa makgotla ka ditsebo ho etsa meralo dikgakanyo le tshebediso ya ditšhelete. Ho sa le jwalo, letona la puso ya dibaka le borena nkgethwa setsa o tshepisitse hore mmuso o ikemiseditse ho tswela pele ho tshehetsa makgotla ohle a puso ya dibaka meralong ya ntlafatso ya setšhaba naha ka bophara. Lefapha la dipalopalo le bile le mmoka o reretsweng ho hlahloba tshebetso ya lefapha palong ya setšhaba e sa tswa phethelwa. Moemedi wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng Lesotho Mofumatsana Taija Continentshop o thoholeditse lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le lefapha la dipalopalo ka ho netefatsa hore mosebetsi ona o a atleha. O itse palo ena ya setšhaba e bontsha boiphihlelo ba Lesotho mehatong ya lona ya ho matlafatsa meralo ya lona ya ntshetsopele. O phethetse ka ho pheta boitlamo ba UN ba ho tshehetsa Lesotho mererong ya lona ya ntlafatso. Ho feta moo, letona la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele Dr. Tshedisitswe Matlanyane le lebohile lelapa la borena bo boholo, tonakgolo le motlatsi wa hae ka ho nka karolo palong ena ya setšhaba le hore ho balo ha bona ho phatlalatswe ka ha ketso eo e thusitse hore setšhaba se phutolohe se be se bone bohlokwa ba palo ya setšhaba. Ntle le moo, Dr. Matlanyane o re le ha ho bile le diqholotso boholo ba setšhaba bo baduwe. O boetse a re diperesente tsa matlo a baduweng ke 135%, matlo a senang batho ke diperesente tse 12%, ha diperesente tsa batho ba siyo nako e telele ka mabaka e le tse supileng, batho ba hanneng ho balwa e le diperesente tse haoletho felwane nngwe. Tebello ke hore sephetho se phatlalatswe ka phato selemong sena. Le ha lefapha la dipalopalo le bontsha palo ya setšhaba e atlehile, basebetsi ba nakwana ba palo ya setšhaba ba ile ba leka ho itshohlometsa mmokeng wa lefapha moo le neng le fana ka methati e tla latela. Ba boletse ha ba batla ho lefshwa meputso ya bona e salletseng morao. Le ha ho le jwalo, sepolesa se ile sa fihla ho ba leleka. Ke batho ba 15 ba hlahisang diaparo ho tswa Lesotho ba tlang ka karolo moketeng wa dipontshuwa tsa tlhahiso le boqapi ba diaparo wa selemo le selemo o tla tshwarelwa Cape Town, Afrika Borwa ka la 14 ho isa la 16 kgweding e tlang. Letona la kgwebo le mesebetsi e meholo Motlatsi Maqelepo le itse lena ke lekgetlo la bobedi Lesotho le nka karolo moketeng ona, mme ho bontsha boitlamo ba mmuso ba ho matlafatsa lefapha la tlhahiso ya masela le diaparo e le mokgwa wa ho theha mesebetsi le ho nyolla moruo wa naha. Maqalepo o itse ketsahalo ena e tlo fa bahlahisi ba qapi le borakgwebo ba haekwano sethala sa ho bapatsa dihlahiswa tsa bona matšhabeng, ho hehela batsetedi le bareki ho tswa dinaheng tse ding le ho buisana le baetapele ba dikgwebo ha ba boetse ba ntse ba fumana ditsebo ka diaparo tsa sejwalejwale le boqapi. E mong wa batla una molemo kgoboso Matswakeletse o amohetse monyetla ona a re o tlo ba thusa ho beha Lesotho mapeng a lefapheng la tlhahiso ya masela le diaparo.
Ho tsamatshaba ke bonyane batho ba leshome le metso e mmedi ba bolailweng ha ba robong ba lemetse mantsiboeng a maobane nakong eo borasethunya ba fafatsang baahi ba mekhukhu Cleveland, Johannesburg, Afrika Borwa ka lethala la dikulo. Tlaleho e boetse e re ba belaelwa ba ile ba fihla ka tekesi ya moetso wa Toyota Quantum ba kena mekhukhung moo ka mahlakore a mabedi pele ba fafatsa dibaka tse fapaneng ka hara jumpers ka lethala la dikulo ba nto ba le Sepolesa se re se se se qadile go batlana le belaelwa ba fetang a leshome. Le ha o le jwalo, sesosa sa tlhaselo ena ha se so tsejwe. Afrika Borwa e tlalehwa e na le dipalo tse hodimo tsa dipolao tse balwang go bonyane 60 ka letsatsi. Ha re phethela ho ya ka sehlopha sa babueli ba ditokelo tsa botho sa Caminando Fronteras ke ba fali ba ka hodimo 300,000 ba shweleng nakong eo ba lekang ho fihla lebopong la Spain ho tloha maqalong a selemo sena. Tlaleho ya sehlopha e re ke mafu a tlalehilweng a 300,017 a kenyeletsang basadi ba 142 le bana ba 129 le hore dikepe tse 27 di nyametse ka batho bohle ba neng ba dipalame. Tlaleho ena e tlile pele ho ketelo ya mopapa Leo sehlekehlekeng sa Canary moo a ileng a bua ka ho tshwarwa hampe ha ba falle le hore boemo ba bona ke phephetso motheong wa boitshwaro wa tsamaiso ya matjhaba. Dihlekehleke tsa Spain di tlalehwa di hlasetswe ke ho phahama ha ba falle ho sa tlwaelehang dilemong tse sa tswa feta. Dihlopha tsa ditokelo tsa botho di re ho matlafatswa ha taolo ya medi dipakeng tsa dinaha ho qobeletse ba falle ho sebedisa ditsela tse sa bolokehang ebile di le telele ho tshela lewatle la Mediterranean le la Atlantic. Selemong se fetileng ke batho ba ka hodimo ho 3,000 ba ileng ba shwa le ho nyamela tseleng ya bona e lebang Spain. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang boisa.

0: Ya ba ne ba o tla dipelo tsena tsa rona ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga gore o ntlelo ga o hlalosetse o sa bone hata mano re ena yena ke motho wa palo ya tshaba jo le ntse ka ba gore na e be taba e ne ba kwiki e nga thina ya gona e nka palo ya tshaba tswang ke
1: bona ga ga ba enkile ha sane ntate o ba neng ho ba neng ha e ba neng ke ntse tswang ka mogau go dilemo tse le shome ba ne ba lokela go rebele neng gale ba itukisitse ba ithotetse ntwe mo dingwe ga golo ha ile maria ka dithabeng ka bona ha bo gona mona go a bata ene ba tsamaile nakong eo go neng go bata ga botlhoko mona tshe taba ya ditopa ga dina taba ba neng ba di rwalla segete wa le fatsa ba ka ga masimo ha e le ena le gore mokgwa o apara fela ntate a se ntate o no sa bontshe
0: ase ge lebile ga golo mme a ko ba dumedise ka tlhatlhweng ka mong
1: ke a leboha ntate
0: thank you mme dumela mamedi e motlo wa Peace FM
2: e
0: da dege nda dema ngai
2: mo ka
0: ye ba to ka ha iso ka di odi mba ka bo di odi pula na matsatsi a tsiletse la bo supa bo ne makwala o tlanya di gope mngaka nda de
2: a da le ja mo ka le ya da ja ntse ha ntse ha bo mari
0: ko ga ha bo mari mo hantle ke ya bona
2: a da
0: e ga go ntsoetsa le majense ka ge o ntsoetsa ma ka ge magangang ha matle wa nyamenyamela tsena o ko eme mngaka o ko emise o ipaki eno ya iswino e a tsinja tlase bakeng seno ihle e ke batla o be ka mogwe go buang hantle o sa nyamele a o bana empa tsola pele go kwenda thata yana ayo e ka le ka le nna majani se ka e ka le mongaka e ka e ka ha ke se bo hetsa la go mogena le ka nyane hore ibe e etsa tsena jwale ga re motlwe hantle gobane re batla go utlwa ditaba tsena tseo a di buang hantle momedi motho wa Peace FM re batla go utlwe hantle go utlwa ntate majans ka ona ka moka 21956 re utlwa gore na o reng setšhaba se badue re qeta utlwa otho mosebetsi o tlotlwa mosebetsi ono fela jale o na le ditaba baetse ba mosebetsi ono jale o se o phatlaletswa setšhaba ba ntse ba lla bantse ba lla ko re na o etsaetse jwang motho a ikarabelelang go etsaetse jwang gore ebe batho bao ga ba patalwa ka nako moamedi kgotsa ga yo batle fela tswela pele mongaka ena I ha ntse ntate majansi a tla a itse ka nqena a itse ka nqena re tle go kgona ka nqena ding ha rena ho mutlwa na wena mo medi motlo wa Peace FM empa ke batla gore re tlo bapala ntho ke ena ntate majansi pele re o kene ka nqena re tlo bapala papatso mona jwale ka mogare re bapale he ona re tla

0: mabedi wa PCFM re ntse gatela pele e re re boele re ke ne ka mona ka melaetseng re tsebe go fetela go tse ding molaetsa o na ore ke le tshwara ka kwading kanetso ya puso kanetso ya puso ya setšhaba ka setšhaba maikutlo a ka ke yana gore mmuso o kopana le mekgatlhelo ya boetapele ba setšhaba ga se karabo ya bothata le tlokotsi ya kanetso ya moruo go thetsa bophelo ba mosotho ya tlase motseng ke maobane maobanyana mona ga yona mekgatlhelo ena e ipitsang boetapele ba setšhaba ga e ne go tlisana le ba mmuso ka keketso ya meputso e leng go araba ditlhoko tsa malapa a bona ga e ba golokile gwa e ba le mothati o ba beyang ditlhoko tsa bona kapa ditlhoko tse tshwanang tsa setšhaba seo ka go tlhoka ditlhong ba reng ba se eteleletse pele ke buleile go thusa ke lesedile jalo o mongwe ore re tlatla re bapala ono wa tlipi re fetele go ene ngotsweng pele ore ntate soto e le gore o se o qetiwe go balwa kapa jang nna o tsebe ga ke se o balwe mona dithabaneng le ga ka e nngwe mane mazinotwa ga ke se o balwe ga ba se o balwe he batho believe Mr. Brown I'm a seat in Thabatseka the government of Lesotho likes to torture the poor so too, but the money is there for salaries. Kannete hore ke ngwana wa Thabatseka mmuso ona ona wa Lesotho o ithatela ho utlwisa batho ba sotleileng bohloko tšhelete yona e teng nna ke peo ka mone ka Thabatseka e tsomang ha e je letho gobane e sebeletsa monga yona o re ke kopa o isipolele di-reflectors le dithepa tse dintseng di tlhokagala ebe bahlanka ba na le tsona e ka tlwa ya ba tšhelete ya tsona e jue kore tse neng o tlhokala gore ebe bahlanka ba na le tsona bahlanka ba fumana thepa ya bona e feleletse e re re tle re bapale ona jale re tsebe gore re tle re ye ka mane e re re bapale ona tle re tsebe go ya ka mane bamela mamedi
1: ga o tsena le sotho le seburi ka mo ntate thapelo lekanyane ei motho ke baka tena ntate sotho ke mosatatake re tserantswe ke moetapele wa dieng a ntate ke rata ga basotho ba bona nna ke tlaselamakana le diputso tsa bona tse ngata motho ga o botse ona o na le fokise felang tsa bona o fokise teng ka tlong ntate sotho bana ba basoe ba sebedise ga ba patalwe ba fumane seseng sa bona fela nnate sotho ke re taba e ne yabee mmuso ga setšhaba se sebedise ba se lefuwe le ka jeno go tsona batho ba le supasela ba se patalwe fole ba sesa se bona e ne ka boma
0: ke ditaba ke tseno he moamedi motle wa PCFM jwale ka re morena lekanyane a ko monke ka nkeno mongano a ko monke a ko monke
2: amedi dumela o gauhile kwana o tla boela go gutla gape ke a elelo kwana gore o gauhile nomoro ke 21219956 kapa +26659956 re how how will you go on 21219956 kapa +26699956 re re tle mo ntjo sentse le timo me di dumela
3: ndalo le ganya
2: ho tsondati
3: ke tla nna ke tla ke mo le zot
0: ha o hlakile o hlakile ha monate ka nqina ndati
3: ah ndati ke le mpati ke thabile ga ho ho bane ke mametse ba mametse ba bangata ba bang ba di ba hla ka cha snack
0: e anda
3: e mongare o madiba matsho
0: mhm
3: me o di khotlo go di khotlo
0: e monga go hlwahlwe
3: e monga go hlwahlwe
0: e monga go mohlana pe
3: ana nna ke mona pia diane
0: e ke ndat
3: berenya
0: dati
3: e le mo sona so go lalala hore bo ka meri ba PCFM bo be sitse me sa mohlwane ha ba panye
0: mhm
3: sena se bolela hore ha se a le moya se sa le hantle madiba matsho ka sha sna ke mo hlana teng ba mameri ba lla ba re PC a e fumane go tseke ho tla ho ja riswa wena ntate sori enda dele ka nyane ka bo nore ke lona ba sa sebetseng hantle empa se a le moya o hlakile gore ga se fihle mo se ho ke tsente mo go se fihle fela jwale o ntse o reporta re michini ke ena ya se a le moya
0: ena
3: ga e sebetse hantle e tlhoka ho sefiswa fela e be bookamedi ba PC bo ipapantse na banna ka tla jarisa bohlanka ore bohlanka ke bona bo sa pataleng batho ba go di gapile mona moo ntate ba ntseng ba phetapheta gore batho bane ba modimo o neng o je ke ba boigolo bofumeng ba le supa tsela wa tseba babebišano le mona ga eso ba bangata gaolo ba soka ba baleswa ba banyedile bašwele di-R500 ntatesonepa ke bolela ke getlhebo ntate ga ngata ge lakatsa gore kapo ge rata gore ge bee weite go bahlanka gere bahlanka ke mane mo o tlako sothe e bahlanka bana ba mono ke makgonko kafe e ke maengeng a endate ga o jale bahlanka ga fela o tseba gore na o tlile mono o batla eng ba keke ba etsa letho taba yana ya gore bana bana ba modimo ke a tseba gore ba ne ba bajetetse kgwedi e le nngwe gore kgwedi eno e le nngwe e tla ba ba ketile mosebetsi ona ba patetse mme ba setile gore ba kete kgwedi e le nngwe ba nkiletse pedi o isa bogagong kogore na tsetse pedi ga ba sitswa go patala ka kgwedi e le nngwe tsetse pedi tšhelete ya teke tlo tlaya kae
0: ke bajanse ke gona mane mo ke ge nna re shebe gore na mmuso ka lekala le amegang boitlhopho ba bona e ne le bofe gore ebe ga nako ena e fitlha ya palo ya setšhaba ga ona mathata e ka ngwana a ore boneng a tlhe a e tsala mona ga re re noka di ne di tletse batho ba sitwa go feta empa o ne o bona bothata bo le ka letlhakoreng la puso mo e leng gore tseo batho bana ba balang setšhaba ba lokelang go ba le tsona ga di fumanee ga bonolo jale ke rena bothata ba bona ke ebile boebile go kaeng date ore ebe jale ba sitle gore ba itlope
3: ka lesonono momamedi e mongwe ebile o bontsi ke gore ge a tseba lesotho mona gore ka moka dilemo tse lesome ke palo ya setšhaba o ga se ntho o ka wageng ke ntho e tlileng e itlela tshoganyetso taba yana e re nate sotse go na le batho ba sa kolotweng ge tle ke re ba tlisisa gore na batho ba ntseng ba potapota sekele kgwedi le kgwedi ba etsa gona ba o etsa gona na bona ba ya kolotwa batho ba ba katang dikoti kgwedi le kgwedi ke re ntate ke etsa motlhala fela tsela ke ena e tlowang ga e so tiatiane mo nabegia e tlowang mono gamphele e fitlang e joina bogogo bona bo yang kolonyana e re tsamaileng selemo karabeleng go ntse o thoetsiwa tsela ge sotlaile re tsamaya karabeleng ntho e ka itsang selemo eba re re banna go etswa tsela ke go bolelela gona jale tsela eno ke dikoti tse sentse di katwa gape-gape kogore na batho ba entseng tsela eo le ba ntseng ba kata dikoti tse na bona ba ya kolotwa kapo go kolotwa ba ba modimo baontate mongwe a reng banna ebile ka yone ke ba latlhue gobane ke bua nnete ba le nna ba re jena ba bangwe ge ne re ba thusa utlwa ba re nthena ke ena yana go chacheya ga o wa utlwa ba gae tsena di kadingwe south africa gore bothateng na ena e mathateng ke mane mo ke ne kege na ena nda de sori le ha o ka ba ga di milioni ha tsala o sna le gato la le sotho o keke wa e busa le ha o ka ba le mangolo ngolo ha tsala o sna le gato le sotho di tlhokela ntwe le ngusela le gato le kutlola bohloko ke re ndade o tlo go tsana ka ga mase go ka mono o tlo go shebe di banke mmone di banke mmona o tlo fumana hore tsene se go ruta go mogwa o teng o tlo fumana ga o fitla banke a tsoba o fitla o tsena ka banke o kwa la tshelete ka po o ba tla tshelete e o nngwe go ile ile hore o tla tla ile ka ntare go bana ke o tla se bona o yetsang mogwa ha o mogwa o tsamaya go di mumane bona mo go etsiwa di kontiri fela ene mo ba sombei ba iketseditse gore tšhelete ena e fekile jare ka ga bona fela e seng e tletlase mona go basotho bana ba modimo bona bo ba sa bone le gore ba kolota batho di-500 go nate sori ga ona ntho madimabiore ka e kare nate madikane ga nang ka puso a re batho ba sokolotswe o ba batla ka go fela ba sopatale ba sebeditseng go ne a bua ka bona e leme contract bana ba modimo bana bana e leng bona bakgethi ka tsatsi le ke tla go fa taba e nngwe ka gore go na le komitana e theilweng ya ona ka pusong ka mono yo o theng ke ya kgwebo ga o se wa party ena e busane o keke wa fumana mosebetsi ke tla go fa ditaba tseno ntate ke na le tsone agenda ga dišaya ba re na e winwe ke man o etseditse eng party na motho yeo ke wa rona banna na ena tle bontate e ditšhineng tsa tau ntate sodi modimo tla ele opolola
0: ke le boileng date dang ntate mamela peace fm re gatela pele jwale ka lenaneo la gago lenaneo la setlhotlholong re tlo fetela mokgatlhelong o mongwe ke bonang gore mogana lekanyane o santse a o lokisitse ka mane mme he ke mona mo go tlo mathela mo moetapele wa UAT Dr. Mahadi Phamotse a bileng le moka wa baqolotsi le baphatlhaletsi ba da ntle le go kena ke nana le one re re lokolole mogana lekanyane a o fe gore na di bile jwang ditaba tseno he that
4: tego sa gore na ka dilemo tsena tse pedi re se re tsamaya jwang mme ke lekgetho la borago ke a kgolwa ke etsabai ba ditaba ka tsela ena gobane re sa rate go sia se ka jano lekgotla la rona la bosireletsi ba setšhaba UAT le boetapele ba lona le motlotlo haholo go phatlalatsa ka tsela setšhaba sa basotho katlego le ka moo lekgotla lena le tlhatsitsweng ka teng dikgobosong le diketseletsong tse sotho tse neng di etsagala ka pele go setšhaba sa basotho le lefatshe ka bophara mme ntlha ya pele e re fanang ka yona ke tlalego ka tswelopele ya ditaba tsa baithuti ba nageng yane ya russia eo ditaba tsa yona di beng tsa tuma gagolo lesotho mona le lefatsheng ka bophara ke tla tlhakisa gore na e ne e le dikgoboso difeng le diketseletso difeng tseo re buang ka tsona ke thabo le tlotla e kgolo go rona kajeno go phatlalatsa mona gore baithuti ba basotho ba ntseng ba ntshetsa dithuto tsa bona pele nageng ya russia moscow ba tsetlile ebile ba pasitse hantle ka go fela ga bona lenaane thuto la puo ya serussia russian language preparatory course jwalo ka ga UAT e ile ya phatlalatsa le go tshepisa setšhaba ka jeno sekolo se phomolong ya hlabula ha ho rona mona ile kumulo ya mariha ne ba teng ba ithuti ba mahe ka hare ho rona ka mona ba tile hae ho tla fela ba malapa jwalo ka ha e le lelomolo la bophelo ba dikolo tsohle ba se ba emetse ho fetela selemong se hlahlamang sa dithuto tsa bona ka bomong tse kenyeletsang dithuto tsa bophelo tsa boenjineri bonono mahlale a bophelo le tse ding tse ngata ya bobedi ke hore na re hlwekisehile jwang he diketseletsong tse neng di le teng di bile UAT le boetapele ba yona ke nako e ka bang dikgwedi tse isang selemong jwale lekgotla la rona le ketapele ya lona le le tlasa dikgoboso le mahlapa a batho ba neng ba sa dumele ho hang hore UAT ke lekgotla la nnete la bosebeletsi ba setjhaba e seng la bobodu leshano le boikgadi ka lebaka la bosenyi le ho hloka tsebo le boiphihlelo hwa mmuso wa Lesotho re ile ra tetella re fuwa thohako re amahangwa le ho etseletswa ka kgwebisano ka batho human trafficking kajeno ke dihlong le tshabo fela ho mmuso wa Lesotho ho boetse ho na le tlwaelo e mpe ya Basotho ba bang ba tlwaetseng ho thetswa ke boetapele ba bona ba dipolotiki makgotleng le makgeng le matsholong a bona bao kajeno ba ithutang hore mona UAT ha ho thetswe batho ba bang bona ba tlwaetse ho bua polelo ya hore bapolotiki bohle ba leshano le bona kajeno ba bona hore ha se nnete taba eo ha se bohle bapolotiki ba bang le bona ba teng ba sebeletsang ho senyana mabitso ba leka ho hohela balatedi ka matiti le bona ba iponela kajeno hore taba eo ha e na molemo ka nka e nngwe ba bang ba baetapele ba na le ho bua fela ka mathata a naha ena empa ba sa etse diteko tsa ho fetola mathata ana kajeno ke a ba qholotsa balekane bohle ba ka dipolotiking hore re ke re phethahatseng re tshepahale ntle ho moo batho ba bang ba fuwe maikutlo a mabe a hore nako yohle ha motho a ile ithuta kapa ho sebetsa naheng ya Russia taba ena e amahangwa le hore motho eo wa ba ile ho rekiswa kapa a iswa ntweng Ukraine taba ena e bontsha ho fokollwa ke tsebo e leng kgolotso e kgolo ho rona Basotho ke le kgolo ditse he ba heso ha re lahle maikutlo ao a re fokodisa a re kwalla menyetla ya bophelo ha ho le nakong ena e thata ya tlhokahalo ya dihlapiso Lesotho mona le mesebetsi ke nako e thata eo dinaha di hlokang ho atolosa tjhebelopele ya ho sebedisana mmoho le dinaha tsa Afrika le tsa matjhaba tse nang le thahasello ya ho sebedisana le rona ka botsetedi kgwebo le kgwebisano ba bang bona ba tletse mona hore ebe batho ba bang ba ka atleha ho lahla bokopakopa le bofutsana ba ntshetsa bophelo ba bona pele ebe ba nyahamisa batho ka mashano le dipuo tse tshosang taba e bohloko ho feta tsohle ke ha mmuso ka boona wa Lesotho o kena kgabong le ona tabeng ena o lwantsha ka lekala la ona la matjhabeng ho kenyeletsa le boemedi ba lona dinaheng tse ding lenaneo le letle hakang la ntshetsopele ya bana ba Basotho ditaba tsohle tsena tse mpe tse reretsweng ho kodisa Basotho boitshepo le tshepo bosebeletsing ba UAT bo fetolang bophelo ba sona rona re le yaitse re a diphephethe le go ditshela ka mathe mmuso le basotho botlhe re tlameya maoto le matsogo go tshegetsa mananeo otlhe a ntlafatsang setšhaba sotlhe ntle le kgethololo ya letho e seng go phatlha le go kgala merero e metle gobane fela e tlhaga ka mang e sa tlhage ka mang re nne re gopoleng gore naga ya rona ya lesotho e wela dinageng tse lesome tse ithonneng pele lefatsheng ka dipolayano tsa batho tseo gara tse ngata dibakwang ke tlhokagalo ya mesebetsi le phutsana boemong bone boikarabelo ba mmuso le basotho botlhe e tlameya go ba go lwantsha boemo bone le go bebofaletsa batho botlhe ba lakatsang go kenya letsogo putlagalong ya bophelo ba setšhaba UAT yona e entse bonnete ba gore ga batho ba ntse ba kengwa pherekano le go thetswa ka setlhogo ke mmuso ona e be e bulela bana ba basotho menyela ke bana mo naka jeno e le bopaki ba mosebetsi wa rona ba gore UAT ga se lekgotla fela la dipuo la dikipa la mehaido kapa tsona dikarete empa ka godimo go tseo ke lekgotla la diphetogo tsa matshelo a setšhaba ka diketso tsa boiphidiso bo botle re baetsi rona e le ka nnete we are doers re tlhokometse re le UAT gore menyetla ya go fumana ditlapiso lesotho mona gagolo pisong ena ke tšhaba se gole ke eleletswe gape gore palo ya batšha ba rutegileng le ba sa rutegang ba tlhokang mesebetsi e phagame ka tsela e nyarosang re beetse re eleletswe ka go tshwenyega go golo gape gore mmuso ona o madimabe o dutse o lwantsha batšha o dutse o antsha batšha phoko le setšhaba ka kakaretso ka boemo botlhe o ba thetsa letsatsi le letsatsi re dumela gantle gore ke boemo bona bo e etsang gore e be gang ka mora gore mokgatlhelo wa pele wa baithuti ba ileng russia wa tle o fitlha senior university basotho ba re tshologetse ka bongata bo bogolo go tla kopela bana ba bona monyetla wa go ya ithuta nageng ya russia ke tse dingwe ke atametswe le ke batswadi ba nang le tšantšelelo ya go lefelela bana ba bona ga e ba ditlapiso tsa rona di sa ba fitlhelele go latela manane a re imetseng gagolo re re go batswadi ba jalo monyetla o teng ebile o mogolo wa gore dikamano tsa UAT le bagwebi ba ikemetseng ba russia china le dinaga tse dingwe di ka re bebofaletsa tlhoko ena ya bana ba rona dikamano tsena tsa UAT le bagwebisana ba ikemetseng di butse kgeya ya menyetla go bana ba basotho gore ba ithute dinageng tsena tse tswetseng pele lefatsheng ebile e le ka mekgwa e fitlhelegang ka godimo go tsotlhe ka UAT batswadi le baithuti ba fumana tsela e e sireletsegileng ya go ithuta matšhabeng ntle le boela lerabeng la go tlhokanyetswa kapa tsietsing ya kgwedisano ka batho yeo ga jwale e leng kgolotso go bogolo ba batho rona re kopanela tshebetso ena ka kotlologo re tsamaisana tsela ya thuto go fitlhela tetelelong le batswadi le yunibesithi mme dikgolotso di sekasekwa mmogo dikamano tsa rona le bagwebi ba ikemetseng ba dinaga tsena di boetse di fana ka setšhala sa dipuisano ka menyetla ya ntshetsopele ya bosebeletsi dipakeng tsa mekgato e ikemetseng ya lesotho le bagwebi bana ba ikemetseng e leng se ka tlisang phepo e kgolo gagolo boikemelong le boiphidisong ba basotho bana ntle le go gaketswa sena se ka boela sa bula menyetla ya karolelano ya ditsebo tse kgethegileng le menyetla ya mesebetsi le kgwedisano kgothaletso ya rona he ke gore basotho ba bule helene ya tsa yose e ka tswang ke dikamana tsena tsa UAT le mekgatlo ya matjhaba ba ho ga ikemetseng ho hela ho thetswa ke mmuso ona ba se tsuba heso nna ke le hloko medisitse hale hore ona mmuso ha o molemong wa basotho ka baka le fa hore moralo wa boetapele ba puso ena e dikolong ke wa golelana le ho ithusa ka matlotlo a naga ena ka pele ka moo ba ka kgonang ka teng qetellong ha ba hahazile sohle ba se entse dikgwebo tsa malapa a bona ba tlile ho fetola setšhaba se sengata sa basotho le bana ba sona makgoba a ho ba sebeletsa dikgwebong tsa bona ka dipehelo tse boima. Ke boetse ke fetola maphelo a setšhaba ka dipapadi ke bontshitse hore kajeno re tlo bontsha ntshetsopele ya bosebeletsi ba rona le lekgotla la dipolotiki le nang le dilemo tse pedi fela le leteng. Ke le moetapele wa lekgotla lena ka thoko ho UAT. Ke na le selekane le mokgatlo o moholo wa bolo ya maoto le sumete. Mme selekane sena ke sebetsa ka sona tlasa foundation eo ke e thehetseng ho fana ka ditshebeletso setjhabeng. Ho nna ke le motho, dipapadi ha se feela boithabiso, empa di theha mesebetsi, di otla le ho matlafatsa le ho tshwarisa batjha kelellong le mmeleng. Dipapadi di sebetsa e le motheo wa nyollo ya moruo wa naha. Ka mabaka ana, ka mokgatlo ona ona wa Dr. Phamotse Poverty Eradication Program Foundation, re se re tsheheditse ka katleho mokgahlelo wa bobedi wa papadi ya bolo ya maoto le sotho division. Sehleng sena se qetang ho feta, dithubisano tsena di se di tswetse pele ka katleho diterekeng tse robong tsa naha ena. Re fetola bophelo ka dipapadi. Meputso ya dithubisano tsena e kenyeletsa seaparo sa dipapadi ho dihlopha tse 80 tse itlhommeng pele diterekeng ka ho fapaka dibolo, diphala, mabanta a sephata, mehope e meholo, mehope e menyane e tsheletseng setereke ka seng ya ba ipabotseng, dikete tse 10 setereke ka seng, monyetla wa mangolo a ho kganna ho ba babedi ba hlwauweng ke setereke, tataiso ho batjha ka kgolo le bokamoso ba bona career guidance. Re tshehetsa ka mekgwa e fapakaneng le mefuta e meng e mengata ya dipapadi ka hara naha. Le hona mona dipapading, UAT e ntse e le teng ho fana ka menyetla e sebedisa setswalle sa yona sa batsetedi ba matjhaba. Menyetla ena e ka ba international trials ho di bapala, mme yona e tliswa ke setswalle sa rona re le UAT le matjhaba ka tshebedisano le foundation ya rona. Ka tsela ena re tlabe re bulela batjha menyetla ya mesebetsi. Re boetse re na le moralo wa ho matlafatsa temo ka ho iketsetsa manyolo a tlholeho.
2: Mamedi eo ke moetapele wa UAT yena ke Dr. Mahadi Phamotse ka jeno mokeng wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba a tlile a ile ho fana jwalo ka kgatelopele e ntseng e tswekelo ke ba UAT haholoholo a tsepamise maikutlo a hae mane mo e leng gore UAT o tla gopola ile ya romela jelo baithuti mane nagenyane ya Russia, mme ke ditaba tse e leng gore o tla gopola di le tsatlha tsa bue haholo ya e ba ditaba di gana go fela, mme jwale o boetse gape o gotlile e le gona o ka fana ka gore na motlhomong jalo UAT e ntse e sebetsa ka tsela ya mfuta ofeng ka ditaba tseno mmoho le mesebetsi emeng yeo UAT e ntseng ehlile e etsa ore behantlwa metsotso e ka bang e leshome le motsolo mong pele re fitlha mane horeng ya boropong mametse yolo sehlotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM a re fitlha horeng ya boropong re tlabe re tlhile re lebe ya kgutlo mono fela jwale he ere re pele re phethela re ke re o fe monyetla le wena go tlo ntshe maikutlo a gago ditabeng tsena re tlhile re mohafotse kapa re tlhile re monkile mo e leng gore jwale nna soka a phethela empa he re batla gore ke re utlwe maikutlo a gago taba bogolo na sa tlhile a e beile kwano o tlo kene jelo go tsona ere re tle renke mamedi o santse a le teng kwano mogaleng mamedi dumela
5: ela khotso ngwana la teng
2: khotso mme
5: ke nkhono matanki ma kwa ipatlong a skatch
2: nkhono matanki
5: hele a di bua ditaba mme mahadi ka mamela le monati mme ke molebohela ka o fitisisa ka ba rutwana bana ba neng ba ke go hulele hai muso mong kae ka o rekisitse ka bana ba setšhaba empa e le bana ba boetse ba le teng ba ke bonana le batswadi ba bona ke re modimo ga a motlhonolofatshe a tswele pele go etsa e seng go bua o tloa a seka ke mona ka di-26 a re tiseditse manyolo dinoletsane tseno re tlo iketsetsa manyolo le gona mona a seka ke ge bonana a re iphedisa jwang ke a moleboela ga ba utlwa go sekeletsa setšhaba gona go sekeletsa jwang bana ba dutseng ditulong ba ntseng ba kgwaela tšhelete tsa setšhaba ba sa seeletse ka tsona ke a leboa
2: lebile golome matangi 2121 9956 ke dinomoro tsa mogala tse e leng gore o ka kena kwano le wena re ke re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena ke 2121 9956 kapa +26659956 re renke mamedi e mo o santse a le teng kwano mona mogaleng mamedi dumela kgotso ntate ntate e masilo
6: empa nna ke ka re a ya fitseng ena ka kao tsenagolo ga nke a se tsenagolo ya molato kane ga ke tsa oeka e le tsenagolo ke bone le motho wa magau ka o fetisisa ga eba e le tsenagolo o kgona gore moputso a ya o telele bana ba basotho ga ke se boneng te jalo a e sale ke sale jale ke re go teng ke besekeletsi gobane motlala felana ga o ka kwalela makau wa kwalela dikgani kwa kwa la di ho ka ne di hona le ntse tse tsa la mona ona ntse tse tsa ba go ka le tla go tsiya ha di ha ona tso ja ke wa le mo ke tse ke go ya le di tla la ha ga tsena ba tswana ba teng tse a se ba ne ba ma re tsiya la ho kwa kwa kwa pa ni ya le di wa le ke le ya go ke tsi ya le go anda kwa
2: ila klebu ila ho londa di ndati masilo
6: ya ba
2: mamedi ke metsotso ona jole dula gantle go e robedi pele re fitlha mane goreng ya boropong ba metse PCFM ge re ke re utlwa maikutlo a gago ka ditaba tsena tsa moetapele wa UAT Dr Phamotse ka jeno ga a ne a tlhile a fana jalo ka gatelopele yeo UAT e ntseng e tlhile e etsa nomoro ke 2121 9956 2121 9956 kapa +26659956 ke yona nomoro e leng gore he o ka tlhoa wa re letsetsa kwano mona go PCFM ge ke re utlwa maikutlo a gago le ka mana ka WhatsApp o ka romela mola isa nomoro ke 62009562009956 ke tsona tseno tsa WhatsApp tseleng hore o ka hlaba di sebedisa ho romela o ka itsa molaitse ho tisitsweng voice note ka pa ho romela jolo molaitse ong tsweng me re tla itsa bonete ba hore re ya ho bala pele re tsa go kana ka mona ka dipapsing tsa gaso re ke rutlo maikutlo a hao di tabeng tsena o tla hopola ile ba ditaba tseng a ta golo fela tseleng hore di le tsa qetella mohlomo jolo le tsedi ama le magotla hona tabeng ena ya manang jolo le ba ithuti ba ne ba gometse jolo ke UAT mane Russia investing e bitswang ka hore ke Sinish me ke mo ile ho go le hle ho ile ha ba le dipuo jwale ke yona ho khutile wa fana ka mohlomo ho gona jwale ba ntse ba hle ba itsa jwang ha re ke go tlo maikutlo ha o tlo kena jwale ho tsona ditabeng tsena pele re itswa ka kwano ke seletse ke metsotso e seme kae re tla be re hle re le phethela lena ho genyane ya borobong wa metsi yelo PCFM nana o le bitswa ka hore ke se hlohlolong me le tla ho ena kwano salamo yeng manta ho isa labone ho tlo go nya botshelela o tlhela mane ho geng ya bo ya borobong re se re saletswe ke nako e se kae fela re tla suthela jolo lai a re fe jolo naneo le hlahlamang lena o santse le teng kwano re tle re o nke kwano ka metsitsu ena e leng hore e setse mothating wa ha jwale re ke re phethele re utlwe maikutlo a hao ditabeng tsena.

0: metso dilo hantle ho mehlano pele re fihla mane ho renya borobong ma metsekelo PCFM re re tle re bona ho kona ke le go amohela ka tsela mfuta ofeng ho renya borobong he re tle re tle bona ho kona re suthula jalo laela ka tsela ya mfuta ofeng re re tle re bona ka mane ka ho WhatsApp ho kona amela tse ile ho re e fihlile e kene ka kwano ntlhenyena ke kefe
1: Prince ke ntse re hatela pele mamedi motho wa PCFM a ke sheba me molaetsa o mongwe o re go tsonda te sori a twena mo mamedi wa ka yo nomoro ya tetelang ka 315 molaetsa wa lewa lewa e tetelang ka 808 ka nnete melaetsa a lona ha re a e fumana ho hang ho hang ha ihle ha yeyo ha yeyo ho hang yela ha ke tsebe na ho itsala ga ha isa la isi melaetsa eno me o mongwe ho khotsonda le sudi le ndate le kanyane ke ndate phofu ka mona ka thabatseka ke qala le ho kena empa ke dula ke mamela e sa le PCFM e khutla ka thabatseka ka mona ntate ha re hane ba batla tjhelete ya bona empa ha ba so qete ho bala basotho ba na le bona fela sentse ba batla tjhelete di feletse ebile ba ipelaetsa ba kgotse ka jeno ha ba tshoking hore dikiti tseo tse kalo di kene dipokothong tsa bona a ke tlo di bala momamedi gobane jale e tla fosagala gatise ngwe ke ena o kona yena o itseng ga kena ditabeng tsena pele ke ya homong
2: kgotsa re sotho le le lethapelo le kanyane lethapelo ke mošhakatang ke moetapelo wa dieng andre ke mametse ba tsamaye madi kantle taba tsamaye madi ke a di tseba taba tseno tsa isa bana dikolong gašwa ke di tseba gantse di qaletse mo maetla a rona gantse ke le mo okamedi wa setrik sa malasuk sa baja mme ka nnetee ke ntho e ntle ge lokela motho a ntsentegetsentegege mo phele diatla e gore na o entse jwang eng ae ge motho se o nepa gantle taba ya re tsekatang ge le bapolotiki ke mona
1: a re a utlwa mongaka mabedi e motle wa PCFM ka nnete ga o sheba nako ena e re tswele mo go ileng ga kena le teng re suthele ngwana-ngwanana laelae ke mmabathepo o tlo o tshwara monate empa he e re re etse tsenana mamedi e motle wa PCFM re itswele re re lelana ke la setlhotlholong re bile le wena go kopana le wena boisa ka ora ya bosupa thapama mme mono e tla be le phethelang beke jele ga e ba e tlabe le le phethelang beke he re sentse re reka le bamedi ba gabe be bo monate ba manane otlhe a tlalatela a se a le moya sena sa PCFM ke tebosoto ke bile le thapelo le kanyane jale e ka nnete bye bye mamedi e motle wa PCFM lailai o teng go ba le wena Bevel Soldier ta ta ta ta ta ta

Bill Withers, e bitswa e No Sunshine, re ne re nkile hape Maxwell, The Lady Suit, re qadile ka Bob Marley, Buffalo Soldier, PCFM 92.8, here 104.3 MHz, www.pcfm.co.la. Ke lebohe Seodi le Thapelo Lekanyane, ba bileng le wena lenaneo la sehlohlolong ho tloha horeng ya bosupa, hlela horeng ena ya borobong le bohle ba mphato ba bileng teng kwano pele ho nna mmomedi ba entseng mosebetsi o motle ka tsela e kgethehileng. Lebitso la ka ke Lailai. Lena le bitswa Back to Your Roots, re kopana manta ho ya labone horeng ena ya borobong ya ba leshome le metso e mmedi. Momamedi, ke bile letsatsi le lelele ha bohloko. Ha bohloko ho bona ba haesale. Ne le se lebe fela nne lelelelelele. Ke ne ke na le lebaka le ntlameng. O kile wa bona ntho ha e se o tlamme momamedi. E tlamme wena. O se na le motho o ka mo romang wa re he ngwana ntlele e ko emane o. Lena ne le ntobile. Ne le ntobile personal. Personal. Jele bo babedi ya ka nete ke di kwetse ka nete. Ha o se ho lukile ho jwalo. O lukile ha o se ho jwalo ka nete ke thabile. Wena bo babedi fela he ibile letsa selelele. Tsakele kwa na vanile Soto Hotel and Casino, maqhubu ke 92.8 ya 104.3 MHz, www.pcfm.la.

0: nyamuna bo ene mure de re tre
1: mm
0: so go di tsaka so tsirbin la la khauti ni la go e di ra bitla mana pe mana ba ntwe mo ka ki
1: mm
0: a di tin do tin tin e di go ta bu su o dwa ta go lo ho e a ba tla ka di yo di di di di di di di re si di le di go tsem ta tin tin ba lo ga ya ne le ya ya ma lu me ga ba ya ga ngwa ni ba le ga bona sa ta ma ni bu je se ma ti twa bo go re pele di sa ntwe ta ta ma e mo a ti re se di sa te ni je na ma bo ga te ji ya ni lo ge tle ga a bo thata o ba te ni di lo go go khona go tsa ba bo go o lo
1: un serega sii eh utleime eh
0: ndi go tsiya ndo tsenga ga se re tsona ha ha bona bo ile tsho bo wa di yo bo wa sa tsho bo di tsona ni yo mi bo ndo tsara se tsena la di ndo se sa ra se se bi se uri ja mo ga o ke mm ndo e se le plan o se wa nna ka fela strati mo la tsa o tsa itse go
1: hakile ke le bo ha mo me de tsona di hloka hlobo hlokolosi be hlokolosi hantle e wena mo mo medi mm jele pa le ne ke go qoqela nyona kitse ke re wa ngoqela mo mo medi ke bana motho 6 a mo fumane fono ke ke botlhe mo tlwaetse ke motswalle mm ha ne mo hlanye mo fumana ntse ga bo motho a modimo wa nyamela kana jwa le molatuki mm aiko wa nyamela molatuki o ga o ka hlelwa ke bothata ngwaneso se ke tshiltse ke le ka nqano ho mohokare re le mana mo ke dulanteng ke ememe ke tshetile ka lebota e sele mantsi bua tjena ke ememe di wifi mono ke ba le melaetsa ke go mele melaetsa ke tsebo hore ke tsamaye ke kilo phumula go iphilela motho mo wa re ke go bona thuse hle ke keta ke koloya ka u bua ka botata mo America na botata ka koloya ka yetsa jang ntwana le ntwani jwale ke go bona bona thuse go ntsha chelete ka o tsala motho ka go batla ntsha chelete ka mpesa ka paka ikhweke ntwe nngwe ya mofuteo le bo momedi jwale ha batla gore o mokadime fodo a loetsa ntwe I can eat. Okay, has it been wrong? Fella, we bunny fella, sa feel much in the phone. Oh, Motuno Lavacha, how San Tipu can salam rau? Eh, what's a malina? Okay, Pumana San lets him morrow, but what's a malika phone like any galivinkily? I make and take away Miss Moot. Ah, Yava, no, Banamana can't zap Palamana Palamana. How? Okay, will Mutrasa, to Kenaka Shopo. Wa botsa le se wena motho ya je a ga somo bona o zwelo ba mmoni ba ga ka mmoni fela gale ha o fono jele ei mama meet ke nthotse tsa teng nthotsa boteng di a etsa hala la khong o tlokosa tsebona ntho enketsa ile tse jwa batho mamudi o ntse o tseba mo babedi go nthotse na di a etsa hala ba mane yo etsa ile ke mo gana ke dilang ke tshekeng never say never o ska hana na ntho itseng ke benketsa na Slayman, the KZ, but it's never going to keep silent. Am I not taking a little mass of moon? That's it, that's Lily.

bathong motho o tshulwetse athe ha o jalo botsa ke hore na wena mo mamedi o ka rata ho tseba nnete eo kapa ka nnete bampe ba o khushine hanyenyane ka leshano leo mo mamedi le lenyane le hore tshwaga wena o ka thabelang ke bone ke na le molaetsa ka bona gothe helelantse ke na le wena ka 95.6 megahertz ke le ka bona ka habia ke a lena ke gona ke kenang nam I would rather you tell me the truth. Please don't lie to me. Obane jwale ke tlo kwata ke sa tsotelle wena ene ele molebong wa ka kapa wa mang. Ke le balina busibo monate. Wena mo mamedi o tshe rara o vetse nnete eo e le valo. E ka ba ene tlo ukisa bohloko e ka ba ene ka o tlo ntlolela e ka ba o ka thabela ho tseba kapa o ka rata ho jetsa nnete jwalo le jwalo mo mamedi. Kapa o atelo ditaba patelo ditaba jwalo wena mo mamedi kwa na mogeleng hana ting 62009956 ngwana itsa voice note 21219956 plus 2665995 ntse ka lohana mono he wena mo mamedi ke tsene tsa dithotsetsa halang wa tsiba mino matletsetletse